0: Balagan dyan. Hizgwayong nila sa leon. Aw. Kusa zong, zingan mo sa zong. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenza ka le. Kung na kum. Kanji na kum futa ng ek. Ang gaya. Ang gaya.
1: Ang gaya. Ang gaya. Ang gaya.

0: mamele e botla ha monate tshogo are le rat ara ntshwara mane a ntshwara mane a ntshwara mo a ntshuna mamele tsa thewa ha monate mona ho le sedi FM mesong ya manta ha pejana ho tshogo are le rato o tlile hlopa sa soul culture ba re sukulila selfless be are tseleng masedi le ena motlula re modimo motle a ron season tonsengata tsempitseng neng ke dietsa ke no jwala ke tsama le banana modimo a tsepahala are ke ka hona ga jeno ke paga hatsang matla le boholo ba haye ha ona ntwenta bisang mmamedi ha ke bona batho ba batsha ba itshepetse ntate modimo ha ona ntwe monate jwalo ka eno mmamedi a tsebang hore le ha ke so popi le ha ntho tsa ka di so kopane empa bonnete bo ke nang le bona ke ba hore ntate modimo ntsa ntukisetsa le ya ka pitsa e tla butswa a sebetsa ka thata a shebane le bophelo ba hae ha ona ntwenta bisang jalo ka motho e motjha ya buang jwalo ya utlwisisang hore le ha bophelo ba motho e mong mamadi a bophelo ba motho e mong ha a bulea pele ho la hae wa utlwisisa hore le ya ka nako e tla fihla ha be le mona ke le ga o bapalla hape le batsidisi ba lentsweng ba re ntshireletse mwana ho le sedi FM mashoma mabira metsumi ne metsotso mamedi pele wa tla horane ya bono mametsi dikala neng ke manta ga jeno mwana mme ho manate re begeng ya o qetela ya kgwedi ena ya basebetsi kgwedi ena ya Afrika ebile ka jeno he re ketika lona letsatsi lena momamedi ke ile ka o fore le ile la qalwa ho ketekwa jwalo alamong sa 1963 mona Afrika lona tsatsi lena mme re a leboa ke letsatsi le leholo mme mokotaba lemong sena ba re metsi le dikgwerekgwere empa ke bone motho yo mongwe a re e ne ka ha re keteka tjena letsatsi lena jwalo ka continent ya Afrika ba eta pele re bua jwalo ka bo president ba eteletseng pele naha tsena tse 54 a tsetang continent ya Afrika hore le bona ba ke ba itekole hore na ba eteletseng naha tsena tsetang Afrika pele ka tsile ne pa hetseng na ho bane boholo mo mamedi ba ba etapele ba continent ya Afrika batho ba ba tlothewa ditulong hlola motho a sa kakaswa asasa tsibudula tsiedritswe ka msamo ha batle asasa tsibulu bala dilemo ho hola mo mamedi ke ntwentle ke tlonolo fatso o hudile ke engwe di ntotse re tlamang re di bueletsa tseng lena la Afrika mo mamedi hore ba eta pele ba dina hatseding bana ha ichaile ichaile ka 90 years mamedi o hudile o lehlonolo ntate modimo o file monyetla hore o bo o hudise bana ba o bone ditlogolo le ditlolwana le ditlotlotlo empa o ba tlotlwella matla wa bona hore naha o sa e kgona ha o tlameha o fe batho ba ba monyetla ba nang le matla ba tswele pele o senya ntho tse ntle tsa ile ngwa dietse ke bo bom ba buthata bo ka dim dim be re tlamang re bue ka bona letsatsing lena la Africa aya ba thewe mo mamedi aya ba batle le ha ba bua nedi mokotaba wa ole monsena na metsi ana a hlokileng di gore gore ho joang continenteng ya rona batho ba ba le ya mo mamedi na heng tsa bona ba na heng tse ding tse ga reng tsona ena ya rona Afrika Borwa ena ng le mathata yona le yona ho ba ne ba etapele mani mo ba dutseng teng motho shebile yena le lelapa la hae ha se kgale ke mona mme wa mona Tanzania nakong ya dikgetho batho ba bangata ba lahletswe ke maphelo a bona ya ba nka moradi wa hae le mokgwenyana wa hae o ba etsa matona kabineteng ya hae re bua jolo ka naga e kontinenteng ya Afrika ga re tlameha re dithole ntho tse tjena re tlameha di bua gale le re di bue mo mamedi ore banna a ke le itukiseng le lona ba etapele Uganda mani ntate ke yana a thewile ena o kena kgetlong la bosupa e le mopresidente ai okeny a batle letho ga uwa dikgethong inthanete ya kwala ga o kgone o etsiwa letho ke mathata di etsala Afrika e na rona e ntle e nang le diminerale e nang le tsotlhe rona setšhaba se phelang teng go boima o rona empa tshepo e sa le teng mo mamedi ore ka le leng la matsatsi e tla re ga re bua ka kontinente ena ya rona re tlabe re bua ka kontinente e ntle eo mang le mang a galelang go phela go yona mme ba etapele re ya kopa tlhe bana beso setšhaba se tlhoka ditshebeletso setšhaba se tlhoka mosebetsi ga re sebeletseng setšhaba lesome le metse robo mamedi metseo tseo pele wa tla gorane ya bone mamedi ka jeno ha re jalo komo tjena kapa setlhong sa rona ke a leboa nati ke a leboa ngwana mme legolokwe banna mogolokwe mametse le sedi FM mona mo mamedi gobaneng kapa go bakwa ke eng gore ha motho a le bothateng motho a na le mathata a kula a hletswe ke kotsi nyalo la ha ile fedile re iphumana hona le batho ba utlwang taba eo e le ntho e ntle e monate ga o sheba go marangrang a dikgokaganyo mona motho wa kula o tshwere ke lefula kankere o tshwere ke bothata bo itseng o feleletswe ke mosebetsi go be le batho mo mamedi ba ketekang oo ba tsheye utlwe go le monate tsietsing boimeng ba motho e mong mohlala wa mafelong ana beke re bone gaitsedi ena ya rona wa mane kwa Zulu Natal ya nang le lefu lena la o gola o feta dilemo tsa gago ga ona motho ya thabelang go kula mo mamedi ga ona motho ya thabelang go qhwala gaitsedi eno ya rona le motho e mong ga ikgethela mo mamedi o rabe jwalo empa ha o sheba baba mbabatu. Banna le basadi, banana le bashimani, mona ho social media. Haisa le bakikiteya, hole monati ba mo hubusa, he bona ujwang, he bona bufebe, bumu beile kai, he musheben, bona kated wanye siki kinkunwa, he batseya. Iring hai fihla, huyena le bana ba hae jwalo ka hana le bana ba leloko go bani mo mamedi rona ha ka o tlwa batho ba batso re sina kutlwa bohloko go motho e mong ntho e bohloko ha ietsa la wena wena e tshwantse batho ba utlwele bohloko ba be le wena empa ha ietsa la motho e mong e monate ya o tsikinyetse go bani mo mamedi ke batla ho itoba mo mamedi ke sike ka ya kwana le kwana ho rona morabe wa batho ba batsho motho a meile go tsinya koloi mohlomong a iphumana a gaolwa maoto ho tla tshewa botle ba bofedile he le monwe ha sana maoto ho jaifa ho fedile ho baneng tsietsi le mathata motho e mong e ba tsukire bophelong ba motho e mong hape motho a ga hlaba pudi mona etenye kana mo mamedi a hlaba fela hore motho felletswe ke mosebetsi motho wa kula motho wa meile kotsing ya koloi go baneng re le ma Afrika letsa singla Afrika mo mamedi boholo ba rona ke batla ho be a tswela mo mamedi ho bane ha o ka sheba ha o tlwa nthong empe e o mo di wa motho e mong wa bo rona wa fumana ho bua batho ba tshe di like di tsama mana ho di kitikiti di comments le di kitikiti mo di wa motho mo buang bo hampe ka motho e mong wa bo rona e leng mo Afrika empa mo buang dintho tse ntle hore Mamofokeng ke yane o butse shopo mano rekisa nama e ntle o keke ba e fumana tshietso a ba ikene mang ke yane o qetile o na apara aparo sa hae sa thuto ka masters a o keke be mmamedi a ba ikene tu ka fumana fela e le batho ba le shome ba bararo ba o lebuisang empa yani empi yani a re mangwentseng mangwe lahletswe ke mang ntlu ya e juwe eng ngwana ha e ke yana o na le mathata di titifadze showe e re ha o sheba mmamedi ke bo mme ke bo ausi ke banana ke bo ntate le ke motho a moholo go ipotsa re ha o ntate modimo motho yo a thaba ha ka tsietsi ya motho e mong na yena o sa bone manual ya bophelo ba hae hore a kekebe a iba le bothata bophelong ba hae yena a kekebe a kopana le bothata bona be ngwana motho yena a kopaneng le bona mamedi a ko bue le nna 086 003 0084 079 758 5066 eo ke WhatsApp ya Lesedi FM ntumele voice note ya hao ka jeno mo mamedi re ke re bue mohlomong ha re iqoka tabena mofuto jena wa batho o mametseng o tla fetuwa
1: ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela

0: Rebala kaletse ka tlolo mahlono la 086 000 3084 079 758 5066. Mamedi ke WhatsApp ya leseding a nthomelele molaetsa wa kgatiso a re utlwa gore ba bararo bo tswang ba gopotse le a ketekang letsatsi la gae la tswalo ka jeno e bang o gola mo mamedi lesedi ya family re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mvololo
0: go so le jwalo mo mamedi mesong ya manta ha go lesedi FM re tlale ka mona ka di-voice note-ung re utlwe mo mamedi o reng go ba kea di bona di a ke ena le mehala ya panyapanya re utlwe re o reng ka jeno
2: Optiville kgotso ke kopa gore happy birthday today go Mpoto Sentsho ke tsatsi le gae ka jeno ke di-25 ke tsose le tshela Mofokeng ke re mme Zondiwe yanang a gola maobane ke qetelele ka Mateboa kgogo ke itebela go bela tsatsi le monate le loutwa ka letlholo le fetseng tankeng dentsi wa leba
3: good morning valley o bua le molebogentomeng ka tumao le parisi ke rata go qala beke ya ka le goboso matlhatsane ka mole ka tlokolene dikeledi modau ka mo ka tlokolene setkui matumane ka matatiele ke a leboa legolo ka beletsatsi le monate bye
4: fela legolo kwa phela ke phele etswa gang ke bophile ee ke wakana o just rata wena the heatway o bua le lefasomolo ka mona ka petana re mbololo ka mona ka petana o gola mme mmafosi dynamolo ke re a gola gogobe ba tshetso ka meeta modimo a moriso mo le mo sa feleng ke be sa thusa motlhana ka gona ka mona ka petana yana ke Thabang Patrick Moloi ke re basebe ke mmogo le nna e le nthabisang segoto le rangwane Isaac gototo Maseko ke re hashtag ga batswe batho hashtag lesedi ke molelo
5: Volima volovolo, ai, kopa watsosa, kopa watsosa, itaba mkwantle, diako mkwantle, le tibusentumu, kibana wa mme Selina, kama na pirutuna helpruni, wakupelwa ki tulu pronmelo, leno kama na pirutuna helpruni, abatsu.
6: Ela lokulu ko ho songona ntumela ke ke mathela ka manika Thabang Tshu thank you my mom kana maloka satwe ke re ntate le se ka pamrisha satwe ke ke tele ka ntate ga mpa e ka manika le di bona la mamboi ke ga ba tswe ba tswa ke ba tswa fela tswe ba patsimi ba tso so ke me ma le bitse ka mo ko steneri ya sonye ke le bo
7: mwana me dumela hle ka jeno ho hola dandi mohloki yena o se rutlong Thabana Tshwana Tswatswa ke re a gole a bone tse dintsi ngata a kene sekolo a ithute a be le bokamoso ke tsose ntate motsamaitlameni yena o kamogane ka Clarence ke ketelele ka Ouma Magalanyane Phama yena o kamogane ka Botshabelo Section N ke seetse Magalanyane ka Tswatswa ke a leboga tlhe ngwana mme
8: Rila ma polo polo tshastrata tshajafi ari ke batso se go tshose chaks kwa jaja ke go tshose le mo ke tsena na na bo tlhobo bo tla ke ga fole bo raya ka ke tshose le tao tsena na ke mo rutwa e e ke ga le ma polo polo go tshana na comment ya thank you
9: ho tsong polo lo o tshastrata ke tsosa mandanki musala bushi nkoko bona makwakwatsi kopis ke qetelele ka ntate Oupa Sefadi ka dinoheng Kronstadt kaofela bona batsoswa ke Gushi Tagosh motsamai ka Puritona Helbron danko
10: mvololo ke tsosa Beri Mofokeng ka mola ka Connete papi Thamaya ka mola ka Delmas Mekezi Stenane ka mola ka Katleho ke magobola ndlatla ka Delside ke a leboa mvololo
11: Uchaga strata ke tsosa bana ba latelang ke tsosa ke le di ke motho ka mane ka bung fanteng kere a tsoe a patsibe kere a tsoe o tsoswa ke motho wae mpopo mokwena ka mona ka phiritona hilbron danko
6: hashtag ha batswe batho dumela vajaboy setete sewatlhemakgata ka mona ka melodin visioneng ke tsosa molebong tumeng ke ramamphonyelele ke qetelele ka steven stevovo ke re batswe ba phatseng ba letsatsi le monate le yona fela jalo danko
12: dumela volivoli gogola ausi wa ka thandiwe margaret neke o etsa dilemo tse 78 ke re a gole matlomo a gole go kula go mo tlogele a isapela modimo o tla mo fodisa o kopela ke ngwanabo nkgono maneke ke re a goletle a gole matlomo good night good morning
13: mela mafolofolo ga ba tswe batho ga nke ke tsose mason tue ka mo ruka Velcom o na gola maobane ke a tshepa go botse gantle ke be se ke tsosa mema moloi ka polaseng ya Metalcop ke tsose le memangaka ka mona ka pakeste ka dishebo ke a leboa ba tsosa ke ntate le bese ka phamoe
6: dumela veni moloi o tia strata ke tsoa le bana ba latelang kgobotso mahlatsane Clockland Nani Cheba Bothaville ke qetelele ka Selorampeng mane sosong ba tsosa ke rata mare a mosolotsane mona Fion Stone ke a lebo
14: a o testrata ha ke tsose vita ka mo ka Frankfurt ke re hala le Sandawana ke re me mantla po ka mo ka thwala ka mo ke lepakania ke re hala hala lepakania ke tsose ya John Rampitsa Shadow ke re hala hala lepakania haweng tanki tona le ko ratanda
15: hashtag ha batsuwe batho bololo shakuzita monate msebizi ya bishopa sinja betleme bololo kopa tsosa bana ba ratang bololo kopa tsosa mojana fa motlhong ka mane ka botlhoko betleme loso ke tsose teboa lepakania ngwana mme mampuri ngwana mme ka mane ka shelefo go ipolasi ke qetelele ka Lesandawana ke jomo mokwena meketsi mokwena ngwana mme ke re lerato kile tanko mvololo
11: Gotso modisto a batswe batho modisto gore ke tsotse moradi ya me Manase Mokwena ona ka sosolo mbona ke tsose bantele ka fatshe la Paris tsose ba malatsi fatshe la Rustenburg ke tsose kaofela Mazandela wake up ke tsose ke malatsi ke la Zandela tango modisto
16: a good message budise moi film lui sengwa letsatsi ya ke tsose bana ba latela bana ke ba sebetse mmogo ke re ke mathebola ke re ke rone mosimanga ke re ke maketola bana botlhe ba tsosa ke motlhalopola ga sebe ka re semete leng ka mokgonto tango
6: ke kopela batho bana ba bararo Sipeto Mogosi Constable Mapitso Letswara Constable Nayi Garedi Umane Botshabelo ka mosebetsi batho bana ba na ba keteka weekend ena ke re matlhonolo le katlo wa bone ke yao ba kopelwa ke ledi ya moshane Vesselspoon
17: hello valolo ke penjina dlamene ka kgotsong Bothaville ke tsosa maqheku a rona a old age home kgotsong Bothaville mo Bethele old age home Mabethele ke re tsiwang echaile bonkgono echaile le bontshetsemogolo ba tsoswa ke pengena dlamine ka kgotsong Bothaville tanki
18: mvololo ngwana mme olwa zakaria bosugara smith mvololo mana gore kekere thabiso ratebe kapa ke magolo koeng kapa ke tshiame ka mono a tsewa phatsi man ntate moleke ke mosia ntate bodutlwa ngwana ato bana ke a ba rata ba tsewa ba phatsi man sebetsa monate ntate maqalo a beke a monate tanki
0: re a leboa mmamedi metsotso 28 ka morago rra ya bona re ya mahaleng le sedi FM dumela
19: Lamvolisto.
0: Ela la ganda de.
19: O etuke Lamvolisto o bua le lekgodi thona ba le bogole kitcheneng wa Lesandawana.
0: Oh, the yellow nation.
19: The champion of South Africa and Africa ka bophara Mvolisto.
0: Ngwana mme.
19: Mvolisto ke rata tsosa bana ba latelang e le ngwana malume ke no makhwezi. Sithibe a le mane thabantsho o dula mono. Ke tsose Shane Isibudi o mane malebogo location le ene ke swara saka a sa utlwintse. A ke qatella ka mofumadi wa ka mama Santhwana. Thank you Mvolisto ke tebohela.
0: Ntate le kgodi ke le buile golo tsatsi le monate ntate.
19: Tagi ntate.
0: Tshebeletso ke lesedi mmamedi dumela.
20: Really, bolalo.
0: Dumela ntate.
20: A bore ke batsose ntate mona Belfontein mona ke Lucas Tsouke.
0: A batsue ntate Lucas.
20: Ke tsosa Maditaba Rose Gadimane lengweleng. Be ke tsosa le ofentse. Le ke qetella ka makgalema wa lekgosi yona mona Belfontein ntate.
0: Ke a lebona ntate Lucas.
20: Thank you.
0: Tshebeletso ke lesedi mmamedi dumela.
21: VM.
0: Hela ntate.
21: Ke phetse o phetse.
0: Ntho di monate ke thabela utlwa o phetse le wena.
21: Ah, ke phetse monate comrade Sabata TDC 3870 extension 5 Monyakeng Abogetse Sprawl. Ha ke tsofe mme madumeng ka Parisi ka mare ke tsofe ntate mogena mlapo ka Virginia le ntate Peter Chuma sona le ba ai botle ba Monyakeng maplasa pe ke le tsofe ke ba rata ka ofela batho bana DM ko lebui.
0: Ntate TDC ke lebuile le sedi dumela.
19: Yeah. Hela mbolulu hela mabolulu
0: hela mwana mme
19: e mwana mme ke tso tso
0: mwana mme ntodi mudata baswe ba patsime
19: mwana mme anke kere ka maka ka de bil ke batswa patsile kere madinda le pa maka mukhaka ka khosa de na dinda tso tso tso tso tso ichaile ipetele ka tsita dit ba sema ka tama ka mele di tsi ya ke motho ale ya brick fatsila tshipela gurutso ha re ka tshe mo re marante ba di kele ja mabolulu.
0: Ke a leboha ngwana mme tsatsi le mona di tshebeletso ke lesedi mamedi dumela. Dumela ntate le kae? Ha monate ntate ke mang o letsa le kae? A batsue ntate sello.
22: Ntate le se ka mmala batho le bile go sa phaphane ha a tswa phatsine ntate. Ke re nka kae ka mane ka kantong sile a tswa phazile. Ke re ntate dikotsi ka mmitirente ka mane le ena a tswa phazile. Ke le buile golokwe tsatsi le monate ntate.
0: Ke le buile haholo hle ntate malefetsane sello le wena tsatsi le monate.
22: Tsanki ntate.
0: Tshebeletso ke lesedi mmamedi dumela.
23: A o thusa ka.
0: Ntate ke a phela o phela jwang ngwana mme.
23: A no sa ke se mbolito.
0: Hey tata, ke ma.
23: Ke tsere ma e braga ka bona ka matate ng ya mebi.
0: How about you my brother?
23: O binge ke to se. And who ti bu khudi ona ka mona ka ya mebi. O tswa mona ke to se. Apolo chavalala ka mana ka khutha. Ya meski ena se besetse tella ka mona ka matate ke ke tso se machelwane wa ka yena ke se ipati khasudi bana ka ofela batho tswa ke ma bana ka mona ka matate ke ne di ke ka bila out of strata
0: my brother tsatsile mana tengwa na mme ke ya leboa
23: thank you ngwaneso
0: mamere metso tso mashuma mabira metso robe dipile wa tla horwa ya bohlano Murutin tlatseng o teng metsotsong e mehlano pele wa tla horane ya bohlano mafube tla ra re tswa le murutin tlatseng re tlabe re fetela ho moifo wa makumane ba ditshore di chesa ka jeno senka macheke mona holesedi fm mamedi dumela
24: ke tende ka Mvolisto
0: ha manate mme wa ka
24: o ke mo mo ska itu ka mona ka matlakeng ba tswa
0: abatsweng khono
24: Mvolisto ha re ka mane ka ZPS mme so vendle hantle se se bona ma ZPS bana ba tshaba ba ba emetse re ye ka mane ka Mofanteng mme jobo a go ntse se se bona ka monono re ye ka le tla thuto mme maditare ha go batso se ka monohle maobane bolisto go ne go la tlolwana saka phelo ne methwa wana roots ha hole phelo ha hole mqina ke ya le buha bolisto tanki le tsagile mmate ba hai
0: a le wena fela jolong gone ba ba ireng ga mamedi o qetela le sedi dumela
1: le ka le kholokwe
0: e dumela mme wa ka o petse hantle
1: a tse ke petse ha monnate le kholokela iso a ke ka mane ka welcome ke re mejon tue a tue e bile na hola maobane de ke ya ka mane ka lady brand e te bo putlane le yena ona hola maobane ke ketele ka makabelo ka mane ka welcome ke re a tue ba kotela ke me mamulo e ka mona ka dipilane ha ba u thank you kholi
0: malo ke ya le bo re kwa le tsiona ha monnate ga jeno mo me dire fella mona ka dikobo fela ho sana re tlabela re ba teng re o fa monyetla re re ba holang le ba ba raro bo tswang ba hopotsa ho holaka jeno re o lagaletsa ka tloho le mahloho nolo mo mamedi mona ho tswang di hwai metu aga ke mofumane empa hona le taba ya bohlokwa mona ke bone Free State tamane le fa palatimo bahle ba ntshitse dikopo tsa hore batho ba lakatsang ho thuswa ka ditšhelete ke lefapha ba tlatse mono mo mamedi mme ke bone ba e sebetsa boemong ba di-streke jwalo jwalo mme re tla ba batla tla leka o bua le bona mona kantorena mme Rockman re ke re tlo o fa lesedi lena wena sehwai gobane ke bone ba e sebetsa ka di-streke jwalo jwalo masepala garipimane ke bo kopanong mohokare letsemeng jwalo jwalo fezile dabi ke bongwa themane metsi maholo moqhaka jwalo jwalo re tla ba mema tla bua le ausi modie mona re ke re tlo bua le bona gobane ke lesedi la bohlokwa lena mo mamedi leo dihwai le hlokang go di fumana mme e tla ba dithuso tsa ditšhelete tsa 2026-2027 ya mamedi re a leboa re felela mona ka jeno mona go lesedi fm a re bitse jalo Maria Carey a re make it last

0: Re a leboga moruti Ntlatseng Mafube, re kopana gape le ena o sane mona go lesedi FM. Mamedi gantle o dumatlhe gore ra ke ya botlhano ena nako ke ya lenaneo la ditaba la makumane a mona le mane mantse wa Mofokeng le Moifo ke tseo.
1: Makumane ka mantse wa Mofokeng, harabeke ka hora ya bohlano go fitlha ka hora ya botshelela hoseng go lesedi FM fela.
2: Ke lebuile holo gaitsedi ya ka Otestrata mamedi a ke re le kole hore re tswa ka difingo sengwana e bile re gakola beke.
3: Tshelete ya COVID-19 yeno tlhapisa batho ka yone, tlhapisa tseno tlhapisa batho ka tsone. Nna ga ke ya ka e fumana.
2: Sesuthi gaufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo eo Moifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding matswalla a Ghana a ile a kgobokana ka ntle go ntlo ya bonqosa bana ha ya ha bo bona e Pretoria maobane na go nyana e o setlapa sa pele se lebeletseng o ithaopa gotlela lapeng Ghana baking ena. Afrika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa. Nna le bitsela ka ke mantshiwa Mofokeng, ha re teane ka moraya ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balwang ke tsietsi mogaladi.

0: Ekaba ke nyeo ya CCMA, botata le mechanic, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Boxer, thatohatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 gram tse tsheletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram le all gold tomato sauce 700 ml bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxer.
2: Mamedi antlafala metsotso e mashome a mabedi re lebile horeng ya botshelela ka letsatsi lena la mashome a mabedi le metso mehlano ka kgwedi ena ya bohlano ya motsheanong ka selemo sa 1963 ke dilemo tse mashome a tsheletseng le metso meraro 63 tse fetileng ke ha dinaha tsa kontinente ya Afrika di kopana Addis Ababa, Ethiopia Ditheha mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Afrika e leng OAU, Organization of African Unity. Ke yona taba eo re tlo etsepamisetsa maikutlo ha jwale re ke re lekole bohlokwa ba letsatsi lena kontinenteng ya Afrika. Mme ke tla buisana le modiplomati wa mehleng wa Afrika Borwa Moses Kau. Re ntse re mmatla kwano mohaleng a tlo re hlalosetsa taba tsena tsa bohlokwa tse amang kontinente ya Afrika. Dile mo tse mashume a tsheletseng le metse mararo tse fitileng ke ha o thewa mogatlona wa continent ya Africa OAU Organization of African Unity ha jwale se bitswa AU African Union ere ke mo amohele moeti wa rona o teng kwano mohaleng ke tse ke mo diplomati wa mehleng wa Africa Borwa Moses Kau ntate Kau khotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi
3: Ne manchewa le mofo wa hao kgimetse ba mamedi ba lesedi FM.
2: Ke a leboha ntate. A ke re qale ka ho utlwisisa hore bohlokwa ba letsatsi lena ke bofeng kontinenteng ya Afrika.
3: Wa ka ne manchewa re ke bue ka pelinyana ho kopa ho qala ka ka o toboketsa ntlhake pelinyana tse tharo ka Afrika. Batho ba rona ke re neneng ha ba bua ka Afrika utlwa ntse ba re ha re tsamaya re ya Afrika kapa ha re lo bapala re ya Afrika kwana re le Bafana Bafana jwalo ka e ka reng rona re le South Africa re Afrika. Afrika ke nngwe ya dikontinente tse supileng tse teng lefatsheng mona. Ebile e na le dinaha tse 54 ebile re ka barare tse 55 ha re kenya Western Sahara. Hape ha re Afrika re bua le ka dinaha tse e leng gore physically tsona di ka ntle go Afrika tse tshwanang le bo Cape Verde bo Sao Tome Principe bo Madagascar Seychelles jwalo jwalo jaanong o tla fumana hape ha o compare Afrika le di-continent tse tse dintsi e fapane haholo go latela ditso le dipuo le geography ya teng now letsatsi lena ke le bohlokwa haholo lena la kajeno ke letsatsi le leng gore le keteka go thomiwa wa mokgatlho ono bitswa Organization of African Unity o e leng wa latela ga mmamorago ke African Union organization ena e ne formui gale kwana ka tsona dilemo tseo ka bo 1963 bao ke motlotlei Haile Selassie le mebuso e 32 ka nako eo go ne se na le dinaga tse 32 tse ne di se di fumane dipuso jaanong re leka go tlotla bona batlotlei bao ba ileng ba qala mokgatlho ona because mokgatlho ona ko o la ba thusa dinaga tse dingwe gape tsa Afrika tse ngata gore di kgone go fumana boipuso le tsona di kgone go lwanela boipuso mokgatlho ona o ile a thusa dinaga tseo kao fela le balwanedi ba tokololo ba tshwanang le mekgatlho ya rona e kareng bo African National Congress le bo Pan African Congress le mekgatlho e meng e la lwanela go be le boipuso mona Aforika Borwa le dinaga tse kareng Zimbabwe ka nako e ne santedi tsa Rhodesia le dinaga tse kareng bo South West Africa jalo jalo.
2: Ke mabaka afeng ntate Kau a sehloho a lebisitseng hore dinaga tsa Africa di kopane le ho fitlhelela qeto ya ho theha OAU. Na ke yona taba ya gore ba lwane le boipiso ba dinaga kapa go na le mabaka a mang a ka thoko?
3: E ne le mabaka a mangatanyana. Haholoholo le ho ntshetsa pelo pele bonngwe ntho ne di tswa solidarity gore re amagane re tshwarane re le dinaga tsa Africa. Ho etsa bonnete ba gore ba fedisa bokoloniale le boimperiale bone bo le teng ka nako tseno le go fedisa mmuso ya kgethololo jalo ka nekise ke bile. Gape ba leka gore tsena tsa dinaga tse 32 tse ne sentse di fumane boipuso ba sireletse boipuso ba teng le seriti sa teng. Go be le tshebedisano mmogo magareng a dinaga tsena ka ofela tsena tse teng tsena.
2: Fela gobaneng ka ho qoholleha ho kgethilwe Ethiopia le motsemogolo wa yona Addis Ababa ho tshwarela kopano ena ya bohlokwa le ho theha mokgatlo ona teng?
3: Watla nemantsewa Ethiopia ke e nngwe ya dinaga tsa bohlokwa ka ho fetisisa Afrika mona. Le moetapele wa bona e nothwe ke Emperor Haile Selassie. Ntate Haile Selassie ke motshwanang tsa tshwana le ntate Mandela ka bohlokwa ba hae le ka hlompho e lefatshe kaofela ne le mo fa yona. O tla hopola gore ntate Haile Selassie lebitso la hae hantlentle ke Rastafari Makomene. Ka mokgwa a na hlomphiwa lefatshe kaofela o hlomphiwa ho fitlha le bo Jamaica kwana. Mokgatlo ona wa marasta ona wa o bitswang ke Rastafari hantlentle ke mokgatlo o la wa ithehella ka mora lebitso la hae e leng ntate Haile Selassie jwalo. Jaanong ka baka la go hlomphiwa jalo ebile ba bangwe ba bona ba ne ba sebile ba re ke ena Mesia, ba re ke ena morena wa marena, ba re ke Lion of Juda. Ke a gola tlhola o utlwa marasta a rona ntse ba bua ka Lion of Juda ba bua ka ena. Jaanong e nngwe ya botlhokwa ya Ethiopia e ne nkuwa e le gore is the most powerful symbol ya resistance gobane ga dinaga tse dingwe tse ngata tse dintse di phanaga Afrika mona ba ipha bo Afrika Borwa ba ipha bo Rhodesia jalo bana ba Ethiopia ba la ba lwana ntwa ya kgumamela ke ka go bona ba fetang baba le naga e e leng ya ba gapa jalo ka tsena tse dintse ngata tse e leng tsa gapa dinaga tsa Afrika tse ka reng bo Portugale bo Spain bo England jalo jalo. Italy ke yona e la lekanyana gore ba ka nka Ethiopia empa ba la ba hloleha. Gape ntate Haile Selassie o na nkuwa e le motho e leng gore ga a kgethe nku ka pege jalo ka lesedi. Ke motho ana o itsalo bane ka nako tseo o na na le ntho ena ya mega ntho tsena tsa di-faction di tla gale Afrika mona. Go ne go na le ntho o ka e bitsang faction sehlopha sa dinaga tse e leng gore ne ba ipitsa Casablanca Group. Go na le ba bangwe gape ba ipitsa Monrovia Group. Ne di fapana kae di-group tse tse peditse. Bana ba Casablanca ba ne ba batla ntho e bitswang United States of Africa. Ba batla gore Africa ena kaofela ena e be Africa e le nngwe jalo ka United States ya America e be le moporesidente a le mo dinaga tsena tsa rona kaofela tse 54 tseno. Ba bangwe ba re ga re nkeng boipuso ba rona empa re tswelele jalo re le dinaga tse ikemetseng tse e leng gore ga di ka tlhoka moporesidente a le mongwe.
2: Bohlokwa ba gore kontinente e be le moporesidente a le mong jwalo ka o boletla gore e be United States of Africa le gore dinaga di be le baporesidente ba tsona ka go fapana bo kae ntate ka go ya ka tekolo ya gago? Na e ne tla re sebeletsa ga e le jwalo kapa ena e tsalang a jwalo ke yone re sebeletsang?
3: Wa tsiwa ha o sheba ka ya ka United States la ile go ke mong wa batho ba di le bang hore ha se mo na e ka lo e re ka reng re sala yona mo dao ka ditse yona empa o fumana kopano e teng United States e ba tshitse ha ho lo go tibana ka jeno ke ba bang ba na ha e leng hore is the richest in the world ke na e tsagane the most powerful country. Hankanka ha o sheba United States, o sheba dinaga tse teng United States, o tla fumana gore hankanka ntho tse tse ba di bitsang di-state e ka be e ntse e le dina kapa di country tse fapaneng jalo ka ha le rona re na le di country tse fapaneng mohlomong he ha o ka bona jalo re ka re kgone hore re tshwara hane se le dinaha tsa Afrika ka tlasa mopresidente a le mong ebile go phela habetetsana ka baka la gore di-minerale tsa rona ne re tla kgona go bona disebetso jwang e seng gona jale mo e leng gore mang kapa mang a hlayang lefatsheng lefeng kapa lefeng wa tseba ga e ga ebe South Africa e batla e kema ka pele ka itela DRC kwana
2: e tshware gona mo DRC re fetise mabenkele ka pelenyana fela re kgone go tswela pele ka puisano e na rona ya botlhokwa se ka beya mogalafatsheng tate kau e re ketsejeno.
4: How? Na ke Samsung A06 inch eo.
5: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
4: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
6: Ha hona taba re ibitsa jwang. Ibumelele Samsung A06 ka
7: phone yam.
6: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860 900 900 ka jeno. Ifumane ha Ackermans hona le dipehelo. Ditheolelo di fela ka la 1 April.
2: Amedi e bangwa satswa bulela sealemoya sa hao tse ba hore ke ntse ke buisana le mo diplomati wa mehleng wa Afrika Borwa Moses Kau ke boletse hore ka letsatsi lena la na mashume a mabedi le metse mehlano ka go diena ya bohlano ya motsheanong ka selemo sa sekete magolo a re bo mashume a tsheletseng le metse mararo ke dilemo tse mashume a tsheletseng le metse mararo tse fitileng ke ha dinaha tsa continent ya Afrika di kopana Addis Ababa Ethiopia di theha mogatlo wa kopano yena tsa Africa eleng OAU Organization of African Unity e o ka dinwe se bitswang AU African Union. Ntate kau e re ke boele ko amogele dilemong tsa bo 1960 ke nakong eo boholo ba dinaga tsa Afrika di neng di fumana boipuso jalo ka ga re boletse pejana go tsa dinageng tsa bokolone tse kang France le Britain sena se bile le tshusumetso influence e jwang morerong wa kopano ya maAfrika
3: dine tsa ba le tshusumetso e ntle ka nnete empa ga o sheba tse dingwe tsa dinaga tsena di nenne tsa tswelela tsanna tsa tlisa boferefere mona mo kontinenteng ya Afrika. Ga o sheba naga tse tshwanang le France naga tse tshwanang le United States di ne tse di dubakanya mona Africa West Africa ke e nngwe ya dinaga tse e leng gore ga o sheba nalane e France e bileng go yona mo go bona mo ga se nalane e kalo kapa e re sebeleditseng re le Afrika. O ka fumana gore France e nena le ka mokgwa e feletsang ka teng ga o sheba naga e tshwanang le Gabon France e ntse e susumeletsa lelapa le la ga Bongo Gabon mono le ga ba bona gore ka nnete setšhaba ga se sa ba anametse empa gobane France e fumana menyetla e itseng e tla nne e ba phusa jalo ba nna ba dula e le bona ba tshwereng ga o sheba meferefere e teng mo lenageng ya Niger gobane ke ona mo dinaga tse kareng bo France le dinaga tse dingwe tse nang le maatla ba fumanang uranium ya bona teng ga o sheba United States dinageng tse e leng gore ga ba dumelelane le mebuso ya teng ga ba tshabe gore ba ka tlosa mmuso oo ba support-a di-groupu tse dingwe tseno di ka lwanela le tsa lwantsha mmuso ono ba kgone go tlosa ka lenaneo le ne la bona la regime change. Ha o sheba United States e na le ntho e ba itsang Africom. Africom ke sesole sa bona sa United States se dula se le Germany kwana empa se sebetsa haholo Africa mona East Africa kwana mo e leng gore ba iketsetsa ntho e ba e ratang go sa nate gore na African Union e reng yona kapa jwang.
2: Ka mantswe a mang ga ena maatla a makalo African Union.
3: African Union ga ena maatla a kalo haholoholo o tla fumana gore tse dingwe tsa ntho tse di tswa gore na ke mang a ntshang ditšhelete tsa gae jaanong o tla fumana dinaga tsena tse ruileng tse ka baka la gore bogolo ba dintho tse tlamehang di etsiwe ke African Union di batla tšhelete dintho tseo ga di kgone go etsagala ka ntle go bona maba mona ka mokebelo president Mbekuna bua a re gore diphetho di ka ba teng Africa mo dintho tse Africa e ne ipeeletse tsona ka thoko gore di tlameha di etsiwe ke ntho tse e leng gore ke ntho tse ka etsagalang empa ke ntho tse batlang tšhelete e ngata a ba etsa mohlala wa gore ga le kwana ka nako a ntse le yena a ntse a le moporesidente a bile a na le karolo mo African Union e ne re ga o se bua he kaofela baporesidente ba bana ka rena ka Afrika gore bana ha re eteng thotseng gore re fetile mathulo a batho ba rena ba Afrika ntse ha o fitswa tabeng ya ditšhelete go thwe o ra bona bana tlameha re ete kena empa o sokala tšhelete tekana tekana ntate Thabombeki o re gara dinaga tse kaofela tsa Afrika ntse ha o se o shebiwa gore na ke bomang ba kolekileng ke bomang ba sa kolekang ke a e le gore ke dinaga tse pedi fela tse kolekileng e leng Aforika Borwa le naga ya Ghana go tsho gore bogolo ba dintho tsena tse African Union e ne e ikemiseditse gore e ka dietsa ga ya kgona go dietsa bogolo ba tsona ga nako ne le teng mathuba ne nka ka di bua ka pelenyana ntho tse African Union e ne e naganne gore e ka dietsa
2: fela ya sitwa ke senokonoko tšhelete
3: ee ga tlhokala tšhelete gobane ke bana ba tšhišheletse morago ba etsa pele bana ba dinaga tsena ga go tlameya gore go etsiwe dintho tseo
2: ne ke re re beele letsatsi le leng goba dingata taba tse ke santseng re tlo mema re tlo bua ka tsona tse kenyeletsang le yona yeno re etsetse puisano yona ikgethang ga re lekole mona gore Nelson Mandela le baitseki ba bang ba fapaneng ba Aforika Borwa ba tokologo ba ile ba tshwarwa le go kwalelwa seleketlhekeng mane Robben Island ketso ena e ile kapa ebile e nngwe ya ditaba tse ebileng ka setlhogong go le go kae kopanong ya OAU pele e bitswa AU
3: wa tsaba ebile le thuso gagolo ke a tseba e kare ke contradiction e tsena e ke e buang ena o tla fumana gore ka nako e ntate Mandela a ne a tshwarwa a isa Robben Island bogolo ba dinaga tsena tsa Aforika dile tsa kgona go kopana le go feta ka bona botlhokwa ba gore ba ka thusana jang gore go lwantshe gagololo mebuso ena ya maganyapetsi ena ya magoa kapa ya di-minority government gore na e tlosiwa jang bogolo ba tsona ebile mokgatsono wa African wa Organization of African Unity o laba wa tlala komiti komiti ene ba e bitsa Liberation Committee e leng komiti ya tokologo ya ba ba nnegelana ka ditšhelete dithuso gore na re bonna Aforika Borwa gagologolo le dinaga tse dingwe ba fumana boipuso ba bona jwang ba fana ka thuso ya sesole o tla gopola gore tse dingwe tsa mekgatlho ya rona ya tokololo ba ile ba nna ga ba phaphatheile ba baleetse dinageng tseno ga ba ka ba dula fela ba bangwe ba bana ba bona ba ile ba isiwa dikolong ba le ithuta ka jeno ke baetapele ba rona ba bangwe ba ile ba ya mafatsheng a mangwe gona Aforika mona kapa ka ntle wa Aforika ba le ithuta taba tsa sesole le go lwana jalo ba kgutlele kano Aforika Borwa ba tlo lwanela tikologo ba bangwe ba bona ba Aforika mo ba e ne le ba diplomate gotlhe mafatsheng e e leng gore ba ne ba romeletse one ba sebedisa monyetla oo gore ba bue ba bolelele lefatshe ka Aforika Borwa gore na ke mofuta e jwang wa naga le gore ba fumane support ya dinaga tseo even within the United Nations gore ga o tla le ntho tselo tseno di bitswa di-sanction dikotlo ko beno ne di etswa ke bona badiplomate bana ba dinaga tsa Aforika ba romeletsweng dinageng tseo ebile ba ba nna ba qala le bone o ne go bitsa Free Nelson Mandela Movement ga e sale o qala ke bona ka nako tseo
2: ga re e kwale ntate kau ga morago OAU ile a fetola lebitso ya ba AU kopanong ya la robong phupu ka selemo sa 2002 Durban Aforika Borwa lebaka la mogato o e ne e le lefe
3: wa tsaba mme mantshiwa OAU o na le nako e le gore e ne ka re jaanong e se kgathetse ke kgola go bona go itshola go bogolo ba diporesidente tsa rona mona Aforika ke batho ba se ba le bagolo ba tsofetse ebile ba bangwe ba di-political analyst ne ga ba bua ka OAU ba ne ba se ba re ke talk show jaanong gona go ile ga tlisa kgatelelo eo ya gore man ga re lekeng go bona na re fetola jwang Organization of African Unity ena gore e nnebe African Union ga ba qala ba e fetolela African Union ba la ba kgona gore banna ba ganne ba gatele pele ka mesebetsi e nngwe e ntswe ke Organization of African Unity empa e nngwe ya ntho tse botlhokwa kore ba la ba kgona gore ba ka ba itsenyaganyane go tloga go be sale ba shebile fela dipolotiki gore banna ga re shebeng gape le ikonomi ya dinaga tsa rona tsa Aforika gore na e sebetsa jwang ka tlasa Organization of African Unity bontate bana ba diporesidente ba ne ba na le nthwena ya non-interference ena sa re thutsi ho hang ho bane ba ne ba re ha re se ra kena ditaba tsa mafatshe a mang jwa no fumane le ha o ntona le dipola ya no ona le di thote seng hantle mafatsheng ao ba tla ne ba di shebile fela e ka reng ha di etsa hale thotse empa ha ho kena African Union bana ba ba le ntena ya ka sekgowa ba ne ba bua ka not non indifference gore ga re ke leng ho iphapanya le ntho tse etsagalang mafatshengana mo go lwaniwang ga re kene re bone na re thibela jang dintwa mo e leng gore go tlhokala kgotso ga re kene re bone na re tlisa kgotso e jang ke ka go Aforika Borwa o tla fumana bogolo ba mosebetsi e re la ka o etsa ka sesole sa rona ne le gona go romela sesole dinageng tseo tse e leng di ne di na le dintwa mo meferefere ba lo bona gore ba kena gare ba bone ba thibela
2: jang bangwe
3: ya botlhokwatlhokwa ena ya African Union ke gore pele ga ke re neng pele diporesidente ke na fela empa ga o qala African Union ya ba go se o tinya le megatlo ena di-civil society megatlo e seng ya mmuso go tinya di-labour union go tinya le African diaspora e leng gore
2: dingata tseo re ka di sekasekang tate kau o di tlhalositse ka boqhetseke bona ba gae sale ke tlo o mema gape gaufinyane re ke re ne re rute tšhaba sa rona ka taba sena tsa botlhokwa re leboa motlhomphile ka moso
3: ke lebetse le nako e na e ke e fumaneng dibua le banamedi ba lesedi
2: go leboile rona ke Moses Kau modiplomati wa metlheng Aforika Borwa go tswa go Lerato wa Serabele motlhophisi wa lona ba le tlaisitseng ke mokete monye o bo lerabosana madiege ya re laoletseng gaso ka bogabane bona ba gae sale ke ke lebogile kgoma matodi mantshebua ke lebitso la ka ga re tjano sa noseng apakeng sa rabatlhano le ra botshelela mo nalapeng go le sedi FM tsietse mogoladi re balleta ba tsa ra botshelela
7: ke le buile mantsewa ba mamedi khotsong ho lebelletse re captain ya sepolisa e sebetsang a forensic science laboratory e hlalile ka pele ho le khotla magistrate wa Pretoria ka jeno sena se tla ka morao re ho etswe diphuputso ka ditlalego tsa boithunya ka go tshebetsong ya sepolisa ditlalego tsena di amana le diphuputso tsentseng di tswela pele tsa dipolao tse mmalwa le bopaki bo hlaletseng ka pele ho komishini ya matanga Mwele wa sepolesa sa naha Atlanta Mate o re setlhopha sa tshebetso sa sepolesa se sebetsanang le komishini se tshwere mmelaelwa lapeng la hae ka labohlano.
8: During the operation, the team seized several items belonging to the state, including ballistic report, several rounds of ammunition, and other evidential material relevant to investigation. The suspect is expected to appear before the Pretoria Magistrate Court on Monday.
7: Letona la toka le ntshetsopele ya molao wa motheo Mamoloko Kubai le netefaditse gore go kgomme mollo lekgotleng la dinyewe la magistrata wa Haimville masepaleng wa setereke sa Harry Gwala KwaZulu-Natal ka Moqebelo. Diphuputso tsa setatong di utolotse gore mollo ona o qadile ka kantorong ya magistrata ka morago gore rakontraka ya neng a ntse a sebetsa sebakeng seo a gotetse mollo ka kantorong ya magistrata sebakeng seo go besetswang mollo go sona mme mollo o wa namela dibakeng tse ding. Ha o motho ya tshwileng dikotsi kapa ya timetseng le ha o le jwalo dikantoro tse ding le phaposi ya lekgota la dinyewe di senyeile hampempe mmueli wa letona ke Palesa Ramitwa.
9: The Department of Justice and Constitutional Development, together with the Department of Public Works and Infrastructure's Real Estate Management Services, are working together to identify alternative state-owned properties that can accommodate the magistrate court as an interim measure. Further communication will be issued in due course regarding provisional operational arrangements that will ensure the continuation of essential judicial services to the affected community.
7: Mogatlo wa naha wa dirapatsa diphoofolo tse hlaha le boikgathollo Sanparks o phatlaladitse tlalego ya diphuputso tsa ona tse amanang le ho nyamela ha koloi ya banyalani ba ileng ba fumanwa ba timetse ka hare ho serapa seo sa diphoofolo sa Kruger. Ditopo tsa bahlaudi bao ba babedi di fumanwe karolong ya Pafuri ya serapa sena ka labohlano. Mmueli wa serapa sena sa diphoofolo tse hlaha sa Kruger e leng Reynold Takudi o re balebedi ba serapa sena ba ile ba latela mohlala wa mabidi a koloi ya banyalani bao e nyametseng o re mohlala ona o bontshitse hore koloi eo e tswile serapeng seo ka terateng e gautsweng e lebang Mozambique. kala tlhakore le leng Sun Parks e se rumetse melaetsa ya yona ya matshediso go ba leloko la bafu le go fana ka tshegetso ga mapolesa a ntse a tswela pele go etsa diphuputso. National Service Delivery Forum e leng SNDF ka bogutswane e entse kgoeletso ya gore go ginwe ditshebeletso tse Bloemfontein ka jeno le dibakeng tse gaufi. Modulasetulo wa NSDF Potso Motoko o re ba batla bonamodi ba naga le go thongwa ga motlhokomedi wa nakwana wa mmasepala ona wa Mangaung Metro. Motoko o re mogwanto wa bona o reretse go sireletsa ditokelo tsa baagi tsa molao wa motheo. O re ba batla puso e nang le boikarabelo le bonamodi ba potlako tsamaisong ya masepala ona wa Mangaung.
10: Re le mekgatlho e fapaneng re nkile qeto ya gore go tlotswelwa pele ka di-25 ka total shutdown ka mona ka Mangaung. Lebaka la rona ke bolotsana bo bokana ba go utswa ditšhelete tsa rona tsa phano ya ditshebeletso le menyetla mesebetsi ya e le teng e nkwa ke batho ba itseng. Batho ba apply-ela ditšhelete le di-permiti tsa di-shopo ba sokodiswa, ga ba kgone bona go ka kena di-businesseng. Ka nqena batho ba ditekesi le bona ba sokola, ba lokisa dikoloing jalo, ditsela di mekoti, di roba dikoloi ka mona le di-permiti, ke mathata fela, di a rekiswa, go etsiwang tsa bolotsana. Batho ba provider dintho tse batlwang ke bona ka nako eo setšhaba sona se eme mona se na le mathata.
7: Ditaba tsena tsa ura ya botshelela di felela mona boela ba mona ditaba tse dingwe ga gora e tlabe e le ya bosupa. Thakgoga breakfast show.
11: Dirahe ka lenaneo le o beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la o seng la Thakgoga gema le dikgalana ke bolela dikgoko.

0: ya ba le mathatanyana nke tlokobelele beke e hlile tla o imela are mboho tlelo rengane ya borobong the biggest morning drive la kalibitswe ke mkaka dumela nhle
1: Dumela hle mamela tsobeletso ya le sedi FM la kalibitso ke monono ke go sola khazang le nna ke sentse e ke wa madume ka monono Monday ke la kalibitso ke monono ke twasa ke go sola khazang arunke he rube ho renya borobonga mamela tsobeletso ya le sedi FM ka jeno re le continente re ke tika tsatsi le le holo le re le bitsang fela jwalo re ke Africa Day letsatsi la ho keteka kopano letsatsi la ho keteka letlotlo la botshaba barona ke letsatsi le leholo la ho keteka menono le matlotlo a rena lona re le kontinente me o tla tlhokomela gore kontinente na rona e tobane le phepetso tse ngata empa la o le jwalo ke kontinente e tshepetsweng dintho tse golo me re a leboa gore re keteka re le maAfrika Borwa e tlilegana le lebaka le leholo gadi la ho keteka ka morao re maobane bashimane ba etse mosebetsi ka mane ka Morocco fela e mamela tshebeletso ya lesedi FM le nna ke tshojwalo ke tshepa mafelo beke a o tsamaetse ya monate e ke re beke ena re kene o yona ka weekend setsa le ka mafulufulu ka tshepo ya hore monono o ri emetse mme re tla hle re une molemo le hona baking ena ke ne ke ho a madume a kira ke tshujwalo ke re hallo
0: kai seria ka a sepati so ke monono ke thwasa o telena baking ena chepati le ena o ding a o ri feletse le joni to ding thwasa o bua ba dina ka Africa Day ke Sundowns Day tla o jwetsa lena Chapat wa dumela hore ke mamelo di Sundowns Day ka jeno Chapat dumela boss wa ka ke mamelo di Sundowns
1: o bitsa bana bo kadoso
0: mamelo di Sundowns Day ka jeno Chapat
2: ba tsoga hona ba tswa mbe ga go la ka moya wa direct
0: e o thabile
2: yena ba o hulela kwa
0: o thabile
1: ntate ha ngwana bo kadoso ha o gaitsedi aka
0: mafelo ana beke ana bile monate ana go ma Afrika borwa mangana
2: moro mana be
0: chepat
1: hotso hotso chepat
2: ka mo haule ka ka
0: monate monate chepat
1: a tlile ba khania
0: tentu
1: ai au bana chepat ba bona ditse ba nthotse
2: a ke a thola ke re tu
0: shapa pirates
1: chepat
0: e ya go tla lwana ka bo obit kai
2: Jwale ke bona hona le batho ba mabare ba qala o bona sehlopha se hapa le league mpa se sakora.
0: Eh, o tsebe sehlopha ntate a so be ile ka tla sa gatello tla iko.
2: Eh.
0: Eh, ba bolo yona jwalo. Ba tla o be ya ka tla sa gatello re wena mo tlhabe ka luru.
2: Hai.
1: Ke
2: tsare.
0: Le batla ho reng?
1: Le yona yeo ga e amohela.
2: Le yona yeo ya go o be o ya ka tla sa gatello.
0: Eh?
2: Ai, na
0: ba o petetse ba o petetse o qetelle o e hlabile ka dikuka
2: dipalo. Ah, ya kala we bona.
1: We wa tla ka face we shebisa.
2: We shebisa mo tswa ntle.
0: Ya wa bona ba le ha o peteditswe hantle o tsaetsa jwang.
2: Oh.
0: Eh. Ai se be di tse bakane ya fela nna ke santsane ke tshokire mo sebetse o moholo ho makhosi wena chepati wena thwasa o moholo ka nnete. Sundown so haire e sebetsa o feta sehleng se fitileng re a bona ho etsa lang Sundown se nentse e kokota o Champions League ke yena ba tle ka yona Chepat Pirates se nentse e kokota ntsetswa maemong a bobedi ho nka league ya lape mona ke yena ba tle ka yona mosebetsi o moholo makhosi ka nnete motho a ka re bane ba le maemong a borobong a le 10 ba maemong a boraro fela se kgeo se santsane se le segolonyana pakeng tsa bona le Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns
2: ke a utlwa ntho e buang Caramela ha ke na bothata ba letho empa nna ene se ke re wa tseba ene ka re bolo ya rona sena se tlang selemo sena se qalang sa dipapadi e ke tsa maitshwe hantle ho ya ka mogo e tla phahamisa boemo ka teng a tsena tsentse di etsa ala ngwana mmetsa di goal tsena tse batho bantsa ba ikoga ba etsang ai
0: Chepat wa tsuma Maradona o kila kwa ka letsoho banna ke 1986
2: ke ne ke sa kore a le ka hore hlopa
0: sa e Dubai man basike ba e bolo ena le thotsengata mogotsi wa
2: ai chairman
1: hantle o ntse
2: ai la ka ba ba le thotsengata ntate ya ko
0: Eh?
2: Ah
1: ya. Tsuba fela ma bakane a sebeditse. Ho kogelwa hona ho noke ke ha ba sebeletse ba mba saetsa mosebetsi ho tloa. Ho tloa selemo ka ofela.
0: Ho
1: bane ne ba ka nna ba kogelwa jena ya ba ha ba hapa letho.
0: That's smooth.
1: Kala ke tla.

0: مشو من بابي نبس الرومي نفر نبس الصغف خلال سورا قبل سنة لاتن بيقى سمو نترايب بيقى تاقوى بريك فاشو لسريا فعل كتبوه أمبا تزوثي كيونا تاقوى تمو تمو شو من لوينا وسانو باتاو باجوالو لوينا ورومي اللي شعرو من لاي تسوى هاو ورومي اللي من لاي تسوى هاو روتوي وركي ما ينو مو كوبيلا كي ويس نوت توي يتسان يبو نولو فيلا ورومي اللي فيلا فويس نوت يا هاو ونمبر انترنت 079-758-5006 me wa sala me laitsa emeng yeng ha ona ntwe jwalo fela mo laitsa ono keno wa pele ne le ona taba hore tla ba shutdown ka mo ka manga ung ha ona ba le bo di transport roto batho ba na me sebetsing ka ipotsa di tholi tsa majwa manga umbo manga u metro e ha holo ka Bloemfontein ka mono e a ke le re joetse mana a ke le re joetse ho etsa lang taba ya shutdown ke ona ka mo ka manga ung le bona ba lla ka melata ena e mengata e leng hore ha ena ditokomane tse di beletsweng semmuso ka pasebola hore ka kwa ho ba ka kwano ka nang ya rona ya Afrika Borwa e ba lla ka nnete ba re mesebetsi ha iyo e batho bana ba tswang ka ntle ba nkile mesebetsi e ka tswang ke ma Afrika Borwa ha ba bua empa ha holo lua ka melata ena e senang jwalo ditokomane tse molaong re bone dintho tsena di tsedietsa hala di bakeng tse ngata tse fapaneng jwale re ya utlwa le ka mangaung o jwalo Shupi Molale Makufe monna o motho a tswang o se monna o ko mathe mfana ka o ko mathe o shebele mono botoropong mono gore dintho di tsamajwang o ntswetse gore di ntse di tsamajwang ka mono ka mangaung kapamang fela ka re jwetsa le voice note o ka romela yona 079-758-5006 re utlwe fela gore ba ne ba re ka jeno ka mantaha ha re tsoa tjena re tla tsoa e le shutdown Center City se ngangata Bloemfontein mangau metro ke nnete taba yeno ho tsoetsa halaka sena sebaka lefumane transport ya mosebetsing ha o ya mosebetsing hala jwale o bona eng wena mo tsamang teng o kwetse jwalo hle o re joetse re tsebe hore re tsebisa setšhaba gore maemo a eme jwang ka mono ka mangau metro e tsa jwalo romela di WhatsApp tseno ho 079-758-5006 rutlwe o wena mmameditlhe ya ka mono ka mangau metro gore dintho di tsamaya jwang
1: motho e mongwe o ne a ntse a lela ka gore tabena ya gore Africa Day ga se letsatsi la phomolo e e tsaye kae kare ga lena maatla gantle ale ke ga o ba nna ke eng re batla o dula gae kapa re batla o kete ka continent
0: ee gantle ka re re itlwa gantle letsatsi botlhokwa ba teng e ha o thudulang lapeng mono ke letsatsi a bona ga e sa tsamaye le holiday kgaitsedi ya ka ehlile le nna ga ke utlwe ehlile e na le maatla fela he ke letsatsi le legolo ebile le la botlhokwa gagolo continenteng ena ya rona
1: kgaitsedi yaka a ke tsebe ke a kgola kontinente e tla tlhompha Aforika Borwa jwalo ka mora mosebetsi e ntsweng maobane ke Mamelodi Sundowns ntho e ntle kgaitsedi yaka ntho e ntle ke batla go bua nnete fela le ntho e tsaetseng ka mane ka mbombela e ke e ratile batshetsi ba Orlando Pirates o no le ka mono kgaitsedi yaka
0: ke le ka mono kgaitsedi yaka e ne le party wena thwasa fela he nka o jwetsa ke re metsotso e mashome a mane a metso e mehlano stadium mono karolong ya pele ho ba le ntlhayane moela ba corner kick ha ke a e bona ke bone ke se ke e bona television ke qetetse ba khona wena thwasa ke re ke lonka ntlhayane nna ka ka nnete ke qetetse e ba khona ke re a moletsa phala ka mora khonena o tla letsa phala ba e phumulo ba lo phumola ba shimane hey ke re ke lonka metsi mane ku tlwa isele ke go etsa etse jwa motho ane
1: utlwa ga stadium e ka se awa
0: jwale ke botsa ba dutseng pele ka bare ee batha o e otlile ka tlhoo ba bang ka ntlena bare ee o ikogile ba bang ke se ke bona ke bona thelebišeneng gore he ba a ehlile ba le ba le ka tlasa gatelelo
1: a o bile gotle kgaitsedi aka go bona di-tadiamo di tletse jwalo go bona batshietsi ba tswile matsholo jwalo ka nnete ke bone le ntwe ntle le dibaka tse fapaneng tseo bolo ene shebeletse ho tsona le dibaka tse ntse mikutu ke bone hore ho nona le viewing mo no kopano teng lo shebelwa bolo ka mane ka mamelodi maobane ke bone hape ka mona ka malahleng ho na le molo mong o satswa bulwa ke ya ke u bitswa jambo bana le screen se se se seholo ha pirates ba pala gaitsela ka hono tletse o tletse parking o tletse ka hare batho ba tlo shebella bolo me wa elellwa hore ai e se kae ka re ka nnete di bakatsane tsa setšhaba tsa ho boha dipapadi e se ka re di ka ba teng ka nnete nako yena ya mohopo wa lefatshe mo bafana ile o bapala long ya mohopo na lefatshe le Mexico le dipapadi tse ding tsa di group stages ho ka ba hotla
0: le batho ba nang le dikgwebo gaitsedi yaka ke monyetla wa kgwebo o na nna go ya ka mo ke bonang ka teng ke bone kae ka mane ka Nelspruit hona le sebaka ke kawash fela ba le ba hlile ba tle screen se seholo le bona ho tletse tswete ka moo ka ba le ba kenya batho ka disentengela tse itse gore ba kgone go patala bo di-screen tsena tsa bona ka bona hape gore ke monyetla nthwena go batho ba batlang go etsa disentengyana ka nnete batho ba rata bolo le yona papadi ya pirates ke a dumela gore moruonyana o nyoloile gagolo ka moo nobane motho kopane le batho ba bangata ba reng ba tswa bo Bloemfonte kopane le batho ba reng ba tswa Freestata kopane le batho ba ne ba re ba tswa Durban batho ba reng ba tswa ka kwano ka Gauteng jwale di papadi ya bolo gagolo maemong ano mo e leng gore ke bo mogopo wa lefatshe kapa ke bo papadi e setlhopha tshwantse senke leaki Pretoria mane re bone gore Sundowns balatedi ba bona ba Pretoria le bona ne ba kopane kae ka nnete ke bone le monyetla go batho ba e leng gore ba tla kgona gore ba kopanye setšhaba kapa ba kopanye batho sebakeng se le seng batho ba itšhebelele bolo batho ba rata go shebelela bolo le batho ba bangwe be monate gaitsedi ya
1: gaitsedi yaka ke bone gape le setšhaba ne se tlhile se phaleletse SABC Plus ke ratile ka mokgwa o ka nnete ne shebeletswe ka teng bolo gona go SABC Plus mmamedi ka nnete o iketsetsa tsietsi o ipakela bothata ga e be ga o se download SABC Plus downloada SABC Plus obane dipapadi kao fela tsa mohope wa lefatshe di tlabe di gaswa ka o tlolwa gona teng mono Mr. Cool Aukof a di betsa monate se a le moye maobane ke kena ka mona ka radio ke kena ka mona ka television a e gaitsedi ka ntone di tsamaya ha monate
0: tone di tsamaya monate ona gaitsedi ka setse ka tshojolo go mahlolo lo mapaka chuchu pakania ka mga dilemo tsenga ta ke a hopola nentse ke bala mona ke re lekgetlo la o qetela le ne le hapa tjena re le mofokeng o nana le dilemo tse tsheletseng fela o nana le dilemo tse tsheletseng ha ne le hapa leaky mapakania ke eno a ka jeno re ile o tlile le yona chepat o teng ke ena motho a tsebantshela tsa dipapadi di eme jwang chepat
2: o medi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke boela kwa molehleko leboe ka mono chairman ko leboe comrade Jonito le wena DJ Thwasa mo medi wa tshebeletso ya Lesedi FM re tla o senga ka jeno se go tlwa taba tse monate tsa hore Mamelodi Sundowns ke bompudi ba continente ya Africa ka mora hore maobane ba bapale ka o lekana le AS FAR Rabat ka ntlha e lengwe setlhopha mme a re kopanyetsa le yane Mamelodi Sundowns ile e hlaba ga e ne le ka mona ka Loftus Fairfield disco dimpate taba di nte nne ya be babe ya pele he ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe go bolela gore he Mamelodi Sundowns ke bona bompudi he ba gapile papadi eno ke bompudi ba CAF Champions League ke yona mohope o mogolo gadi ka ra continente ya Africa mme tse ding ditaba ile ba tsa Orlando Pirates mo teng he maoba mone ka moqebelo ileng ya fitlha ya gapa jwalo Betway Premiership ya be le gore he e nka jwalo kgetlho la pele ka morana ko etelele ka baka awa ke tlhalosa nako ena etelele ga ke dishebe go Betway Premier League ka moqebelo Sekhukhune United ya bapala ka o lekana le Siwelele ka pedi upedi Magezi ya etsa di epepe ya tlhola Richards Bay ka ntlha e leng go noto mme go bolela wa Magezi ha re sheba itswile le king e kgolo empa ina le monyetlanyana monnyane wa tiki o retle ka nna ya gutla ka ha e qetelletse dipapadi tsa yena e le maemong a leshomele ena le metso e mehlano empa itswile Durban City Timoto Tshonjimale ine kopana jwale le KZN Derby le AmaZulu a mapeshu a nkone ya ba afeta AmaZulu ka ntlha e leng go noto Marumo Gallants ya isano di mo le tlase le Stellenbosch ke yona tabane ile ka e tlhalosa gare Marumo Gallants ina le monyetlanyana o monyane wa go e ka nna ya baleya meta ba boholo ile tlhaba taba yena gore na Orlando Pirates ba pala jwang le Obit College ho ya ka mogone gila ka dipopola ka teng empa he ile a phunywa marumo galanse mmamedi wa ka ya phunywa selepe ka ha iqetile dipapadi le maemo a le tshwele na le metso emene ka ntlatse ma shoma mabedi ana le metso emihlano. Chiefs yona ilankana jwalo le Chippa United le yona Chippa ya bale ya selepe ya otla Chiefs ka ntlha e leng ho noto. Obit College ya kopana le Orlando Pirates ya ba ya itlhaba ka lerumo Orlando Pirates ya ba hlola ka ntlha tse pedi ho noto. Hona bolela hore Obit College ba ba e tla gotla ka gotla ka mane ka Motsepe Foundation Championship. Golden Arrows ya bapala ka ho lekana le TS Galaxy ka noto ho noto. Mme ke batla hata batsa ka ditsama mona mamedi wa ka re utlo gona ebe re ka gona ho fumana monna yona ile ba man of the match papadinyana ya Orlando Pirates ka nnete ula sebetsa hantla holo o kae monna yona bana Simphiwe Selepe Simphiwe Selepe o te mona ke yena man of the match
3: jabule ka cool siswami yabo ah benunayo le pili futhi ekqineni izinto zoba right uNkulunkulu ehlela into zakhe I think
2: ke na he monelo wa Orlando Pirates Simphiwe Selepe ha re ya raka man ka o Serie A ke fumana ka la bahlano Fiorentina a hlaba ile ngwa Atalanta a hlaba ile ngwe ka mqobelo bona na a hlaba tse tharo Inter a hlaba tse tharo Lazio ya o tla pizza ka ntlatse pele ile ngwe mme pizza itswile le kinyelo ya Serie A ya re ka Sonta Parma ya o tla swa suolo ka ile ngwe ho noto Napoli ya o tla Udinese ka ile ngwe ho noto Verona ya kopana le Roma Roma ya ba o tla ka tse pele ho noto le yona Verona itswile Lecce ya kopana le Genoa Genoa ya o ya hlaba ka lena ka fatshe ya feta Lecce ka ntla ile ngwe ho noto ha ile Milan ya kopana le Cagliari Cagliari ya ba paputla ka tse pedi o ile ngwe Torino le Juventus tsa bapala ka o lekana ka pedi ho pedi Kumo ya o tla jwalo Cremonese ka ntlha tse nne ho ile ngwe Miku Cremonese le yona mamedi itswile e se itse ba bae mme ke ne ke batla ke re tlo utlwa tsena tsene di bua ke mokotlisi ena wa Obit College ai le yena o buile ntho tse dintse mmalwa mamedi wa ka empa he re tla di bua hantle ka nkano ho rane ya bosupetle ko hlalosetse gona ebe o itseng ha jwale ke gokela go lena
4: Mzansi re utlwisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng ka ho hobaneng o sa iphumane le ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena ka 15 rand ka ka kgwedi o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o pays business account ya rona mme wa finyella ho banka online o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho MyMobiz business account ya rona kajeno mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank MyMobiz ho kalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.

0: 的风干多的从那个坐坐坐坐坐坐哈现在光路的爱慕和坐啊看看看看看看看看看看看看看看看看看看看manga u metro man ho roetsa la mba le ba hle ba bua ka shutdown ri hle na ke yona shutdown jo lo ka no hlaloswa hlaloswa tabatsa hore le bo transporto ha ina ba teng ka jeno batho ba hle ba khotaletswa hore ba dulela peng re tla utlwa ka wena hore dintho di tsama jwang le ka jwalo u tlwa ka suspendpete di tsama jwang di metro ke tsetharo wa tsiba ka mathajo lo di metro tsetharo ro fetso na suspendpete go tlwa ka di tsama jwang di buse maruma o teng ka mane ka manga u metro re fetso na tsa pili tsa suspendpete go thagwa breakfast show ka le ka mo sama khalema ka City of Joburg a re fetse ona hantse re batla jalo di buse marumo ka mo ka manga o metro a usimo sa tlokurube di sekhaitse ya ka ke manta ha ka jeno ke a tshepa lona o dubela hle o bile le mafelo a beke ya monati re a mohela ka jeno tsa pili tsa sepedepete manga o metro di eme jwang ka jeno ka City of Joburg di eme jwang
1: that's karakiri me se ho ena le tsasa ke dimile se ba mamedi ba batle ba sedi FM ha re fedile hara tropo ya Johannesburg ho bona hala diroboto di sa sebetse mane ile of Literature Street hara tropo ya Smart Avenue le Empire Road ka Parktown Empire Lane Mill Street in Karen ka mo Parktown hape le Oxford Road le Bombas Road ka mo Dunkirk me re kopa bakganni ba di sebedise ho tshwana le di four way stops ka po banke molao wa di points man petepete se petetsane ho M2 West mane Heidelberg ho ya ho Crown Interchange M1 North Poison to Yahoo Crown Interchange, Kamo N1 North and 12 Deep Interchange, Hapele Kamo N1 South Maharenga Prasant Bay, Lisham Rand Road. Hantir Nalkole Sine Healing Man who N1 North, Maharenga Patlu Interchange, Le Alan Bay, Mirko Babakan Batokomele, Itzvile Zela, Hofitamo Hubona Halazo, Hizama Hantir, JMPD, the JRA, Gatalo Ena.
0: Are they well, Holo Kaiseria Kai, take you for video, give one of the videos, din tsotseng tsendi etsa la kamane ka manga o metro fela ha re tla ne re di sale morao re utlwa ga di thoditsa majwa a di buse marumo teng o tsama manga o metro a re fetsona tsa sepedepete go tlo ga di eme jwang ka jena o se di buse ntle go rubela isa khaitse ya ka ke manta ha ka jena beke ke ntsha ke a dumela hle o bile le mafelo a beke a monate ntse ke bua bile ka ditaba tsa manga o metro mono ha ke tsebe nao ka di ama ama hore di maemo a eme jwang ka mono go tlile o thoke national ke shutdown ka mono ka manga o
2: ha ke le boela tsikara ke di metse ke di metse ni fa ha o di mamo le ka kwa breakfast show maemo ka mana ka mangwe se pedi pedi sound se di se pala hantle ke di ba ka tsela le ngore mapolisa ntsa di bile a di bile di se go latela morusu le ngwa ro poma ba le bosimo mo le ngore re tlhwane mabenkele a melata a tshwakwa teng ba le di dipetse tsenga ja ga tsaka re transport ya bana ba sekolo bongata ba rena ha e tsamaya ka mana ka mangwe mo tsabela tsabantsho le bo fontaine ha ono ka bona ka botlhabelo di taxi tsa bana ba sekolo ha di tsana e jole se pitibile sa ona se batla se se ngata ha holo ho latela ona maemo a o fela he ho na le ba sekolo sa ntse di le maemo a o di so re tla nne go itlo rona ho tlhola jang ho ya bolela le mbale tsa tsela he se pitibile sa ntse se tsama ya di tsela ha se di bila ka o fela e go tsweng bila ya kwa la go re fela re tsetsa ga dile maemo le so o fika mothate mo jwale
0: fela fela motho a ka botsa wena a o se buseng se jwa se jwa lo ka mehla se petepete ka pa le bona e hlile go bona hala o rona le shutdown
2: What's that? In an active CCT, Hubahan, CCT, Liazang, or Ibian, Fumana, or Hakana Makulia, Mamata Hakano, it has been Musumun, Hadi, the Zintele Pama, Satabona, or Namemo, as it were Papazanella, as well, but for one, I can't even tell you, Solo, but I'm Adam Bonarata, my division, Tizita Maya, a CPT, Fama Sapal.
0: Hi, Seria Carle, work of Panakan Kanora Super.
2: Thank you, Kelabaras.
0: Ra le bo wa le shoma ba tsamela difela betso so ga le bile tsholo re ka busupa re fete go be bogeseng o teng e kuruleni re utlo ga di eme jwang tata bogeseng ka manta ha le go alaka mafelo a beke ke a dumela bile monati di eme jwang tsa sepedipete
3: re le bo ha le go alaka le ho bana betso le nna ke a tshepa di bile mafelo a beke a matle ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tla le go ena ya sepedipete le tlisetswa ka utlulo tswa sepoliseng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni Palo ya sepetipeti etlo ameha mane sebakeng sa Katlehong sa Korenda Seluma o tloa ka go raya borobedi boholo tseleng ya Sontonga mona ke pela meago ya mmasepala e tlhokometseng moreki jwale ka ga o lebeletse gore baagi le badidi ba dibaka tse mabapi ba kopanele moo e le ga ba tlabe ba tlo kenela mogwanto o leba mane sebakeng sa Mofokeng re sebetsa mmoho le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re tla beha maemo leihlo. Dikoloi di thulane mane sebakeng sa Albertone mona ke tseleng ya lebelo le phahameng R59 e leng Abraham Morwe o lebile leboya mmileng o kgelwelang Swart Kopis e leng Ali Masia athe ka mane ka Waitville di thulane majanong a Tedstone le Osborne e leng Johnson Nonjeke tlhokomela mokganning moo mabone a laolang sepedipeta tsileng taolong e ba letshwao la o MIDD a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.
4: E bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha, nahana gape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlhang go R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: The biggest money drive at the breakfast show on the City FM. When I go no, I'm a 17, go no, I'm a school long. I go look at my metro, come on. Okay, let's refer to the barutu or the intuitive major. Mabedi, beg a gift to the doctor, Matak and Rubuaka, hypertension, high blood pressure. Rofa monyetla dipotso tse ona le tsona ka high blood ka botlhata bona ba high blood o re letsetse Dr. Matla re utlo re na o gona go thusa ka pa o fedikeletso ka botlhata bona ka paka ditaba tsena tsa high blood o ko re letsetse 086 000 3084 086 000 3084 ke opola bekeng e fetileng la ditlhalosa ka ofela ditaba taba tse shebaneng jalo le taba tsena tsa high blood pressure jwale ka jeno re fa mmamedi di monyetla kgaitsedi ya kageletsetse re utlwe gore dipotso tsana le tsona kapa tlhakisetso a e kopang ke e feng ka high blood
5: ha ditle ebile ke batla go utlwa ke a kgola ga se re bua le ena ke batla go utlwa gore na gantlentle e ya kgona go fola na ke tlhokometse gore batho ba bangata ba phela ba se ba ba e laola mme ke gola ena ya motho a neng a botsa gorena e a fola na nka thabela go utlwa gorena Dr. Matla o reng fela he re tla utlwa ka ena ditang
0: Dr. Ntabise Matla ke ena moeti wa rona a kajeno jwalo ka mantaga o molomong Dr. Ntabise Matla tlo go dumedise ebile re wa moletlhe o le Serie FM kajeno
6: kgotso ke a leboga ba sethala ke dumedise thwasa moifo le bamamedi ba thapo ha breakfast show
0: a re sa batla lo ba sengetsa nako e re tlhege kene go bona Dr. Ntabise Matla le Serie FM tumelang
7: dikara
0: boso
7: shapo boso ya
0: kana
7: ke motho a nang le dipilisi tsa high blood ne but ke na le go tshesa le go bata ene ke motho a sebetsang ka serameng jwale ke na le ntho ye ya go tshesa go bata go tshesa go bata
0: go ba jwang how ba jwalo mmeleng o ikutlwa go o tshesa neng neng wa bata o ba jwang wena
7: no ha ke be swaka ha ke fokolle ke ma tempa ke na le o tshesa go bata o tshesa then mo tshesa bo ba mongata
0: mamela re di ombo swaka
7: thank you kada
0: thank you Dr. Thabise ke re reng ke o mong hape wena Dr. Matla le sedi dumela le sedi
8: dumela mo endman
9: pelo go tswa ka kada
8: ga itse ya ka dumela le kae
9: re di le kae tswasa
8: ke tsona re bua le bang kae
9: o bua le thaba mo khumalo mo nanya ka longa lang ke di tswa
8: ya ga itse ya ka putswa ha ire
9: ke be ke botswa Dr. Matla hore nna ne ne ke ra lo hore ko ke tsaba to ho ja ke tsikela ke ona ntso
8: high blood
9: mme yo le ke ipota ona ho eta lang ene next ke ke ra hore ke ho dilwa ba tsena ho etelele jo e ke etsang hore ka ofe a ka pela ho etsa la ke a le bona
8: ke utlwa fela hore na o nwa dipilisi
9: ke a di nwa ke nwa mo le ele ke da re no ke a di nwa no ke le nwa ele ke da le ke tsama treatment ele ke da ka ja ka lu
8: ha e hlakile a rutla ka Dr. Matla
0: are wa boraro a rabetse tharo tsena le se dumelang
10: thara nice
0: yes sir
10: le thosa nice e ke pula mabela ka mona ka botshabelo ne
0: yes sir
10: ke ne ke wa ka ho botsa Dr. Mo nna bonde fela ke motho ya opelwang ke hloho ko re hloya ka high full ko re e ka fola fela nako yana 2-3 days ho ka mo ke hlo ene empisa mona le hate mona mara ne ke ya ngake ngaka e be re e ka nna ya be ke high blood ke ne ke batla I confirm hore na e be ke high blood ka pa jwang ka ndi ke le bile khara nice le thwa ka nice
0: ke hloya ya letsatsi le
10: ke tsa tsi lo na jwa le bile ntse e shapo na jwa le kibiti ho na jwa le kele ka di ya shapa ka nnete khada
0: a e hloki dipi a e hloki ni pinta tema bena
10: wa ka kibiti tsaka di tsinya nabo
0: thank you tema bena
10: ege
0: thank you Dr. Batla ke baba bararo o ka le ka ho ba ho ba thusa
11: ke a leboha ba tsikada ntate wa pele o itse wa hatela o sebetsa mo go batang ho tshisang jola ha ke o ba handle ho na o batla ho tswa ho na e be ha na le high blood e tsa ho ga a tshise a ba a hatela na
0: ke na na o tshojwa
11: le bo wa sebetsa ho bona wa batla ho a tshisa na bo ka ama high blood tsela di tsheki utuleng e ka go ke tsela ha ha tshwenye ke taba ya high blood ke bana go ke tla handle na putso yo nga
5: Dr. Matla ere ko thuse fela o re o nwa dipidisi handle empa jwale utlwa a ba le motsheso le mohatsela o ba ke ntho ya ba le yona ha bua ka taba ya masebetsang ha kalokalo o re o ba le motsheso kapa a be le mohatsela a ba bontsha hore kana ko temperature ha e fetu hanjena ha e mo bakele ho fokola ha kalokalo empa o tshwenwa ke tabena hore ke eng e bakang ho fapana hona ho kana ha temperature ya high kana go tse fapane
11: ke a leboha ka tlhakiso eo jaba ya go bata le go tshisa mmeleng wa motho ha ke nagane e na le kamano le taba ya high blood empa go tshisa le go bata di ka ama high blood jale ntate ha bona le go tshisa le go hatsela mmeleng wa hae o tlameha gore a tlhatlhoje o bonagale gore na bothata ke eng bo etsang gore a tshise a hatsele ha e ba bothata ene le gore ha a tshisa a hatsela oba o na le gore a utlwe kare high blood ya nelwa kapa ya theowa teng o na le kamano motshiso ga o le mongata o etsa gore methapo ya madi e sa go nowe re re ke vasodilatation e ka etsa gore blood pressure e theohe e ka ama high blood ka gore e be e tla theowa empa ga go bata methapo e ya tsitsipana re re ke vasoconstriction e ka etsa gore e be blood pressure e ya nyoloha ke kamano ya motshiso le serame empa motshiso le serame tse e bang motho o di utlwa di le teng mmeleng wa gae ha ke nagane di na le kamano ya taba ya gore na di ka bakwa ke high blood empa ntate o tlamea go a lotlhasejwa o shebiwe gore na mmeleng wa gae ke eng e re ka ga itseng e ka ya fumanwang e bang e baka gore a be le motshiso le serame tseo tse fetang tekano tsa di kwa mmeleng wa gae ntate wa bobedi o bua ka tlhogo o naile nakeng go thwe motlhomong tlhogo ena e ka bakwa ke blood pressure e godimo ntate o na tlameya gore mo gaile ngakeng e be go netefaditse gore blood pressure motsotsong e godimo kapa bonyane go tsebagala gore blood pressure ga e ya laoleya hantle ga blood pressure e sa laoleya hantle e ka baka tlhogo e ka baka bo mosekelo e ka baka le botlhoko fetileng empa tlhogo ke a gore ke le ga bua ka yona lelemong se fetileng tlhogo e botlhoko e ka bakwa le ke mabaka a mang a mangata-ngata a go tloga ka gare go tlhogo bo yona e ka ba le ntho tse reng ke di-primary headaches ntho tse kare di-migraine di-tension headache e ka ba stress e ka ba dintho tse ngata tse ka bakang gore tlhogo ya motho ope ka nako tseno ke bothata ba ka masong ka nako tseno ke bothata bo mmelo ditsebe e ba gore di etsa methapo e banang e etse botlhoko bo opisang tlhogo jale taba ya botlhoko ba tlhogo kapa go opa ga tlhogo e ka bakwa ke dintho tse dingwe tse ka nnang tsa ya ba le high blood le yona e ka baka tlhogo empa high blood e le taolong jale go ka sheba mabaka a mangwe gobane ntate gore letsatsi le lengwe le lengwe ntse tswela pele tlhogo ntse e motshwara ga e ba high blood e le tlasa taolo e ka nna bagatsi yone e bakang tlhogo mme e tlameya go fumane mabaka a mangwe a bakang gore e be o opelwa ke tlhogo nako e telele Ba le ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba depression e bakwa ke maemo a mang a ka re mo go mo diphio kapa e ka bakwa ke bothata ba bo cholesterol kapa kudu le thyroid ha e be go lokisa maemo a o diphio di fola bothata ba thyroid bo be wa taolong e ka etsa gore high blood e fola e leng gore lebaka le bakileng high blood ha le lokiswa le fola high blood e ka fola empa hona le mabaka ao e bang high blood yona ka boyona gore ke essential hypertension e qalla e le bothata bo ehlileng bo leng mading a motho hangata ge be a taolong ha e fole empa taba botlhokwa kore ga motho a lokisa dintho tse kang go ja a ja dijo tse nepagetseng a fokotsa le boima ba mmele wa gae a tlwella go tsuba le go nwa jala tseo di ka theola blood pressure gagolo go le dipidisi ka nako tse dingwe a sa fetseng go dinwa empa o tlameo ga nna a tlhasebe go booetsa bonnete ba gore ga e fitele gape nngwe le gape
0: Dr. Ntabise Matla, tlhokometse dipotso tsena di ngata haholo ka taba ena ya blood pressure, ya high blood. Ntse re bua le Thwasa le Johnny Toka kwa lore. Re tlo hloka re haholo dipotso re ba phethe hape bekeng e tlang. Dr. Ntabise Matla re lebohile haholo. Mamedi re tlhokometse ka nnete gore dipotso tsa o di ngata golo sempa re petetswa fela ke nako re tlo e phetha bekeng e tlang gantle o di batlhogo gore ra ke a bosupa tsa ora bosupa ditaba o di balelwa ke tsietsi mohaladi

0: ya TV license ho 44210. O ka fumana tikatikano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala ka jeno. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Mabedi o tlagelese sa metsotso kena mashome a mabedi pele go raya ka borobedi. Ga re qoqe ka ditaba tsa dipapadi, re bone monghadi Pep Guardiola a o banna maobane mafelong a na beke le ena papadi ne le ya o qetela a le kamane ka Man City. Maikutlo e hlile a nyoloile haholo, a phahame haholo ka nnete. Wa tseba ha o kile wa ba sehlopheng nako e telele, jwale e se le nako ya o tsamaya. Ha o be monate ka nnete. Se sehlopheng fela kapa ga o kile wa phela le batho se le nako ya gore jwale mong a kgaoane le lona, ha se ntho e monate. Batho ba bangata ka nnete o kgona go bona gore ha e ba tshware hantle. Orlando Pirates re bone le yona mosebetsi o motle ka Mbombela, bone mosebetsi o motle Masanda Wana ka mane ka Morocco. The number one team ha re bua gana jwale kontinenteng ke yona Mamelodi Sundowns ya Afrika Borwa. Nka thabela utlwa maikutlo a gore letsetso 086 000 3084 086 000 3084. Me ka jeno lena Bafana Bafana bane ba ba bitsitseng ba mashome a mararo a metso mmedi ba tla kopana kampong monghadi Hugo Bros ba ba bitsitseng mme la boraro a ntshe o tsibitsa jwalo re ke final squad ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mme ka jeno ke a tseba bana ba Sundowns le ba Moseo Mawatle ga bana ba karolo ya kampo eno ka baka la papadi ya lene ya maobane. Mme ke a dumela le banene ba Moseo Mawatle ke hona ba tla nne ba atamele. Empa la boraro Union Building moporesidente o tla ba le teng tatesegale ga maphosa o mmemme jwalo Hugo Bros ke a tseba le monghadi Gaten McKenzie letona la dipapadi naeng ya Afrika Borwa bololo le setso le yena o tla ba le teng ka moo ga o tla bontshiwa jwalo sehlopha sena se kapa bashimane ba tla tsamaya ba lo re emela ka mane ka mohopeng wa lefatshe la boraro. Jwale se matlho a shebile la boraro mme le papadi ya maobane dibapading tse ding e ne le bohlokwa gagolo gore qeto ya mokwetlisi gore e tla tsamaya jwang haholo ha a shabile jwalo batho ba tshwana le bo Ndamane. Ndamane o bile le papadi e ntle haholo maobane, batho ba tshwana le bo Adams, batho ba tshwana le bo Tebogo Mokoena. Modiba ha bapala, Thapelo Morena ha bapala, Rainer se ha bapala, ke a ipotsa gore ga ena ba ama nthweno jwalo ka setlhopha se tlabe se tswala boraro. Rainer se ke sone wena thwasa ke na ne batla mo fa metsotsonyana haholo jwang banna a le teng dibapading tsena tse mashome a mararo a metso mmedi. Ke dumela gore mokwetlisi e ne e le lekgetlo la ela o qetela gore a kgone go mmona ga a fumana monyetla wa bapala maobane.
2: Maitsedi aka maobane ne le ntwa maobane go nolwanwa, mme ke a dumela gore le Kgadoso o na le tlasa gatelelo e golo. A tsana ke thotse ke moshebile methapo ena e rarile phatlheng mona ga e sa le otlwa papadi kala. Mme wa elelelwa gore go thata kgaitsedi yaka ga o na le sehlopha se ka Mamelodi Sundowns go thata o nka qeto ya gore na ke bo mang ba o ba kenyang ka lebaleng ke bo bang bo ba behang ka ntle. Mme ke dumela gore maobane mosebetsi o mogolo e ne le gona ono wa o etsa bonnete ba gore na ledi yona e atla. Ke bone ga ba kenya Themba Zwane na o le a e tshwara lo e tshwara bo ga ke okole ka rola e tshwara go ga o kene fela. Mme o santse o bonagala gore le yona ketso eo ke ketso ya go motlotla. Go latela kabelo ya bileng le yona go setlhopha le gore ke eo le yena ke e mongwe wa batho ba kgethileng ya mogopeng wa lefatshe wa elelelwa gore ne le tabelo ya tlhompho. Fela ka nnete setlhopha se ka Mamelodi Sundowns kgaitsedi yaka a kgona
1: ya go boima kgaitsedi yaka ke dumelana le wena ka nnete. Banna o ka beya motho a na le monyetla o raye World Cup-ong ka ntle papadi kao fela fela le ena Modiba oke Mothiba oke ne maobane ka nnete a sebetsa Mothiba a sebetsa motho no nna le ke ipotsa ke le bong ke re motho a kenya Mothiba banna Rainer se ana le monyetla wa o ya mopeng wa lefatshe jwale bolo bane ke bolo a kena Mothiba motho ntso ipotsa o moisa kae a bapala papadi entle haholo a sebetsa kgaitsedi yaka ai bolo ena ina le thotse ngata
2: batho ba kambonkota kgaitsedi yaka motho wa ipotsa yano bolo e bohloko
1: mane ina le thotsengata. DJ Levi's in them.

0: Essa já não conhece essa 086-000-3084. 086-000-3084. Que de nobre rosaro na cena. Tossa batucada. Regredio. Telo Rengane e a Abo Robo. Aqui também Tossa. Sundown Su. E fumane. Mohope. Eu ralente maobata. Camara Urba Unke. Le Mongadi Pizzo Musiman. Coach Dr. Pizzo Musiman. 2017. Household Dula Fats. Mosho Munghua. Hoshebu Abodi Reporto. Onana ba tsamaisang setlhopha ba tla tsho ba re monga dikhadoso ka nnete o rinkile mona re be a mane ka pa Sundowns ge se ke ra kwalwa mahlo fela ke mohope wa maobane papadi ha ge se re sheba ka kakaretso Sundowns na ntse le maemongane re tsebang Sundowns ka yona ka pa banna honka mohope ona maobane championship Champions League ya bontsha hore ka nnete Monghadi Cardoso na tletseng Afrika Borwa.
1: Taba ya Monghadi Cardoso gaitsedi yaka ehle se re tla itlwa ka batsamaisi go bane. Ha re tsebe dipehelo tsa kontraka hore na
0: wena o re wena o re.
1: Na ke khotsofetse ka mogosi tlhopa sebeditseng ka teng ke tlo jwetsa go baneng. Dihlopa tse ka bantse tse tharo ha se tsona ka ofela tsene ndi le mohopeng wa lefatshe wa dihlopa. Ha di a fumana ho hapa dilit a botsoro motho e mong la hlalala ka yona ntho eno are ha ba fumana sebaka sa ho phomola mogathala jwale motho wa ipotsa ha o sheba dintlha tseo Orlando Pirates e hapileng leaky ka tsona di points o bapisa le Mamelodi Sundowns wa elellwa hore taba ya ho hapa leaky e nentse e le teng ho Mamelodi Sundowns jwale maemong a e leng hore e bona hala e sa ba bothata ba Mamelodi Sundowns e le nngwe e bile bothata ba dihlopha tse bapetseng boemong bo ba lefatshe ke nahana hore botsamaisi bokanna ba nyehlisa tsela e batla ahlola tshebetso ya Monghadi Cardoso ka yona empa ha o thola o sheba taba ya Mamelodi Sundowns o sheba phihlello ena ya ho hapa maobane o boela o sheba hore e butsi mamati a makae hape a di tlhodisano boemong ba lefatshe le tšhelete e keneng fela maobane 110 million ke tšhelete e ka tsela e makatsang ga tsirang 110 million hai ke tšhelete e tshosang jale ga o thola o sheba nna nka se makale go bona dibapadi tse tla rekwa sehleng se re yang ho sona sa dipapadi ntho e ntshosang fela yona ke santsane ke batla go etswa ko hore re bapala ka matswala Brazil re bapala re hlaba dintlha ka matswala Brazil re hlaba dintlha ka matswala ka letswala la Colombia hana jwale ga itse di aka ke alla hore na go baneng ha Afrika borwa kwano re sina batho ba boemo bona bo eleng gore Mamelodi Sundowns
0: ba bapala le stopa se seholo se
1: ba bapala le stopa se seholo se ka re Mamelodi Sundowns
0: ga itse di aka o bua nnete le hang ka batla o tlatsa ke tlabe ke se ya ka nnete ke dumelana le wena dithong tsohle tso bua tso buileng ka tsona mme nnete ke yona eno nna ke ipotsa ke le mong Sundowns se sale wa ntse ba bua ka kef a se hangata ba buang ka league hangata ba bua ka kef mo ke dutseng ke le mong hore maikutlo a rona e ka ba afeng ke nahana hore bona ba khotsofetse re nthwene ntse re batla ke ena hobane hangata Ha ke nyatse leke ya lapeng. Mohlomong ko bane se ba inkile makgetlo a robedi ka tatellano. Fela, ha bane ba bua, hangata, bane ba bua ka kef. Jwale ke nahana. Mosebetsi wa maobane, o lo kwala dintho kaofela kapa dipotso kaofela tse ne di ka ba teng. Le ha nna ke dumela hore Sundowns ha e sana matla a ne motho no wa bona. Fela motho mongwe hore ha e sana matla a no wa bona pele jwang. Inkile kefo maobane jwale ke taba tsa bolo dingata fela nna ke nana bona ba khotsofetse ba tsamaisang sehlopha le se dumela e re leke ka kwana le se fa dumela
2: hello tata
0: jang re tele kae
1: hello shapo jwa
0: ei o ba naskisi bo gawile le se dumelang
3: kala
0: wa re boso
3: e tsaka
1: ya tate ya
3: le bua le mo profeta mo se mo mo go ase mo nosweshini
0: na profeta
3: ya ha le tsaka 27 le tsela ke 5 kilos go tsa Musa City ke nna fela ga o tsala
0: utle bo profeta utle
3: ya Sundowns ke Sundowns ba ke le baka ne ya mar Sundowns ke Sundowns ya le ke le le ke game le mabane first 15 20 minutes ya ke go bona ke mele ya mara kadoso na ba plane tsipila wa ba
0: yeah
3: so rna ka fa ritsi a me asinale ba ga shushu ne kere ba ba re in kuna le police station e ba re ka 24 hours
1: Orlando Pirates in its tshwanela gore e hape league.
0: Ha itshebeleditse.
1: Iponsitse ha re bua nnete hlebana. Iponsitse ka lebaleng, e tlhabetse dintlatse e di hlabileng o tla le tjene. A re se ke ra bua ka papadi ya o qetela. Ha re bua ka ho tla le tjene. Orlando Pirates e itwanetse gaitsedaka. Me re tshwanela hore papading ya bona go tshwanela re gone o amohela. Me re ba batse botle le bogabane bo entsweng ke Orlando Pirates hore e khutlisetse siriti. Nna o ya ka nne go e khutliseditse siriti bane jwale. Ba Melody Sundowns ha ine ha pali ke khetlo la borobong bana.
0: So sabe monate thwasa.
1: E tshori.
0: No so sabe. Me hape se hlopha sena itlhaba ka lerumo thwasa o sa se beya ka tlasa gatelo. E ka se etsa ha. Pitetsa batho ntate diphoso di etsa ha le se dumela. Yey, le khosi.
3: Ah.
0: Oh, tswarele wena o wela kae?
1: O le tsandwa.
0: Eh?
3: Ena bo go zela o tire ke a sandown.
0: Ayayayayayayayayayayayay.
1: Motho ba shikabala.
0: Ayayayayayayayayayayay.
3: Hey.
0: Hey. Yebani. Eh?
3: Ena ke a chief.
0: Eh.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Jwale nna ne ke re ha e ka ba bothata ke dipehelo tsa ke kopa re bitse coach Pitso go tlo bua le yena mona go coach teo wa ka 5 cent coach
0: e ke bona bana re thaulile le rona mola coach
1: ke a kopa o bana
0: fela le yena thwasa o sana le nako e telele jwale mana a sena setlopo ke nana e se le selemo ha e sa fete selemo e telele a ho Continent mona bile ba mohlompa ntlo di ba hlora ke borobedi tsa borobedi taba di ba lwa ke tsetsi mohaladi.

0: le sena le ditaba jwale ke a ipotsa se se sefungwane se thunya kapwa jwang fela ha e sa le nyane ho ya ka nako eo ne re nana fela gore butsi nyewe a re go na le batho bane ba batla mo bolaya e se ke ntse ntho tse ngata jwale o tla tlala lekgotlela dinyewe ka jeno re bone gore taba tsaya di tsamaya jwang Brown Mogotsi ee ke mathata ke a utlwa gape go na le mong gape ntate a tshwerweng ana tlaile go Madlanga commission bo la bohlano mane he ntate Madlanga ena e tlowa ka batho ba bangata mme o na le motho ana bua re banna haebe le utlwa bobodu ba kapa le utlwa e kare bobodu ba e khurulene gore he boetsa gore o bone kare gore he banna e khurulene a re o eme go fitlhelela o tlo utlwa dimasepala tse dingwe na le motho ana ntloetsa a tsa etsa ntho tsenana tsa bo Madlanga tsena ga e be le ntse le shebile e khurulene le re he ntho e tsalang ka moo a re le eme go fitlhelela le tlo utlwa bobodu ba dimasepala tse dingwe se re le moo banna ke tla ema re shebelle ke le shebelle botsotso pele metsotso faletse oraborobedi mogatlhelong wa boraro kgaitsedi yaka
1: go jalo kgaitsedi yaka mme mamedi wa tshebeletso ya lesedi jalo ka metsotso e dula tjena ya leshomele metso e supileng ka morago raborobedi di le ngata ditaba ka nnete tse e leng gore re di tshwere ka jeno jalo ka ga re tlatlhe re kena go tsona tsena tsa o bona gore ka mona ka mangaung gantlentle go ntse go etsagalang kgaitsedi yaka letsatsi lena ke letsatsi la o keteka continente fela ge o tlhakile gore go na le dintho tse e tsagalang re le ga bua bekeng e fetileng re bone boipelaetso ka mona ka kapa ra bona bonyuloela jalo ka mona ka bo KwaZulu Natal mo mo Aforika Borwa a neng a bontsha go se kgotsofalele boteng ba melata e e seng molaong le gore be jwale bona ba kgona gore ba tswelele pele ka kgwebo tsa bona nageng ena ya Aforika Borwa mme re bona jwalo ka mona ka mangaung go na le tabena ya shutdown re tla ke re tlo utlwa rona yona tabagolo ke eng e tse kwang gobane chad dintho dingata tse e tsagalang dimasepaleng jwalo ka kgaitsedi yaka o se o tlhalositse gore tabagolo ke phumantsho ya ditshebeletso taba bobedi ke bothata ba tlhokego ya mesebetsi na le motho yo mongwe a neng a botsa a re melata e sebetsang kapa e dikgwebong kwano nageng ya borona ha se batho ba hirueng mesebetsing e itseng ke batho ba e leng gore ba ithekisetsa na re na le bothata ba go ithekisetsa na motho yo mongwe a ra ba re ha re na bothata ba go ithekisetsa re na le bothata ba go jwale go se go tletse gagolo mme re elelwa gore go tletse batho ba e leng gore ga ba na mangolo a go ba kwano ga ne re tlhodisana fela re tlhodisana le batho ba nang le mangolo a go ba kwano e le gore ba re tlhola e ne tla amogelega e ne tla kwenyega ga bobebe go feta gana jwale jwale ke maikutlo a teng ke maikutlo a batho ba fapaneng mme ga re buisana jwalo le Shupi Molale kgaitsedi yaka ka mona ka mangaung re tla ke re tlo utlwa gore go ntse go etsagalang ka mono ka mangaung jwalo ka ga re le ra utlwa ka taba tsena pejana kwana e sa loseng
0: kgaitsedi yaka ntho tsena tsentseng di etsagala e ke mathata fela le kamane ka KwaZulu Natal Durban-e mano la bona melate mengata ba ile be ba ba lokopa police station ba ne ba sile ba le police station ye nngwe ka mono ka Durban-e ba re ba kopa go sireletswa gobane jwale ba ntshitswe mo ba dulang teng ba ntshitswe mabenkeleng a bona jwale batho ba bangwe ba re e caras gagolo ka mangaung ka mona ba bangwe jwale ba sebedisa monyetla ditsotsi tsena jwale di sebedisa monyetla ba se ba thuba ba utswa dishopong mona ba re jwale ba etsa ntho ena e kareng ya lwanelwa e se e kare ka nnete ga ena maatla gobane jwale se re bona dinokwane di tlhile di sebedisa monyetla gobane jwale dishopo tsa batho se re bona jwale di thubua batho ba nkelwa dithepa ya bona ke mathata Shupi Molale o teng ka boramone
2: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Na o dula o kula o sa phela hantle Prominic ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele

0: tlamatsa ba hulhulu e le lerumo la madi boloka masole a ho ammele a matlafetse ka promium e sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacterial le virus le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa promium e fumane ha ke missing e haufi le wena dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa promium.
1: Kenna papading e tsotlehang ya bolo ya maoti ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, di sebediswa tse tharotseng ka karolo. Jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Lol Life Full Cream. Low-fat kapa fat-free milk, ntle le lactose free, ka 94.99 fela. Kapa 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete ile nngwe. Ditheko tsena di qala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Spa fela hona le dipelo e be ya monate ba shoma mabedi ma semeri fela ba tsotso ga fela tsora ya borobedi mamedi mo tshomo nke hona o mamelang ditaba di a tsahala ka mane ka mangau metro re la rafumana molaetsa bekeng e fitileng ho thwe ho tla ba le shutdown ka jeno mme jwa le ga batla o tseba hore e tla ama jwalo mangaung bo botshabelo thabantsho jwalo jwalo fumane melaetsa ka kwano go tswa go moruti kabi ke neo kabi a re kha rase botshabelo go bona hetse dibese tsa interstate ka bongata le seponisa tsona di bona hetse le seponisa seponisa se ne se feletsa jwalo dibese ya ditopong a re di-taxi tsona di ne di sa tsamaye pele go raya bosupa kwana mme le N80 ke dibese ya golo le batho ba ikelang ka dikoloi tsa bona mesebetsing mme ga o kena ka Bloemfontein pele Aljo Simola esponisa se teng ka mono se entse roadblock mono a ga jwale se re tla bona motshe a re na shutdown di shopong teng e amajwang di shopo le di molo a ga boholo ba di shopa tsa melata ne di sabulwa ho seng hona hamfa ditaba fela he shopi mola lena o mono o re fa ditaba ka jwalo ka ndi ntse di etse hala makhufe tlo go rubelisa boso a ka le kae
3: madume se batho ka da wana le thasa ka mono
2: nona ke
4: ba
2: tsole makhufe ka pa se ba o bitsa khufa monna
3: a ngwana me ke phamisitse di levels ke papa princess wa lesanda wana
2: kana ba kana
4: di papa princess wa champion
2: eh ba ipitsa two star yeah okay
4: ni two star
2: no taba tsebe da taba tsebe
3: da e re ka o bane di lela le roma o seng ha ka jelo ke le ka tsa tsore ya mabona ka simolwa ka mona ka bo milengo mogolo a bo mabule bo stifi ka mona ka pela bo chaps le ka ya ke hlaya ko montse pedi sa le reko le legolo e le re ke batla go bona gore na bana ba dikolong a bona ba ntse ba ya dikolong ee ba ile bana dikolong ka mona ka dikolong tseno le ha o bona tsitsipano e le teng go bona mme dikolo di leso ka di bula diheke nako eno ke le ka mona ka bo past 7 to 8 mme ha ke theoa ke gutla jwale ke na ka bona ka matitjhere a la ba lokolla go bampe ba gutlele malapeng gobane mmila eno ka mono e ntse na le maje e ntse enwa le malwanlwatlha a ileng a kalama gobane bosiu ka bo 10 bo 11 le bosiumane mme go seng gone bale tsena gae ga ke gutlela tabe tsa goseng go tlhile go batla go ya ka thekonyana gobane di-taxi tsenyane le tsegolo di ntse di kgona gore di leke batho di ba ise toropong le go kgutla jalo ka mona ka Rockland le ka mafora le ga ka mafora ka nna tsane tsa bo motshadi etlile bashimane bana ba senang ditsebe ba ile ba nna ba rotherothela dishopong tsena tsa rona tse re ba bitsang ka gore ke bo my friend
2: jale ha re shebe maobane maemo maobane yana le jwang no hlile go bona hala hore go tla ba le ntho ya mofuta wo ka jeno re tla tswa ka yona shutdown e ka pa maobane di nthonentse di tsamaela hantle jalo ka tloela
3: batho ka le tsasa maobane ha re tswa monegetswa go shebella bolo teng ke le ba shebele ba mamelo di sundowns ka bo pastele bao ha re ka tau feta ke se re kena hona Rockland mo bo mabule ke teng mo matshwao a ileng a qala a iponagatsa gobane go ne se o latlhetse majwe le majwana ka gare go mmila mme seo e nlebe ya ba yona mathomo a gore goseng go keke gwa ba gwa ya ka theko gobane ke a kgona gobane ne ke se ke utlwa ke gobetse ka bo matrei ke ne ke utlwa dithunyane le ntse di ropoa gona ka bo godimo ka bo Rockland ka bo mafora ka mala e le pontshatswa gore mosebetsi ona o se magete o ne o sentse o qaleletse wona ngwana mme
2: o na le batho ba llang ka gore hona le batho ba nka monyetla wena khufesi ka maemo ana na se so hlokometse hona le bo ditsotsinyana tse leng hore mohlomo seding ka monyetla ka maemo ana a shutdown mohlomo ba nka thepa tsa mabenkele a melata dintho tse tshwana letseo
3: batho ka ya le tsasa e re ke ne ke fatse hore ha hona le ntho e bitsang ka ke shutdown o tle ke hona ha botsotsi botla bo boqala bo loyellwa bana ba bo ramenyetla ba sebedisa yona ntho e jwalo bana seng ha ke tswa le nna ka moka dibakeng tsa bo mafora ke o jetsa ko tisetsa bana ba bo 10 ba bo 11 ba bo 14 ba le seng tse ba kakatletse ba le di grade ba le di trinki o bona hore ba se ba kene di shopong tsena tsa bo my friend le sena e le yona ntho e bontsha hore ha ile wa ba le mantsi a nwa ka tsamaya ka di WhatsApp wa reng ho tla ba le di shutdown mona le mane botsotsi bona bo ya thagoa ebile bo ya kenela ka go setšhaba sa rona mme ke yona ntho e re utlwisang botlhoko gore bana bana ga re naela go bona tlamehile ba ye dikolong ke bona he ba keneng ka setsotswana tabeng tsena tse mpe tse sa jeseng ditheolang
4: hangata shutdown ha e etsagala go na le batho ba tlhagelelang e le bona ba etapele e gannwa ke eng ntho ya shutdown ke di-voice note tse ntseng di matha na go bonagala go na le komiti e leng gore e tla isa tletlebo e bang tletlebo e teng ya shutdown ena kapa ke shutdown ke ntho fela e leng tse le monyenyetsi mathamona e mathamane be go ropoa morusumo na le mane ga o tsejwe gantle go eteletswe pele ke mang gantlentle ya kae gantlentle boipelaetso keng nna e bonagala e na le boetapele mme na boetapele bo bonagala bo na le taolo ya se e tswang ke bolatedi ba sone
3: kafa o e beya gantle wa bona ga go na le ntho tsa mofuta ona di na le dikomiti tse di tsamaisang go ba le dintho tse yang ka theko gobane go tla thwe shutdown e be re tla tlhalosetsa gore e tla qala ka nako mang e be le boipelaetso bo tla bo boya mohlomo officing ya mo primary kapa ya sepolesa jalo jalo ke yona ga go ba le taolo empa ga e matter e le di-voice note di na le mollo o banteng ka gare obane re re tsho mo o nang le mositeng mollo wa ropong mme e tsantse di di-voice note tse neng tse di matha-matha di gothela mona le mane ke tsona tse ntseng gore e be ka jeo re bua ka shutdown empa phapano ke ena bana thasa ga o sheba dibakeng tsane tsa bo KwaZulu-Natal kama le bo Gauteng e ne ntse le mofuta ona wa shutdown empa e ne e na le taolo ya go bona ba re re tseka di-undocumented melata e senang mangwalo ka rona empa ka Bloemfontein e a fapana gobane e fekentse botsotsi ebile yona ga e bue ka melata e thubela banna bana ba reng ka gareo makešen a rona ke yona fela taba e re setisang ene go le baagi ba kalo ka Bloemfontein
2: boso waka a re leboya golo e wa ditlhalosa ga monate fela ha re bua le wena je metsotso e se ya go ye mashoma mararo ka morao ra borobedi maemo a jwang
3: ke ka ona ke tshwere wena batho ka dao ga se gale ke la ka le tipa-tipa ka tlhaa ka mola ka bo Rockland ka bo Mafora go batla go ya ka theko gobane ha di-transporto kapa dipalangwa o bona di nka batho di ba isa toropong ke na ba ka emisa ba bangwe ba di-taxi senyane ka re bo ntate nna le a tsamaya ntate wa ga ntate re sa ja bothebelele re ntse re tsamaya bana ba se ba itšheletse fela go thuba dishopong ile yang kgotsofatsa taba eno gore kgwebo ena e tla nne e tswele pele empa fela ke sena go netefatsa gore bo face two bo face five ka mane ka dibakeng tsane tsa bo Bergman e be maemo ona a jwang wena ngwaneeso
4: hi shopping ga itsere ka ntse ke fumana di-video mona ke fumana dinepe ke bona marulelo mona penolotswe go kenwe ka marulelo mabenkeleng a e leng gore a na le di-butler ke bona ba bangwe ba otla dibese ka majwe dibese tse bonagalang gore di kena motseng go lo lata basebetsi mme go bona la baagi ba shapa dibese tseno ka majwe ke a ipotsa gore gona jwale tsena dibese tse tsamayang ka mono ka Bloemfontein ke tse kae tse e leng gore motlhomong di thujiwe ke majwe boemong ba bona bo e leng gore ka nnete dibese tse jalo di tlabe di le ka o atamela gore batho ba sebetsang ba seke ba ya gole bakeng sa dipalangwang ha ke tsebe gore na ga e le tjena e kgalemelwa jwang e thijwa jwang batho ba se ba kena ka marulelo ka nnete na e santsane le taba ya boipelaetso icona
3: ga e sade boipelaetso wena thasa e se le bosodu le botlhokotsebo bo se bo batla gore sepolesa se nke bogato obane re le ba ahi re se re le ba ahi ba itwantshang ka borona obane re tswa re re mesebetsi e re santana re tshwere re ba balle empa ha ile go batho ba borona ga batho ya mesebetsing magwa ga ba emela thwasa batho ba ke ba tswa ba fumane di warning ho sane di shopong tsena tse tsa private e be jalo mesebetsi kala e fela ke re boela re supa mmuso ape ka letso re se re bitima ai ha gana mosebetsi e le rona re le ntsa maro re itwantsha bana thwasa le batho kana
2: are le boya golo kana kwa ha o boso wa ka gatla ne re o tshware mohlomong ha ona letsege di hlokang tsa maonya bekene haibe di tla ne di tswelle pele ditaba tsena tsa shutdown jolo kha ba itse a seka jeno fela re sa tsebe di tla fela gape re tla le ka ho fumana bona ba ikarabellang shutdown nyana fela re le buile ha holo kana kwa ha
3: ke na le buile ke papa princess re haibe khotso
2: agle boya holo boso wa ka mashoma mabedi a masoro bo fela ba tsotso re le bile tsholo re gane ya borobong ke tsa ho ya ditaba. Tu es mon ami.

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Moratua, a kwa tlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela tle dipunka-punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
1: Yo, kelelonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata tle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le

0: FM Rikiti Gay. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa.
1: Mamiti re dula hantle metsotsong e mashome a mabedi le metso e mmedi ka mora hora ena ya borobong. Ntse o mametse itlhabolleho le Lesedi FM. Re a lebohle ka kgetho ya dipina tsa hao wena Tshabedi Mogale ka mana ka Matlosana. Ke Klerksdorp, bo dumelang ka moo ka Matlosana. Le tswile hantle. Re a lebohle ba haufi le dibaka tse tshwanang le bo Orkney. Orkney dumelang hle, le phetse hantle kajeno. Re a phela le rona ka kwano ka Lesedi FM. Me wena momamedi motle le wena rumela dipina tsa Otsepedi o qala pele ka lentswe cup ebe o rumela dipina tse pedi tsa R&B kapa soul o di rumele nomorong ya rona ya WhatsApp ya 079 758 5066. 079 758 5066 ke nomoro ya rona ya mohala ka kwano. Metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong. To se ke wa fetwa ke senwelo sa tumelo, wa tseba ke mantaha. Mme re a tseba hle mo mamedi motle hore batho re maphati phati. Jwale ka nako nngwe ha o be le sebaka sa hore re a o leboha hle Modimo ka bophelo. Re a leboha ntate Modimo ka bophelo. Jwale re teng tshebeletsong ena ya Lesedi ka tshebeletso ya metsotso e mehlano fela. Mme kajeno he ke ntate Morutisi Ray Mafojane o bala bukeng ya diketso kgaolo ke ya bobedi o bala temana ya leshome le metso e mehlano. Mme o seke wa fetwa motswalle wa Gauteng le yena kajeno metswalle ya rona ya tshohang le bona ba teng. Re tlatla re buisana le bona re utlwa taba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona. O tlo seke wa fetwa he wena mo mamedi motle. Hey, mafela beke ya hao a bile jwang hle mo mamedi motle? A re o tuli ke bile mafela beke a matle ka nnete. Ke ne ke nkile leeto e mong a re ke ne ke nkile leeto. Re na le mosebetsi hae lapeng kwana e mong a re ke ne ke nkile leeto. Ke ile kaekae ke lo nyadisa mono he dintho tsa rona di tsamaile hantle. Ba banke ba neng ba beya baratiwa ba bona. Ke a tshepa gore ka ofela ga lona le sebeditse hantle. Ke ne ke le khutlo tharo ya le kwa mafelong a na beke. Jwale ke ile kaekae lefu mo mamedi motle. Ditshele tsa mafumbo kore batho ha o ntse o thumo bumo bumane batho ba busy ka mona ba qoqa ba qoqa. Hey ya ba ke thotse ke mametse nna budisa Modimo ke ra gore ke mamele taba tsena tse qoqo wa mabitleng mona. Ha ba utlwile ha Moruti a re ramane ha ba no jwetsa le hore na ebe ho itswe mabitleng mane ka mogoba le busy ka teng ho qoqwa ka sena le sana. Jwale ya ba ke mametse bontate bana ba bane e se le bontate ba baholo tjena. Le ke so iputsa go thulina le lefun le fence kampa wa bua ka nna. Le bontate bana ba bane bana mo mamedi motla ha ke ntse ke mametse mono ba qoqa. Se le bontate ba tiileng ka nnete ba baholo. Jwale eno e mong o re gobaneng hangata basadi rona re le banna re sa lwanele basadi empa basadi bona ba dula ba re lwanela ba re lwanela. E mong a e kapa kwana re hei ha ba ka re ke waka ke waka ke waka. E batho ke tsheya ke le mong ka pelo empa ke batle o jampisa gore ke mametse moqoqo ona wa bona ona. Jwale e mong o re basadi bana ka nnete ba jwale ba tlatlameya gore ba ipee hantle gobane jwale ba bona le bona gore ba bangata rona banna re a shota tshwanetse re nne re thuse moo bang re ka thusa teng. Ye bathong bontate le reng ka re ye ai win ditshele tsa mabitleng ditshele tsa mabi ka mona ke bo ausi ba batšha tjena ba qoqa le bone ke mametse nna budisa Modimo ka mona. Ke ra gore ke utlwe metlotlo ena ya mabitleng mona gona hantle ntle. Ke eng e kana-kana e keepang batho busy. Jwale ba qoqa. Ba qoqa ka bo ntate ba stintshi. Ai, nna ntate a stintshi a. Nna motho a stintshi a ke mo batle. Ke mo batle motho a stintshi. Le re le tswile mona le ile monateng. Ha bile e tla o ntsha re wena o tla patala bokana o tla patala 30 ranta wena o tla patala 20 ranta. A re ke eng yona ntho eo tshoma? Ke eng yona ntho eo? Eno a hlakona ga nna nyeo ke kile ka hlaka mosi a gale ne ke mosi ela na ntweno ya bo stinge ye batho ba bua ka ntle ka bona dingata bo ba fete botla dipaletse ke dipile ka re jo ya no ya no wa se baka dite mabitle mane ba ga uthuli ka ntse o bontso ke ne ke mametse ho hle mona mo ke tsamang ke tonne mahlo ke butsi ditsebe ho hle mo ke tsamang teng ka tshukare yo ya ke ka hona ba sa utlwing la o sothwe re ka ikela mahai o fumane re le khona ba emeng meqoqo ena bona e batshwere ha ba utlwa le hore ho itswe re ka ikela mahai ga feta lape mane ga tshwara metsi yo ya no bana beso na ntwe nga e tshomfela ke hore ntwe tsena ka nnete tsetsa la mabitle mane di a swabisa le ile le lo tshidisempa ha le moka tseo ha le mo le tshwerisa lona mona ditaba tse hole le mona montho ena ile etletse mo ka tshoka re jo ya no re ke nke gaugelo ke kana re nke pina a re digoro bo mabedi botle ke jalo ka ke sho ha re le dibudi re butse ditsebe re butse mahlo ntwengwe lengwe ga e utlwa ga e bona re sutele ntate moruti empa re mosuthele jalo ka gaugelo ke kana o re digoro buleha.

0: le pina e monnate ka nnete. Dumela nhle manyelo e nyana ka matle.
1: Dumela mme matle.
0: Le phetse jwang ye bana baka?
1: Re phetse ntla re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke phetse hantle bana baka. Le ka jeno he, hona le pali e nngwe e monnate eo ke tlang o le phetela yona.
1: Jo mme matsepi. Nna ka nnete ke se ke tetetse utlwetsa pali ya ka jeno.
2: Mme matsepi. Ke nna ya o tsebang hantle. Dipale tsa ho phetelang tsona di monnate haholo ebile di tletse dimakatso tse ngata ka gare. E ka ba ya kajeno ke e buang ka emme matshepi.
0: Hey, bana bake butleng pele he pale ya rona ya kajeno ke e bitswang e ntekana hantle.
2: Ke ipotsa gore na ke mang ya lekanwang ke eng hantle.
0: Hloni
2: mme matshepi,
0: ha re ka ramamela pale ena hantle ngwanaka, re tla fumana dikarabo tsa dipotso tseo tsa hao. Ha re mameleng pale ena ka hloko hoba e ya qala. Mutla o ne o eme o sa sisinyeng. Pela ona ho ne ho rapalletse thota e buleileng. Naha ena e ne e tletse ka difate mmoho le jwana. Mme mmutla o ne o lokela ho feta ka hara tsona hobane o ne o batlana le lehae le letjha. O ile wa fofonela moyeng ha moya o ntse o phahamisa boya ba ona. Mme matshwala a ona a ya kwana le kwana. O ile wa qala ho matha o potolo wa thota ena. Tseleng, mutla o ile wa bona lesiba la noko. O ile wa sheba kwana le kwana. Wa inamela o le shebisisa ka hloko ya ba o a nahana.
1: Le ntekana hantle.
0: Ka ona mantswe ao, mutla o ile wa phahamisa lesiba lena la noko. Mme wa lekenya ka hara mokotla wa lona oo o neng o nkile. Wa tswela pele ho tsamaya.
1: Mutla o se bete e le ka nnete. Ke hore o bana le siba la noko, o bo se bile o lenka. Ha e ka ba ke sifi moo, ka nnete o tshabe kotsi.
0: Ka nnete. Ha re mameleng pale hle ngwana ka hore na ho tla etsahala. Ka mora ho ya hodimo le tlase sebakeng sena, mutla o ile wa bona se seng sa dipekere tsa seporo mane moo terene e neng e feta teng. E leng hona moo teng he, o neng o tsamaya teng. O ile wa se shebisisa. Le hona o se sheba hantle ka hloko ya ba o a nahana o re.
1: Ebile se a ntshwanela.
0: Mutla o ile wa phamisa sepekere sena. Mme wa se kenya ka hara mokoka. Nakwana ka mora mona, mutla o ile wa bona kgudu e eme ka hara tsela ka pele ho ona. O ile wa e sheba nakwana. Ya ba o a nahana.
1: E a ntshwanela.
2: Mme matsepi, ke ipotsa hore na mmutla o tloetsang ka dintho tsena tseo a ntseng a di thonaka. Ke bona ka hona le se seolo seo mmutla o ntseng o se rala.
0: Hloni ngwanaka.
2: Mme matsepi.
0: Ha re mameleng pale, hore re tle re utlwe hore na leano la mmutla ka dintho tsena ke lefe. Ha mmutla o ntse o tswela pele ho itsamaela jwalo, o ile wa teana le sethunya sa ho tsoma. O ile wa se sheba nakwana. Mme wa nahana.
1: E sona se a ntshwanela. Tjhehe, ke tshaba sepete sa mmutla.
0: Ho bonahala mmutla o le sebete ka nnete ngwanaka. Le ha o le jwalo a re tsweleng pele ka pale ya rona. Mmutla o ile wa phahamisa sethunya sena. Mme wa se lahlela mahetleng a ona. Ka mora hore mmutla o shebisise hantle mona naheng. O ile wa bona ntlo ho jana mane. Ha o ntse o atamela ho yona, o ne o ntse o fofonela moyeng. Mme matshwala a ona a qala ho ya kwana le kwana. Ha o fihla mona ntlong, o ile wa kokota monyako mme wa hoeletsa.
1: Na o na le motho ka moo?
0: Ha wa ka ha eba le karabo. Ntlo ena e ne e shebala e sena motho. Ya ba mmutla o kena ka tlung. Mme wa kwala le mati. Ha mmutla o sa dutse jwalo ka hara ntlo ena ya ona e ntjha. O ile wa utlwa modumo wa monyako o buleyang butle. Ka baka la moya o neng o foka ka ntle. Ya ba lentswe le bohale le.
3: Ke mang ya keneng ka ntlong e ya ka?
1: Ha! Tau tlo hlasinya mmutla.
0: kananelo a kobe butle hle ngwanaka ha re mamele mpale yena re tle re utlo hore na ho tla etsahalang mutla wile wa tsamaya ka ditshetsekwane ho leba monyako mme wa nyarela ka lepatso le pela monyako o nahana hore o ile wa bona ee o ile wa bona tau le hona e kgolo e halefileng e eme e shebile monyako mutla o ile wa arabela ho potlaka
1: tau ha o ntsebe nna ke selalome se seholohadi mme ntlo ena e se e le yaka ke e fumane o sena motho ka mona ka ga yona ya ba ke nkela yona
0: ha tau e utlwa ditaba tsena ile a etsa modumo o moholohadi ya rora ho diphoofolo le dinonyana tse neng di le haufi le moo di ileng tsa ba leya ho pholosa bophelo ba tsona
2: jo mme matshepi nna ke ne ke le motlo ne nka inela itswe sesotho se re ha boboi ha olole
0: ee moo ke nnete hloni empa ho bonahala mmutla o hlile o itshepile ha re utlweng hore na ho tla etsahala eng Tau ile ya re.
3: Ke nna morena wa thota ena. Ha ho mang kapa mang ya moholo ho nna. Le hona ho tshajwa ho mpheta. Ntle le moo, ke nna ya rorang ka lentswe la bohale le hodimo. Ebile, ke na le dinala tse bohale haholo.
0: Jwale mmutla o ile wa inahana nakwana pele o ka bua.
1: Hela tau, ha re etse diteko hore Re tle re bona hore na ke selalome sefe se seholohadi pakeng sa ka le wena. Ka mora mona, se hlolang se tla inkela ntlo ena. Se teletse boya ba hao ka tlasa monyako hore ke bo bone. Mme le nna, ke tla etsa jwalo. Ka mora mona, o tla kgona ho iponela hore ke selalome se seholohadi. Ona ke mutla ko o tsebang, o se o qadile ka maqheka a mona a yona.
0: Ho jwalo ka nanelo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tau e ne e dumela hore ena teko e tla ba bobebe hore e hlole. Ile ya hula boya bo bong mmeleng wa yona. Mme ya bo sutuletsa ka tlasa monyako. Ya ba jwale mmutla o ntsha lesiba la noko ka tlasa monyako hore tau e iponele. Tau ile a tshwa haholo. Mme ya sisinya hloho ka ho makala. Ya ba mmutla o re.
1: Ke nahana hore ke hlotse teko ena.
0: Tau ha e ya ka ya arabela ka sena seo e neng e se bona. Ya ba mmutla o tswela pele.
1: Jwale he tau, sutuletsa le leng la dinala tsa hao ka tlasa monyako. Hore ke bona hore na dinala tsena tsa hao tseo o ntseng o di buledisa, di bohale ho le hokae.
0: Lekgetlo lena. Tau ile a nahana hore e tla hle e hlole teko ena ha bobebe fela. Ya ba e kenya le leng la dinala tsa yona mona tlasa monyako hore mmutla o tle o iponele. Mmutla ona he ke o sutuletsa sepekere sa seporo ka tlasa monyako hore tau e iponele. Lekgetlong lena, tau ile ya harwa letswalo ha e bona sena. Ya boela ya sisinya hloho, ya ba mmutla o re.
1: Ke nahana hore le yona teko ena ke e hlotse.
0: Jwale tau e ne e thotse tu, e hlolletswe ke sena seo e se bonang.
2: Tau, ha ke ne ke le wena, nka be ke qala ho leboto. O se ke wa emela e marothodi a maholo.
1: Hloni,
2: we ka nene.
1: O se ke wa itebatsa hore tau ke morena wa meru. E ke ke ya inehela ha bonolo jwalo fela.
0: Bana baka.
1: Memati
0: le a tseba hore mmutla ke ramasene le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona mmutla o ile wa
1: siteletsa engwe ya dikgofa tsa hao ka tlasa monyako le nna ke tla etsa jwalo
0: jwale tau ile a hlokomela hore ena teko e ke ke ya e ba bonolo jwalo ka ha ine ina ha empa le ha o le jwalo ile ya nka kgofa e le nngwe e tshenya ha mona mmeleng wa yona Mme a sutuletsa ka tlasa monyako. Ya ba mmutla o sutuletsa kgudu ka tlasa monyako. Hore tau e iponele. Tau ile a tshwa le ho feta. E ne e sa kgolwe hore kgofa e ka ba bogolo bo bokanang. Ya ba mmutla o re.
1: Teko ya ho qetela ke yena. emole emong wa rona o tla goga ka matla ka mo a ka gonang ka teng ka ha nna ke se ke hlotse diteko tsa pele ke kopa o fa monyetla wa hore o qale pele
0: ya u ile ya thetsa se khohlela ya hula moya o mongwa me ya puruma ka modumo o mogolo ha jale ke ha mmutla o hula sithunya sa o tsoma mme wa thunyetsa moyeng modumo o iphetapetang wa sithunya o ile wa utlwahala thoteng yohle mme tau ile ya tshoa ho ile nyaqela ho lutu ya mmatha ho fihlela e nyamella hole kwa ke ka ona mokgwa ona mo teng mmutla o ileng wa qetella o iphumanetse ntlo e o tshwanelang hape lena ke lona lebaka leo tau e sa rateng modumo wa sithunya se tsomang ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle mmathepi
0: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle mmathepi
4: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Tebeletso e ratwa. Lesedi e

0: kenda de thori o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: ile shume le mesemene mesoso mo mamedi kamara hora ena ya le shume re kene mo gatlhalong wa bobedi wa lenane la itlhabolle dumela hle ha iba ke hona ho bulelang sia le moya sa hao ke boetse hape ke na le wena ka jeno ke tuli baby ka fatla o sane setla tsempo selo ka dina go tsohle ke ke re ke ketsetsa molemo ke dula ke thabile le wena mo mamedi motle e ketsetse molemo o dule o thabile hle o tlwele ngongorea ka dinthotse o kekeng wa di fetula bophelong wa tsantho tse ding ha o di fetule how di fetule ka nnete how di fetule o tswana le batho bana ba reng nna motho enwa ke wa ka ketla motshintsha motho a tshintshuwi motho a tshintshiwi bo ba bitu motle botho o keke motho ke ntwe thata hampe o keke wa mo fetula le gale jale are ke ne tabentsa rona ka jeno he ke nako yane e o re buang ditaba tsa batho ba qhwadileng ka jeno re tlo bua taba ya bohlokwa gore na ke se o ka se etsang ha ngwana ya qhwadileng a iphumana ana le kgatello ya maikutlo mme Masebalo Mosiwa yena he ke titšhere ya bana bana ba ditlhoko tse ikgethang ebile ke mothei wa Senakangwedi Development Center. O santsa le teng mohaleng kwano mme Masebalo Mosiwa dumela mme.
2: Go tsa metlwana.
1: Ke phela mme o phela hantle.
2: Ka le bo re phetse yena ngwane so ga le bo re phetse mmoho ka o fela ka jeno.
1: Ka re le bo wa hle re le bo hamme. Mme ha re hle re kene di tabentsa rona ngwane so rena le matitšhere a tshwanang le wena jena a gonang hore a rute bana bana banang le ditlhoko tse ikgethang. Ebe o kare ho hlokeya heng ho titšhere ya rutang ngwana wa mofuta o e tshwanetse ka ba motho a jwang mohlomong ha o ka hlalosa fela
2: mmetholwana ke a lebo haholo ka potso ena mmetholwana hore re bene le mohlokomedi jwalo ka ba bitswa di-caregiver mohlokomedi makgetha a mohlokomedi e lokela ho ba ana ebe motho ya lentswe le tlase ya kgonang ho theola lentswe la hae bane ha ka a isa lentswe la hae hodimo le ngwana wa rona a nang le ditlhoko tse ikgethang a bang overwhelmed kapa ya bana le tsitsipano eo ka nako eo ngwana wa rona le yena o ya hodimo ko maikutlo a hae ha tišega a le hodimo le yena maikutlo a hae a ya hodimo

0: kona ufua teddy bear a etswara o tlo thola me o lokela hore nako tsohle a ithute ngwana emong le emong ka hona hore a tsebe hore gore a fane ka kantle re reng ke support ke kopa hore ke tla kopa tsarelo hore ke tla sebedisa lena a fane ka ho thusa ka thuso ngwaneng nakong eo ngwana a hloka thuso eo e jwalo hobane ha se ka mehla ba bang jwalo mare e ba taba ya hore ha ho no re bana le tsona dintho tseo ka bo manta ha ba khutla hae ke bene le tsona ha ba khutla di holiday ba bana le yona ntho eo ya hore tsitsipane e ba teng maphelong a bona.
1: Ya utlwagala mme wa ka jwale ha re ke re shebe matshwao ao motswadi a ka tlhokomelang ka ona gore ngwana enwa wa hae wa ditlhoko tse ikgethang o na le bothata mohlomong ba gore a ka ba le kgatelelo ya maikutlo.
0: Mme tholwana seo motswadi a ka kgonang go bona ngwana wa hae ka sona ke sena e mong ngwana a ka ikotlanya leboteng e ka ba a ka loma manala a hae a ka tabola kapa a lahla dintho kapa a ka lwana go sena molato kore o sena ntho e ka etsang gore a lwana kore e ka etsang gore a kgobogelwe e le seo ka nako nngwe o ka bona fela digapa di theoa o sena lentswe le tswang kapa modumo o tswang o tlo bona gore motho eno wa ka o na le tsitsipano eno kapa o ka tlasa gatelelo ya maikutlo o na le gatelelo ya maikutlo ka nako e nngwe o heletsa fela o sena lebaka o utlwa fela a entse modumo o mogolo o tswang ka gare go yena gore a bontshe gore ga ke a thaba maikutlo a ka ga a gantle ka jeno ke tse dingwe tseo batswadi ba ka di tlhokomelang gore ngwana wa rona ka nako nngwe gana le go ja dijo seo a tlwaetseng go dija o thole o sututsa sejana sa jelelang go sona ga a rate dijo tsatsing leno ga a rate o fiwa eng kapa eng e re ne re nagana go wa e thabela.
1: Jale ntho o ka reng ke ntho ya pele eo motswadi kapa motlhokomedi wa ngwana a lokelang go etsa go goba ngwana matshwafo kapa go mo kokobetsa maikutlo ke efeng?
0: Mme wa ka go theola lentswe ke ntho ya pele go dula pela gae e seng ka pela gae fela letlhakore mona o buele tlase o tloya a be a ye a theowe gantle eo ke ntho ya botlhokwa gobane ngwana ga o ka wa mo sheba ka matlong e le ngwana wa rona ke tla bua ka ngwana wa rona wa autism kapa ngwana wa rona e re reng o na le ADHD ha se batho ba kgonang go keepa ntho e re reng ke eye contact ke kopa o kadima lentswe leo ga ba kgone go keepa eye contact jwale ga o ka wa mo latelela ore a o shebe matlong o nne ore ntshebe ke bua le wena ntshebe ga a tlo utlwa letlo ka gona motlhokomedi kapa motswadi o lokela go isa lentswe la gae tlase a dule letlhakoreng la gae a mo tshepise gore o bolokeile mona mo o teng o bolokeile a sekebe a motshwara gobane ka nako ngwe ga ka motshwara o etsa maemo a ngwana a tlole boleng ba puisano empa a etse gore a mo tshepise gore dula pelaka o bolokegile a sekebe a ba a botsa gore gobaneng o lla gobane ka nako eo o botsang ngwana gore gobaneng a lla bana ba rona ga ba na lebaka la gore gobaneng a lla empa e le boko ba gae kapa kelelelong ya gae mono mo o ferekane mo o nang le setsokotsane seo teng ke kelelelong jale ga a kgone le go tlhalosa ntho ene ya ikutlwang yona jale ke taba ya gore motlhokomedi kapa motswadi a dule pela ngwana empa a sekebe a fana ka taba ya gore wa mothatšha o ntsa polola matso a gae ga ba e dumele ntho eo e jwalo bogolo ba bona ga ba e dumele ga ke re 95% ya bona ga ba dumele go tshwarwa nakong eo ba nang le tsitsipano eo ya maikutlo ya gore ga a monate go gaka jwale e be ke taba ya gore nne a fokotse kapa a fokotse batho a kere ngwana ga lela bo mang ba tlhaga gore e be o llelang o etsalang a fokotse sephethephethe seno kore nakong eo ngwana a ntse a lela ka yone ba fokotse sephethephethe seo e kampane ya ba mme a le mong kapa e ka nna ya ba motlhokomedi fela a le mong e seke ya ba batho ba bangata gobane ga a bona batho ba bangata ba tlile go yena ba ntse

0: botsa ka yena wa hlokomela hore o fuwa ntshwereng ke attention e fetang tekano mme ngwana wa rona ya jalo o kgona gore abe maemong a tlolang tekano
1: o medi ke mesoso e mashima mabedi le mesemedi ka mora gora ena ya leshome go na le tsela eo o le motswadi kapa o le motlhokomedi wa ngwana o tsamaisang dintho ka teng ngwaneng eno wa gago ka nako nngwe o sa tlwaela le ntho ena e re e bitsang routine ya gago le ena gore ka nako itseng motlhomong wa motsosa ka nako itseng le etsa ntho itseng ka nako itseng le etsa ntho itseng e botlhokwa ga kakang go ngwana ya nang le ditlhoko tse ikgethang
0: routine kapa tsamaiso e tlwaelegileng e thusa ngwana gore a tsebe gore ga ke tloa mona gona jwale ke tlo etsa gona ga ke qeta go etsa gona ke tlo etsa go aneng ga e etse ngwana ya lobokaneng a seka tseba gore o latlhegela kae a seka tseba gore mofuta wa ntho a tlo e etsa ke ofeng e tlhophisa letsatsi la ngwaneno le maikutlo a ngwaneno ka tsela e nepagetseng gore ngwana a tsebe ebile a tsitse ebile a rate ntho eo a e etsang gobane ga a etsa routine o tlwaela routine o e etsa motswalle wa gae jalo ga e ntse routine motswalle wa gae o kgona go tseba gore ke tsela eo ke e tsamayang ena kore e tsela eo ya routine e tshwana fela le rona bophelong ba rona ga e ka ba ka strateng se itseng go so go kwetse o tlwaetse o tsamaya strateng seo o so kwetse motlhomong ke mogwanto o so kwetse o so thelepote ka kaekae ga o tsebe strata seno ga o a tlwaela go tsamaya tseleng eno ya o ferekanya le mosebetsing o ka ba wa fitlha lata gobane o tsamaile ka tsela o sa tlwaelang go tsamaya ka yona empa ga e le tsela o tlwaetseng go tsamaya ka yona o thuša lela fela bo lo fitlha mosebetsing o bo fitlhele ka nako o bo kgone le o itlhophisetsa letsatsi o emele dintho tsa letsatsi jale routine ya ngwana wa rona e wa tseba gore o ka nako e itseng go tlo tla dijo tsa goseng ka nako e itseng ke tlo nkuwa kilo tšhintšhwa lelevi ka nako e itseng ke a photlwa ke e tswang kore ntho tseo kao fela di tlhophisa letsatsi la gae gore le tsamaye gantle le tsamaye ka tsela e kgethileng
1: jale ga ke nke gore mohlomong bothata bona ba a kgatelelo ya maikutlo o fihlelwa ke go gong mohlomong le le ka gara batho jale jalo ka motswadi jalo ka motlhokomedi wa gae ke eng seo mohlomong o ka lokelang go seetsa go leka go kokobetsa maikutlo a gae ka gara batho
0: metolwana motswadi haiba a tseba kapa motlhokomedi haiba a tseba o tlo tsamaya le ngwana go ya le ena gara batho o itlhopha pele ena o tseba sebapadi sa se ngwana gae a se ratang o se kenya mokoteng gore ga e ba o ka bana le mathata ke lokela gore ke mo fe yona ke yone e tlong kokobetsa maikutlo gape motlhokomedi kapa motswadi o a tseba seo ngwana wa gae a ratang go se utlwa ka nako eo a leng tlasa kgatelelo ya maikutlo mohlomong a motswadi a kgone go buela tlase le yena gore go lokile re tlo tswa mona o bolokeile re tlo ya ka ntle relo ba ka ntle nna le wena fela ngwana eno o ikutlwa yena ka bo yena a bolokeile ga a na le motswadi ebile a dumela tshepisong ye motswadi wa gae a e etsang ka gona ka nako tse ngata motswadi ga a ba a ithola a sa ka a itlhophisa kapa go na le ntho tseo kapa e lebetse go etsetsa ngwana ntho a ka etsang ga a fumane shopo kapa lebenkele le nang le ntho e rereng ke di-bubble liquid ngwana wa gae mona mo a tlaeng ka ntho ena a nna butswele ga ntse a butswela jalo ka motho o tshweng anke short breath ke tla e beya jalo a heme hanyane o fitlhela a nna tlhole moya hanyane jalo o fitlhela ba gantle jale ga o na le ntho eo e rereng ke bubble liquid ngwana ga ntse a e butswela o theola maikutlo a gae o a theola gantle o fitlhela moo yena a sa kgona gore a tswele pele le karolo eo a leng go yona e re e bitsang environment kana go engwe motswadi mo aya ha to ya le ngwana kae o tsanetsa tsebe hore ebe hona le sebaka sa mo bana ba bapalante a re motswadi o ya tnya mo ba ile o ja teng motswadi tsantsa a tlokomela hore ebe hona le sebaka sa bana ba to ba palla ho sona mo atlega ngwana ha e ha sa tine ba bana ba tine ya ka pele ha sa tine tine a monke a moise sebakeng seno a bapale a gutle o tla gona ho ja ngwana a qete go bo etsa hale letsatsi la hae le sakala senye ya ho ha a shebe hore ha holo holo engwe e leng bohlokwa nakong eo a leng mo e leng sebapadiswa se bohlokwa ke sena se reng ke trampoline trampoline e ba ja ba ba ya hodimo ba ya class ba ya hodimo ba ya class ithe
1: mamedi re nele masometseng hle a qetele ditaba tsa ya ke a gola mohala wa hae o lahlile network ere ke moleke hape re qetele ditaba tsa rona

0: Ha se mo he re boetse hape re mo fumane me masibalo mosiwa mo mamedi motle me masibalo qetela fela ntla e uneng o bua ka yona re fe le mo mamedi mantsi a ka moghuthatsang ha go le batswadi le ba hlokomedi ba bana ba mofuta ona e ya me
1: me o ka re le mona tabeng ene ya trampoline ya trampoline ha ba ntse ba ya hodimo ba ya tlase jwalo ba jumpa jwalo e ba thusa e theola maikutlo a bona ka pele pele empa e be trampoline ena eo e sireleditsweng gore ngwana ha ya hodimo a ya tlase a ka ithola a wele kapa jwalo motswadi o tshwanetse a etele sebaka seo a tlo etela le ngwana ha esona pele a tsamaya le ngwana gobane ga ka iphumana a se a le mo dintho tsa mofuta o jalo di le sio ngwana wa gae a ka ferekana mme ba ka senyegelwa ke letsatsi gagolo mona mo goreng ekaba re ka kgothatsa jwang ga gona ngwana ya tshwanang le ngwana e mongwe ngwana wa gago ga re lokele go mo bapisa le e mongwe gore empa ba na le autism ba le babedi gobane eno wa ka a etsa jenana ga gona ngwana ya jalo o tlabeya gore o ithute ngwana wa gago o tsebe le tsela le mokgwa o wena ka bo wena tsela ya lona ya puisano e etsang gore a be a ye a ise maikutlo a gae tlase mme batla ka gotlhe-gotlhe dintho tseo ka etsang gore ngwana gago a be a ise maikutlo a gae tlase ka ona mme ga gona tsela ya gore motswadi a ka lakatsa gore ke ka ntho ena e ka fela empa e ka kokobetswa e seng go fela empa e ka kokobetswa gore ngwana a kgone go phela bophelo bo a ka kgona go phedisana le batho ba bangwe ka bona
0: re le botlhele mosiwa ka ditaba tsena sa botlhokwa ka nnete re tlhoka batho ba tshwanang le lona tjena gore re tswele pele go ruta setšhaba ka bana bana ba nang le ditlhoko tse ikgethang re leboile a golo mme
1: ke leboa mme tholwana tsatsi le mona
0: thank you mme ke leboa mabedi ke tseoge ditaba metsotso e dula gantle go ye 20 le metso e robong apele gorra ena ya 10 le motsomong o ntsho mametsi e itlhabolole go lesedi FM ga renke pina e tla ka Maxwell Fortunate ka moramona he re tlabe re o gopotsa gore Zea Khala ka mona ka Sun City.

0: yakhala mo sanfit ikhutlile itshisa ho feta pele bona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mugwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa mollo ho Sunfest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso supile mbukjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand tsa sefifi ke siyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siyakhala mo Sun City.
1: Mme, na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card?
2: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
1: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
2: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
1: Tjhe, mme, ho molemo o etse hona jwale, pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
2: E hlokang?
1: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Post Bank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bonolo. Letsetsa *120*355# Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
4: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
5: E leshome le metso e robedi, metsotso pele ho ra ya leshome le motsomong mo mamedi motle ke mantaka kajeno ke ntse ke na le wena lenaneo ke la hao la Itlhabolle ke kgwedi ya Afrika, mme kajeno re keteka letsatsi le leholo la Afrika. Re tlo bua ka tshebediso ya puo ya lapeng dithutong tsa ditsi tse phahameng. Me re tla ke ditsitse phamentsa thuto re tla ke re tlo buisana le moeti wa rona yena ke Me Lomile Mokoena ke language practitioner re re kopane le yena o santsa le teng mohaleng kwano Me Lomile Mokoena dumela me
6: dumela actually baby ke phetse le kae ke ba mamela ke tla le tsene ka ofela ke a phela
5: ke a leboha hle me. Re keteka letsatsi la Afrika kajeno Mme Mokoena. Ho tlang wena fela ha re bua ka ho keteka letsatsi la Afrika. Le bolelang wena?
6: Ho nna letsatsi la Afrika tshili le bolela tumelo, le bolela setso, le bolela moetlo. Mme ka hodima tsohle ka ofela le bolela puo. Ho ba ntle le puo ha rena tsona dintho tseo ka ofela.
5: Hey, wa bua ntlha tsa bohlokwa ka nnete. Ntle le puo ha rena tsona ntho tsena tseo re batlang ho diketeka ka ofela. Jwale ha re ke re shebe bohlokwa ba tshebediso ya puo ya lapeng dithutong tsena tsa ditsi tse phahameng tsa thuto, ebe bohlokwa ba teng ke bofeng Mme Mokoena?
6: Tshili baby, ha re le thutong e phahameng ho bolela hore se re le ntshetsopeleng ya thuto, hape re se re le ntshetsopeleng ya yona puo. Ho ba ke re ka iqala fatshe fela thutong e phahaneng e bohlokwa hobane ho bontsha hore puo tsa rona di ka hola tsa batla kena di industrying tsa batla hola le matshabeng hobane ha re le thutong e phahaneng re thutela hore re dintho tse sa selleng di bakeng tsa selehae tse sa selleng di profenseng ka bona hing ya rona fela empa tse akaretsang lefatsheng ka bophara mme dipuo tsa rona di ka hola tsa batla tsebisahala lefatsheng ka bophara tsa batla sebediswa lefatsheng ka bophara e seng fela ka ho di bua kapa ka ho di sebedisa thutong le ka dingolwa tsa rona gore le batho ba bang ba ka ntle ba kgone ho ithuta dipuo tsa rona e re ke o fe mohlala ha re shebe puo ya Mandarin e le mohlala o nona le menyenyetsi ya hore Afrika Borwa e batla ho ikena e be e nngwe ya puo tsa rona tse hlophisitseng tsa Afrika Borwa empa tsela eo beng ba yona ba e hodisitseng ka teng e kgonne ho fihla boemong ba e leng hore le dinaga tse ding di ne di nagana gore di ikenye e be e nngwe ya dipuo tse sebediswang jale le rona ga re ka nna ra kenya dipuo tsa rona ra di sebedisa ntlheng ya ho ithuta le ya ho ruta e ka etsa le gore le beng ba dipuo tse tsa rona goba ke dipuo tse ne e le gore ne di sekuwe thejana di beeletswe ka thoko gore di seke tsa sebediswa fela ga re ntse re di hodisa go bontsha gore ga di tlo swa dipuo tsa rona so re nna re tsepe pele re di kenyeletse dithutong e phaganeng
5: mohlomong ga re katla ra teba ntlheng ya gore na ke mekgwa e feng eo mohlomong dikolo le tsona diyunibesithi kapa tsona ditsi tsena tsa thuto e phahameng ha jwale ba lekang gore mohlomong tshebediso ena ya puo ya lapeng e kenelele dithutong tsotlhe mona ditsing tse
6: language policy ya Afrika Borwa e dumelela ntho tu language policy ya Afrika Borwa e re dithuto di le 12 yeno ho kenyeletsa le South African Sign Language e be dithuto tse sebediswang ho ithuteng le ho ruteng mme ha se re itshetlehile ka yona language policy eo re re dikolo a ke re jwalo ka ha ntho nngwe le nngwe se re itlwaetse ka Senyesemane ha bo kalepeleng se tolokeng dintho tse ngotsweng ka Senyesemane di fumanehe ka dipuo tsa rona tsa Afrika Borwa e leng di-indigenous language dipuo tse e leng gore ke tsa rona ke tsa yona naga ena di tlamehile gore di sebediswe ha re tlaleng pele re tolokeng re fetoleleng gore tlhahiso leseding kapo dintlha kaofela tsa thuto di fumanehe ka dipuo tsenanang kaofela ka ha bana ba rona se ba sebedisitse Senyesemane haholo go ya ka language policy e fetileng e se le yona puo e leng gore e sebedisitswe haholo ga re nkeng dintho tse dingwe tse di tliseng ka dipuong tsa rona tsa di-African languages go tswelela pele ga re baneng le di-glossary di-glossary tsenanang ke mantswe a ke re le mabitso a ngotsweng ka Senyesemane le ka dipuo tsenanang tsa rona tsa se-Afrika kaofela di be teng e le gore mohlomong gape e re kere di sentse di le teng e sentse le dintho tse etsiwang tseo bakeng sa ntshetsopele ya puo gore dikolong bana kaofela ba kgone go bana le boitsebo thule ngwana e seka ba ngwana e be ke mosotho ke kgotsofaleletse gore ngwana ka o bua sekgowa fela go bontsha gore ga o itsebe ebile ga o ithate go ithata ga rona go bonagala ka tsela eo re ratang puo ya rona ka teng mme tsela eo re ratang puo ya rona ka teng e tlo susumetsa tsela eo re etsang dintho ka teng e leng culture mme tsela eo re etsang dintho ka teng e tlo fetisetswa baneng ba rona le ditlolong le ditlolwaneng ba tsebe go rata puo ya bona jale puo ga e sebediswa dikolong e le moo bana ba qetang nako ya bona teng e tlo ba yona ntho e re rutang gore le meloko e tlang e kgone go ba motlotlo ka puo ya bona ya se-Afrika
5: jale empa he ka odima tsena tsotlhe tse ntle tse ntseng o bua ka tsona o bona diphepetso tse teng e ntse e le difeng
6: diphepetso tse teng thule ke tlo e bua ka Senyesemane o ntshware le bamamedi re na le di-colonized mindset go bolela gore dikelello tsa rona ga di kgone go nagana gore dipuo tsa rona tsa se-Afrika di ka sebetsa ntlheng ya go ithuta le ya go ruta empa nna ga ne ke ne ke etsa dipalo thule ke ne ke etsa dipalo ke tseba gore dipalo tse ke di etsa ka Sesotho ga e ka ba tlwaela bothata jale batho ba rona ba bangata le batswadi ba rona ba bangata go bantse ke etsa research ya ka yona ntho e nanang ya masters ha re bua le batswadi ba bangata ga ba batle ga bana ba bona ba etsa ba rutwa ebile ba ithuta ka dipuo tsa bo bona ba bona di ba kgutlisetsa morago empa ga ke etsa mohlala ka puo ya Afrikaans puo ya Afrikaans e hodisitswe ke beng ba yona mme ga gona mo e sa sebedisweng thule e sebediswa dikolong go ithuta le go ruta e sebediswa di-industry e sebedisa dikgwebong ga gona mo e sa sebedisweng rona re sitwa ke eng gore re kgone go nka dipuo tsa rona re di godisitse go fitlha boemong boo jalo rona re le batho ba batsho ke rona ba dieisang dipuo tsa rona gore di gole gobane re na le dikelelelo tse mpe gatlhano le dipuo tsa rona re nana ga se dipuo tse ka sebediswang dikolong ga se dipuo tse ka di sebediswang dikgwebong ga se dipuo tse ka sebediswang di-industry ke rona ba ikgutlisetsang morago
5: mamete ga re fete fela ka mabenkeleng re ya gutla
7: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlhang go R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekgwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mogala o letsetse lekgwetha la gago, kapa romela email. Re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso le sedi FM.
5: Mamedi re qetela puisano ya rona le moithuti wa rona ke Mme Lomile Mokoena me re bua ka taba ya hore ke letsatsi la Afrika mme re a tseba hore ditsintsa thuto e phahameng re na le bana ba bangata ba tswang dinaheng tse fapaneng ka hara kontinente ena ya Afrika mme ntho e bohlokwa eo re buang ka yona ho seng hona ke hore na mohlomong tshebediso ya puo ya lapeng dithutong tsa ditsi tse phahameng tsa thuto e ka ba bohlokwa ha kae jwale ke yona taba eo re ntseng re tshohla le Mme Mokoena e re re qetele puisano ena ya rona Mme Mokoena hore na ebe o bona wena ka tshebo ya hao batho ba batjha ntlheng ena ya tshebediso ya puo ya lapeng o bona e hlile e le ntho eo ba bontshang thahasello ho yona
6: tshidi baby ba bontsha thahasello ko jetse ba bontsha thahasello haholo mme ba hloka fela hore ba thuswe ba hloka fela hore ba fuwe inspiration kapo kgothatso dikgothatso hore ba etse dipuo tsa bona tsa lapeng ho na le mong e re sebetsang le ena mosebetsi mmoho wa ka o re baithuti ba hae kaofela Thuli Baby ba postgraduate ba masters ba batla ho etsa dithuto tsa bona ka Sesotho ene baithuti ba hae ka kgola ba feta leshome ba batla ho etsa dithuto tsa bona tsa masters ka Sesotho o utlwa ba na le thahasello empa e le ntlhwane fela ya dikelello tsa rona re na le ntlhwane fela ya gore dipuo tsa rona ga se dipuo tse loketseng go ithuta nna ke bona tshebediso ya puo gagolo thudi ga re ka ga ngola ka puo ya rona goba puo e tsoswa ke bongodi puo e ntshetswa pele ke go ngolwa ga re ka tswela pele ga nna ga ngola ka puo tsa bo rona ga nna ga kgotheletsa bana batho ba batšha le bana ba banyane gobane e kojwa e sa le metsi nna ga ke dumele gore dintho di qala ditsing tse phahameng tsa thuto ke nana di qala motsong ka semane go a ga re ka qala ga ruta bana ba rona gore ithute go ngola ka dipuo tsa gabo lona le e le gore bana ba rona re ba kenya dikolo tse ding tse itseng tseo sa sebedisweng dipuo tsa bona fela re ba rute go ngola ka dipuo tsa bona nna Thuli Baby ke tlo etsa mohlala ka nne nna ke kene modulosing Thuli Baby ka se ka etsa Sesotho fihla grade 10 e ne e le gona ke qala ngwe etsa Sesotho ke ithuta ke ithututsa Thuli Baby ke ntse Sesotho home language e fitlhela onana ga o na ntho e lang tlhola ga ke a tlholwa ke letho seno se bontsha gore ga o na motho a tla re Sesotho se thata ga se thata gohang go tswa wena o le motho gore na o se thasella jwang le rona re le batswadi gore re kgothatsa bana ba rona gore ba ithute ba itsebe ba tsebe le dipuo tsa bona jwang jale nna molaetsa ke na le lona ka o ntshetsa pele dipuo tsa bo rona tsa Afrika ke gore re di ngole la ile go ga di bua mohlaena fela re di ngole go go ngola di dipaletse go tshwane di pale gotse go go ngola di thothokiso go go ngola di buka ha fela re ngotse di paletsa rona ke gona go re di hatise bana ba rona ba bane le phihlello ya tsona di buka tseo gore ba bale tsona dipotseng tsa rona ke yona fela ntho e tloetsa gore dipuo tsa rona di nne di tswele pele di sešwe ke rona beng ba dipuo ba ka di godisang
5: pale e monate re ya lebotlhe mme mo ke yona ka nnete ka taba tsena tsa botlhokwa re keteka letsatsi lena la Aforika mme re tshwanetse re bonagale gore e tlhile re maAforika e le ka nnete re ikgantsha ka boAforika ba rona re lebohile gagolo mme tsatsi le monate mme wake
6: go lebohile nna thulebaibi le bamamedi ba lesedi FM kaofela nna ntho ke tlaitsho ke re ga re godisteng sesotho se se ke ra se bolae re le beng ba sesotho ke a leboa thule
5: thank you mme ke lebohile gagolo a se mohem mamedi e metlhano metsotso pele gorra ya leshome le motsomong e re re ditabeng tsena tsa gorra ya leshome le motsomong ka Leo B Ali Kiss monna

0: Ile shume le meso e meraro meso so kamara hora ena ya le shume le motsumong har fetele ho proceeding me har kala ditaba tsa rona ntumela kere proceeding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare ntabi dumela ngwanese
1: dumela thuli
0: ke a phela o phetse hantle
1: ah re phetse ngwanese
0: ke a le bua hle mo mabedi motla ha ke modumedisa jalo he o tsebe proceeding ke yona taba ya bohlokwa e o re tlo bua ka yona ka jeno me re lwena momamedi ro amohele hape lenaneng lena ha ho letlotlo le fetang bophelo bo botle wa tseba nthabi mme ibile wa thabisa go tseba ka mo value added life bana ba yona ba ikemiseditseng ka teng ho etsa dihlahiswa tse thusang gore mmele ya rona e dula e matlafetse e kwenne ka proceeding proceeding junior le promin ebe o re tshwaretse dife ka jeno nthabi
1: thule ngwaneso e re ke le boemong yatla ko fumanang ke dumedise mo mamedi hohle mo a leng hona teng thule re a tseba gore ho ipaballa ho molemo o feta setlhare mme ho bohlokwa ho matlafatsa masole a rona mmele e le ho thibela ho kula tlasa maemo a fapaneng a bophelo mo mamedi na o kgathatswa ke ho kula kgafetsa sena e ka ba sesupo sa hore masole a hao a mmele a fokola mme promenu ke karabo hobane ke sehlaiswa se matlafatsang masole a mmele ke nnete hore thuli ho se ho qadile ho pholapola mme matshwao a sefuba a tla ka tshuanyetso ho batho ba bangata ka hona ba value added life ba entse dipidisi tse sebetsang ka potlako ho thibela le ho fokotsa sekgahla sa matshwao a sefuba e leng promenu Pheasant tablets. Jole momamedi kibidisa ili ngwe fela bidisi ena ya Promin Effervescent khalasi nyamezi afutumeze mema tawa sifuba atla emisa kapili. Le hao seo tsoroki sifuba noa bidisi ena lidi bidisi kapa marotori a Promin huro ushapu helo kapili hufita. Momamedi hupo lasha huro Promin ifumane hakadi bidisi le marotori. Kise shaiswa se matla fasaka masole aruna mili li hutibela di virus le mashoku. Jole momamedi itusa haholo leba tubana le tshwaetso ya HIV kapa TB jwale haeba o sontso o tshwere ke HIV o ka ibile o sontso ona di ARV tsa hao nwa le dipidisi kapa marotori a promin me tla thusa ho iketsa CD4 count ya hao jwale mo mamedi re a tseba hore bohle hore baholoholo ba rona ba ne ba phelana go etelele ba matlafetse ibile ba sa kule kgafetsa jwalo ka rona mme ke utlwetse hore ba ne ba nwa magasi a Sadalendia elitie ileng le rumola madi jole mo mamedi ho hlakile hore le rona ha re kanwa promin ho bani yentse ka sehlaiswa sena se matla re tla phela hantle nako itelile ho pola hla mo mamedi hore bohle re tla mea ho sebedisa se hlekisi se proceeding letsatsi hore re dule re kwene empa nako nyena e ho leng ho be batho ba bangata ba semba kula haholo ho matlafatsa masole a rona mmeli o kana dipidisi kapa marotholi a promin le tsona o kana tse pedi fela hanka letsatsi jole ha o di sebedisa di di dihlahiswa tsena mo mamedi di matla haholo
0: o dula o tobeketsa hore proceeding ke sehlaiswa sa mantla sa batho bohle mme bohle re lokela go ba le sona re sietse molekane wa rona wa kamehla bophelong bo botle go ba neng re tlameha ho etsa seo ntabi
1: thuli wa tseba o buile ntho ya bohlokwa haholo ha re ne re qalong wa re ha ho letlotlo le fetang bophelo bo botle mo mamedi na o batla ho phela nako e telele ho thabile le bao ba ratang proceeding ke yona etla o thusa hore o phele nako e telele ntle le tshitsidiso ya letho ha o qalella ho sebedisa proceeding ho hlwekisa mmele wa hao ka hare o tla dula o matlafetse o kwenne ka hona etsa bonnete ba hore wena le balalapa la hao le nwa dipidisi tse pedi tsa proceeding hanka letsatsi ha bana bona o ka ba fa pidisi e lengwe ya proceeding junior hanka letsatsi ho tloha ka dilemo tse pedi ho ya hodimo re a tseba hore nako ya kgolo ke nako eo bana ba ithutang lefatshe leo ba phelang ho lona ka hona ba kula kgafetsa rekela ngwana hao proceeding junior hang hore a dula a phetse hantle.
0: Mamedi proceeding junior le promin ke di hlaiswa tsa bohlokwa e le ruri. Jale di fumane ha kae wena ntabi?
1: Thuli ba value added life ba entse bonnete ba hore mo mamedi hohle mo a leng hona teng a ka ya chemising e haufi le yena na ha ka bophara a fumana di

0: o hlwekisa ka hare.
1: Sa Procidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Procidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Procidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Procidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Procidin ha se Procidin.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Kubek beans 400 grams tse tsheletseng ka 84 rand. Frozen Blackwell tangy mayonnaise 750 gram le All Gold tomato sauce 700 ml bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tsa fitan theko tsa Boxa.
4: Hao, dipampiri tse ngata tje bakeng sa mang? Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngontseng.
5: Mosadi ya neng a nthusa o mponsitse mohato ka mong. A nolofatsa sebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saina dipampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
6: Tshebeletso hara ditshebeletso le sedi FM.

0: Amedi ha re fetele ho di makatso folosi ho tla rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno di makatso di melang wane.
1: Khosole ga itshili.
0: Ya pelo pelo hantle.
1: Ke phetse hantle ka network. Ke lebile ha go lo mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke sentse ke dumedisa. Ka jeno ho imatlafatse re fumana gore ba ahi ba ha di feeling ba Rocklands Bloemfontein ba kosa sepolisa ka o tshwara bana ba sekolo. Ditaba tse ding ke tse bontshang hore nakong ena e o ileng hore ho ntse ho ina le boipiletso bo bongata ka rona ya Afrika Borwa di bakeng tse fapaneng. Mo baahi ba ipiletsang kgahlano le gore melata e tsamaye ka hare ho naga komishini ya ditokelo tsa botho kwano Afrika Borwa e tshwere seboka seo ka sona ba buisanang ka dintlha tse fapaneng tse kenyeletsang ho lekola taba ena ya ho ba kgahlano le melata ka rona ya Afrika Borwa sena se etsahala nakong ena e hubileng ho ketekwang letsatsi la Afrika. Re tla buisana le komishini ho utlwa hantle ka seboka sena sa bona lore na maikemisetso ke hore ba tle ba fihlelle eng ka sona. Tsena le tse ding ho imatlafatse ha nka morao ho ditaba tsa hora ya leshome le meso e mmedi. Ke lebohile ho Luthuli.
0: Ke lebohile Dimakzo.
1: Ke
0: lebohile ngwaneso. Mamedi re kutlwa hore na ho na le motho ya ketekang tsatsi la hae la tswalo ka jeno 0860003084 haeba wa ketika ke sentse ke le teng kwano hle ke fetise molaetsa wa hao mo mamedi motle ke a bona mehala e sentse panyapanya le sedi dumela. Ke phetso phetso ngwe hantle ngwanese.
2: Eh ya se ho go last tlo sa magotso le tshaba o ka mana ka blom pa ne tlo tsena sa hae. Sona ke a tsare a tsarela le tshaba. Ke re a hula bone tse di ntseng a tangata. Thank you teng go le wa murata. Thank you Katuli. Squeeze out rata.
0: Ke le bile hla squeeze tsile monate.
2: Bye bye.
0: Bye bye. Le seri FM mo mamedi dimen.
3: Le kae?
0: Betene ka ntate.
3: Habla Katuli ka se go tena ho hola. Mutielo a khotse jani ke molaba yena o tshubutong tsontene o kopala ke ntate tla le ka matlantlang ka malaho a hole a tsaga tse ditseng a ka ke a le botsuli
0: ke le bile ntate tla di
3: thank you man
0: thank you ntate hello
4: bona ntuli
0: ke teng o kae
4: ke le kae baby
0: ke ya le bo wa hle
4: mamela ke madinda ka maukeng
0: ei
4: Ricky man had tana tana ha ga ntshumane ho hola di ya mose ene ke ntshumane ga ntshi ke ho ntshumane happy birthday girl ke ya mane ha mampa imo hola di nani ho hola stolo mo yena ke taka belo mo hola di ke boy happy birthday ba di tsa tsile mna thank you ni kile buis
0: thank you mabinda ke le bile ngwana
4: thank you baby
0: asimo hem mabinda motle ka jeno ke le tsa si la tswalo la coach monde hlatjwa yo ke director ya papadi ya bolo ka mana ka Grey College ke tika tsa si la hai la tswalo ka jeno ke re coach ke tika ha monate hle ka nete rula ka letsa mahlonolo o bone dilemo tse ding a tseng a tangata mo mamedi o teng kwano le Sedi FM dumela le Sedi dumela
5: ke kgule ka crossata ka mwana mo solo ai wena ke kopela mme wa ka sethuli
0: ei
5: ke mamudiko a kgule ka crossata ka mwana o kopela ke mogae a moholo ao kgwedi ena ya bona ena ke ena e kwala
0: ei
5: ke kgule tangi ka mo lewe
0: ke lebuile hlente twaka bye bye hello
6: Hello,
0: ntate, ke phetso phetse hantle.
6: A re tsile ke ntate Moloi ka mo khuma ka mona.
0: Ntate Moloi.
6: Mama Ntuli, ke se ga re buela tsase. Ke kopela solo saka yena ke popi. Popi Moloi. Ke mo radi wa morawaka. O go sekolo ma o dula mole 9 ha bo mai. Ke ra hole a hole a u siae mpotse Moloi. Ore a hola le kana le yena a be mohlelele mama le thuli ke a leboa le motswala e boy le yena ore a hola hola thank you mama
0: thank you ntate ke lebila holo
6: thank you mama
0: bye bye le Sedi FM dumela
7: ho ba thulu ka
0: ke a phela ntate o phela hantle
7: ke phetse thudi
0: ntate
7: eh wa le mo happy nga kwa ke go ho hele se Dai se mole go ka tsimung ka bona. Tsaga hola hola le kana le tlhogo. Ya tsau patong ke etsa na maka o ntong, mme ke etsa na maka o ntong ha chaisa. A ga haitsi e na ha. Ke le buile thuri.
0: Ho le buile nna ntatwaka.
7: Thank you.
0: Thank you, Ndate. Metsotso e dula gantle mo mamedi ho ema shume mararo ka mora hora ena ya leshume le motsumong. Who do you tell, Tamia?

0: siyakhala mosamfiti ikhutlile itshisa ho feta pele bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa Mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso pile mbukcha Sun City Super Bowl menyako etabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu sefiti ke siya khala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya khala mo Sun City.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka BDC kapa marotori a Promune.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: kenda de thori o mametse tholwana moletsane lenane o la
1: motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithetefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke mole

0: Genda de Turi, O Mamete Tulana Molezani, Lenano Lake Cabol, Harry Cabol.
1: Mamedi e le shume le meso supileng a meso sopile hora ya le shume le meso emedi ho seng hona lenaneng la tahua bane ba bua ka lefulena la gatello e phahameng ya madi high blood bane ba bua le Dr. Matla ke ne ke ba mametse e bile ba ntse ba re ka mo ditaba tsa teng di leng ngata ka teng ba tla tswela pele le yena hape bekeng e tlang jwale ya ba ke sentse ke re a ne ba tseba gore e hlile ke ntlha e hlobaetsang boroko ke taba e hlobaetsang boroko ena ya gatello e phahameng ya madi mme ka jeno he re tlo bua le Dr. Arabang Letebele ha go le re shebile gore ho bonagala e hlile dipalopalo di bontsha gore batho ba baholo ka tlase go dilemo tse 45 le metse mehlano ba bonagala ba tshwarwa ke lefulena la gatello e phahameng ya madi ka potlako ena e haisale me hopola hape taba ke hore na batho re phela bophelo ba mofuta ofeng tsela yeo re phelang ka yona ona jwale ho nwa jwala ho tsuba ke tse ding tsa dintho tse behang bophelo ba rona kotsing haholo lona lefulena la gatello e phahameng ya madi me re sentse re na le ena mohaleng kwano me o santse a ali teng ke mono santse le teng Dr. Arabang Letebele dumela me
2: dumela me tshile tsala jang
1: ke a phela mogati wa phela hantle
2: ke tsela ka mohau ke a lebo
1: a re ya lebo ha hle me re le buile ha holo ka nnete re le buile ha holo jale ha re ke re shebe taba ena ya gatello e phahameng ya madi ke amang a mafu a bonahalang a potlakile a amang boholo ba batho ba rona me hona jwale ho sheba batho ba baholo mane dilemo tsa bo 40 le metso e mehlano e hlile bothata bona bo batla bo phami haholo dilemo tseno ka sekgahla sena se haisale ebe mohlomong lefulena la high blood ka bokhutshwanyane fela re ka hlalosetsa mo mamedi hape ke a tseba chase le lefuletse ba halang le o hangata re buang ka lona empa he ha re ke re hopotse ba bang fela hore na hantle ntle ke lefula mofuta ofeng le ka bakwa ke eng
2: ke a leboha mmetsile ke dumetse gape le bamamedi ba gago ke re Happy Africa Month and Happy Africa Day lefulena la gatello ya madi e leng yone hypertension ke lefuletseng le atile gagolo re ka letlhalosa ka gore ke mokgwa o e leng gore madi a tsamaya ka teng mmeleng ga pelo e pompa madi kgatlhanong le methapo e bang e tile kapa ga ya itekanela e le jalo e tlameya go fetisa madi ka maatla gagolo ebe ga o wa emetha o bo fumana gore e tlile e godimo gagolo mme e ka tlhaisetsa motho kotsi ke mokgona o teng ke high blood pressure ka bo yona ga se ntho e kotsi empa ga e le godimo ke gona mo e bang kotsi ke mokgona e bitswang high blood pressure lebitso la lefulena ka molao bitswa hypertension go na le seo re se bitsang essential hypertension kapa primary hypertension e le gore ke hypertension e itselang fela mothong e molemong e se ka lebaka la gogong ka baka la bokudi bo bongwe mme bathong bana ba dilemo tse 45 ya tlase re se re bona e le lefu le a tileng gagolo go feta ka mokgwa go neng re tseba ka teng re tseba lefu le na le gatelelo ya madi e le lefu le tshwarang batho ba bagolo be e bang motlhomong methapo ya bona lebelo tsa bone se di sebeditse gagolo mileage e so le godimo gagolo empa jalo re bona bathong ba banyane lebaka ke lefeng bophelo bo re seng re bophela gona jale tsena ke bophelo bo botlakileng gagolo bo nang le nthone re bitsang stress ga re sa ikwetlisa ga re sa ja ka mokgwa o nepagetseng jalo ka metlheng ya gale ba ne ba ja ditswa mobung gagolo tse eng e leng gore le gotsa yona ga di na di-chemical so diet ya rona ke yone e tsang gore gape ape re iphumane re na le re le risking ya go ba le gatelelo ya madi go se ikwetlise mmele e megolo empa ntengwe re sa e tlhokomeleng gagolo ke taba ya go se be le boroko bo lekaneng adequate sleep ya tlhokagala le yone batšheng ba gona jwale tshebediso e mpe ya tahi le gona go sebedisa nicotine ka mefuta yotlhe ya teng gorena ke di-cigarette gorena ke di-e-cigarette kapa ke hubbly bubbly kao fela ke di-device tse e leng gore di kenya nicotine mading a rona mercury
1: Ehlakile Dr. Jole Harike Rushebe ha ke ntse ke sheba dipalopalo mona Dr. di hlalosa hore pakantsa April 2025 le March 2026 Prophecy ya Gauteng ile ya ba le 69,125 ya batho ba batjha ba fumanweng baina le high blood jwale 26,088 ke bao elong hore ke ba dilemong tse le shimele metse robedi ho ya mane dilemong tse mashimamane le metse mine ebe ho bane mohlomong dipalopalo di phama ka sekgahla dilemong tse
2: ke bana ba ho le dilemong tsena na ha ho le ho le ka taba ya di lifestyle issues jo lo ka ke se di shulo tshebediso e mpe ya tai ha re sebedisa jwala ha ho le ha re tsuba ha ho le re sebedisa nicotine ha ho le methapo ya go ne tsa maisa mmadi e ya ti ha e sa ba le
1: ga e ntshwarele hanyane nyana fela me Dr. Letebele ntshwarele hanyane nyana fela re fete mabenkeleng me
2: okay
1: thank you me
3: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS ali seri ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta USAID ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99 le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela disolo di fumaneho fihlela ka di 7 tsa June 2026 sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha USAID fela mo dijo tsa meme di bitsang hanyane Kamisa.
5: Lesedi FM. Aqui mulher.
1: O katsola pele Dr. Letebele o no hlalosa nthla ya bohlokwa me.
2: Eh ya me tlhile ke ne ke re taba yena ya ho sebedisa notai le ho sebedisa yona kwae le nicotine. Yetsa go thata sala ha methapo e tsamaisa mmadi jalo o fumane gore mmadi ntho kgatelelo e tee ba golo mading e nngwe ya ntho tse re fumaneng gagolo ke gore ke tshebediso ya letswai le lengaka le mafura dijong tsa rona e etsa gore methapo e thata sale empa godimo le jalo go bile go ba le mafura ka gaga methapo e tsamaisang mmadi mme qetellong ya letsatsi o fumane gore pele o sa tlameha o pompa ka thata ha ka nna o tsamaisa madi go tloha pelong go ya dithong tsa mmele mme madi a sa tsamaya ka boima mme e tsa gatelelo ya madi ke tle ke tswelele pele mme thule ke batho ba banyane gagologolo mesebetsing e re seng re e sebetsa re sebetsa re dutse ga o sa tshwana le pele moo batho ba ne ba sebetsa ka thata ntho re bitsang physical work mona mo re sebetsang re dutse teng ga re ikwetlise kapa ga re ithutile go lekane mme ka fumana gore madi ga a tsamaye ka tsela a tshwanetseng a phalele ka teng dintho tseno kaofela di tla etsa gore kotsi ya gore ka ba le kgatelelo ya madi e be godimo
1: jale ka nako nngwe wa tseba re nka nako motlhomo motho o sa e ngakeng le ga o le ngakeng ga ona motlhang o reng le ha ke sena le fulena e re fela ke kope banketse ditiko ba bone ska ba kentse ke tsamaya le lefu le ipatileng ke sa tsebe jale ho bohlokwa ka kang ho kgothaletsa batho gore ba ye dingakeng ba shebe fela hore na ebe ha hona mafu a ipatileng ho wena mona ao e bang o ntse o tsamaya ka ona ire mohlomong ha le le dingaka le sele ya hlokomela e be se ile hore ai la hlokomela ho se o le lata haholo
2: e yanda metli ke le bua ho ka putsweni ya bohlopa ha ho le go bane hatello ena ya maikutlo ha ile ya madi ha ile high blood pressure ha ina ntho re ka re di warning signs ha ona se ba re ena ena ha o ka ikutlwa tsena se bo go mal high blood ka ho le ha o ntse o tsamaya fela ka nna wa tsamaya o ntse o na le yona impulsivity ke ka hona o tlamehile hore bonyane ha nngwe ka selemo kapa le montse pedi ka o se hlano ha o le motho a phetseng kantle o sena mafu a mang o nne o ye setsing sa bophelo kapa ngakeng ya hao o lo hlola hore na e be blood pressure ha o ntse e le hantle ha o ikutlwa o na le dintlha tse ka reng bohlogo modikwadikwane o bona mahlo a sa bone hantle kapa o na le lehlaba pelong mona e ya ngakeng o lo bona gore na o lo tlhola gore na go tsalang keng because ka iphumana e le gore o na le hypertension high blood naturally e bitswa silent killer gobane ga ena matshwao ga ena matshwao a tla o bona gore o tsela o tsole kena o sena le high blood ke mo kgona motho a tla o a fela go fumane ka morago mone gore e tlile o nana le high blood jalo go botlhokwa gagolo gore o nne o ikatametse tsitseng sa bophelo ga nngwe ka selemo kapa le mo ntse dingwe tse dingwe tse pedi ga o ntse o phetse gantle ngaka yo o boleletse ga o na yona every 2 years o nne o ye o lo tlhola gore e ntse ditse gantle
1: re buile ka ditaba tsa bohlokwa ka nnete Dr. Letebele re ke re utlwa fela mohlomong ga o fana ka dikeletso gore batho ba itlhokomela jang gobane le kgothaletse gore ga re itlhokomeleng ka gotlhe-gotlhe gore re dule re phetse hantle
2: ke a leboa metshole ke tle ke re fela go mamedi bophelo ba gago ke lejuo la gago your health is your wealth so re kopa gore o nne o botlhokomele ka ditsela tsotlhe o nne o atamele gore o check-e gore na o ntse o phetse gantle e se e se fela kgatelelo ya madi le tsone ditswekere le di-cholesterol re nne re di check-e o i-check-e e sa le gona jale gore o tlotse ba o fumana thuso ka pelenyana ga re nne re tsamatsamayeng go ikwetlisa go bolele gore o patale gym membership o ye gyming o ka nna wa tsamaya mo o phelang teng ge nne re jeng dijo tse gantle letswai re le fokotse haholo ga o noka letswai o tsebe gore o tshwanetse o ekeditse letswai haholo gobane dituko tsena tse re di sebedisang dijong di tla di sentse di na le letswai jale re ke re fokotse letswai le re le sebedisang dijong re fokotse le mafura o re a sebedisang dijong le go manage stress re ke re leke go fokotsa stress re nang le sona o ithute go bua o ye tlhabolong ya maikutlo ga e ba motlhomong o phela ka gara a stressful situation ha o tlohela go tsuba o tlohela go sebedisa vape kapa yena happily bubbly blood pressure ha e theoha ka pele mme e ka dula e theohile ga fela o ka tlohela gona jwale ga go late gagolo go ka tlohela go tsuba gona jwale gore blood pressure ha e tla e dule e le normal kapa e dule e tlwe mo bo gantle e tla se ke ya o kenyetsa mafu a mang a tshwanang le bo mafu a pelo lefu la diphio le ona a maswe ga re ka ra itlhokomela go thibela kgatello ya madi re tla re diketsetse molemo o mogolo wa golo ke le kwa metlwane
1: Dr. Letebele ke lebile ha go le hle ha re kopane hape na kwenye tla mme tsa sile monate
2: le wena ngwana ke lebo
1: ha mme Mamedi le bitso la ka ke tholana molesane ke tholi baby ka sebele maletsa se se jake bile mohlophisi wa lona DJ Lovers kena ya nanga hlophisitse mmino re kopana hape ho sane o lena la itlhabolle say you will bye bye

hantle fela metsotso e mashome a mabedi le metso robedi ya pele go gora e ya pele. Ga ke o dumedisa tlhe mo mamedi e motle le a dumedisa dinyana la taule diphakaphaka mmamarie le wa dija ba thofatlha o sa tau a se o tshabeya. Bothong sa tau masapo ke a matšhale ya kgale le ntseng tau banna ga e puruma makwala a tetema ka maleng rope tsa banna diotlana bopatapata kgotso. Go ka ba jwang ganka o dumedisa mothemotle o le mosebetsing, go ka ba jwang ganka o dumedisa o le sepetlele, go ka ba jwang ganka o dumedisa o le tseleng, go ka ba jwang gona jwale gankare go wena. Dumela mosia, dumela motubatsi, dumela motlhwa thupa. O ka ba jwang ga nka o dumedisa ka re hela, dumela motlong wa sekgwane. O ka ba jwang? O ka ba jwang ga nka kena ka tlhaka mona ka kwa Solonatala, ya ba ke re dumela Kgatebe, dumela wena Pungane. Dumela Mthimkhulu. O ka ba jwang? O ka ba jwang ga nka beela gape ka pota ka mona ka bompumalanga le gona teng mono ka re hela, dumela Mtong wa dumela Khumalo. O ka ba jwang ga nka beela gape ka gutlela morago banna ka re dumela Sibia, ka re dumela Sotobe. Kgotso mo mamedi e motle ke thuso motaunga ya o dumedisang. Ai ai.

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Ditaba tsena tsa ora ya pele re dipethela ka ho lekola boemo ba lehodimo le tshiare lena re qala ka province ya Gauteng le North West ho Tswana. Lehodimo le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. Mpumalanga le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a ijadileng a di a dumanamela Lowveld. Free State lehodimo le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. Northern Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phodile empa ho futhumetse ka leboya. Western Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le kwetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. KwaZulu-Natal lehodimo le kwetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a ijadileng a di a duma ka leboya botjhabela. Tsena tse akaretsang tsa lefatshe le boemo ba lehodimo letshegare lena horenyana ya pele di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa ho rra ya bobedi ke tseo sebata.
1: Ke a leboha hle ngwana mme. Hanako yeme tjena jwale re a metsotsong e leshome ka morago ho rra ya pele. Mme hanga re fihla mono re tlabe re nka mabenkele.
2: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluya ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
1: Motho motle hanyane fela e re ketle ke etse tjena hena. Re tle re shebe dibese rona di tla tsamaya jwang ka jeno. A kore ke ke letsetse gopolang. Gopolang tle ke o letsetsa ka pelenyana fela. Re kgone go bua le wena. Gopolang o dibeseng tsena tsa interstate. Hello, gopolang. Tshwara jwalo. E re ketle ke monke ke mo beye moyeng. Gopolang dumela ntate.
3: Tate motho ang re tle le kae?
1: Re a phela ntate. Gopolang dibese di tla tsamaya jwang motshegare wa mantsiboya?
3: Thank you. E re ke leboge ntate motho ang ke boe ke dumedise mmogo le ba mamedi ba le Lesedi FM. Ka sheko ntate motho ang ho latela mathata a re a bona metseng ya rona. Re ile ra tla hore re kgine dibese nakwana. Mme di tlo tsamaya jena he ho tloha ka hora ya boraro hona jwale jena di tla qala ditsamaya dibese tsa rona ho tloha Central Park ho ya Thabantsho botshabelo di section ka ofela mmoho le metseng ya rona mona Mangaung, mme ka sheko di tlo tsamaya fela ho fitlha ka hora ya borobedi. Sena ko etsetsa bonnete ba hore bapalami ba rona mmoho le bakganni ba bolokeha ho ba bosiu haholo. Ha re tshepe hore na maemo a tla ba eme ka tsela e kgotsofatsang. Ka jole re setšhaba se tsebe ho tloha ka hora ya boraro gona jwale tjena ho fitlha hora ya borobedi dibese di tla tsamaya, mme tsa ho qetela di tsamaya ka hora ya borobedi e be ya kwalwa Central Park ntate motaung.
1: E gopolang di phete hape?
3: Di tla tsamaya ho tloha ka hora ya boraro gona jwale tjena ho fitlha ka hora ya borobedi bosiu ho ya Thabantsho botshabelo di section ka ofela mmoho le makeišene a rona mona Mangaung, mme be sa o qetela di tlo tswa Central Park ka hora ya borobedi. Se reetsa boikuelo ho basebetsi hore tleng a ko le re thuseng le lokolleng bapalami bana ba e le gore motlhomong ba tswa makeišene a rona Mangaung mmoho le Thabantsho le botshabelo ka nako. Se e lwetsisa gore ba tle ba kgone go fumana dibese ba fitlhe makeišeneng a rona ise bosiwa holo. Sena ko etsa bonnete ba gore fela re etsa gore ba fitlhe magaeng ba bolokegile mmogo le bakganni ba rona ntate motaung.
1: Momamedi, ke a kgona go mametse wena ya mametseng, re kopa ofe ya sa mamelang ditaba gore interstate bus line. Ke ne ke bua le Gopolang, ke ene a ba buelelang gore ba tla tsamaya mane o tloa goreng ya boraro empa ka o ra ya borobedi dibese tsa bona ba di emisa ka baka la polokego. reng ya borobedi mantsibuya di best sa bona ha di no tsamaya ba di emisa jwale di tlatsa maotlwa reng ya boraru dikena ditswa dikena ditswa dikena ditswa empa o fitla gora ya borobedi di emantsi ke leboa monna wena a gopolang ke leboa mshimano waka thank you
3: thank you tate motao
1: ere ke fete he ka mona ka ho interstate bus line ke a kholwa wena mo mamedi se ya tuleng ditaba tsena o tla fa emong gobane maemo ke ana rutlwa gore go na le maemo a seng hantle ka bo botshabelo le mane Bloemfontein me re tla nne re o fe nna lenanong lena ke tla o fa o rena mona go e tsala tjena mane go e tsala tjena ke o file dibese goreng ya boraro di a tsamaya goreng ya borobedi di a ema ke tla o fa tsona nna mosebetsi wa ka mona o mogolo o re o tshwereng le thabang ko o fana ka di-solutions ko pa tshwarelo ke phaphelang ka o bua segoa ko o fana ka ditharollo ntho e re e tshwereng fela ko o fana ka ditharollo ke pheto ke tu ke shaqa ke lenaneo lena ke ka mo re tlang o sebetsa ka teng e re gona jwale ke kopane le ntate mophiring ka mona ka thabadi matlho a qwaqwa o bile le kotsi e mpe mo o tlhokaetseng batho ba supileng mme ka tsele jwalo ke itse ke letsetse ntate mophiring ke monna ya buelelang a sepolesa thabadi matlho a thabadi mohodi ntate mophiring o moyeng o le sedi fm kgotso
4: kotso ntate motaung le kae ngwaneso
1: a ngwana mme ke a phela ngwana mme ke a phela re tla reng ntate mophiring ke kadile ka pina ga ke bula lenaneo e reng ke moeti ke le tseleng mme ka bua mantswe a reng lefatshe mona re baeti ke ne ke shebile kotsi eo ke utlwileng gore e etsagetse qwaqwa mafelong a na beke ba re gaufi le Sterkfontein dam a ko re fe ntate go e tsala
4: tau kotsi enana ke kotsi o bonagalang ga re thola ditlalego gore ke kotsi e ka be etseetse kwana gore ntsane tsa bo lesome le motso o mong bosibo e tlotse motlhomong ka metsotso e masome ya mararo jwale ka bokhutshwanyane koloi tsena ke koloi ya moetso wa golf 5 wa VW le koloi ya van e utlwagalang gore dikoloi tsena bobedi tseleng enana e pakeng tsa Harrismith le qwaqwa e mong o ne a ya qwaqwa bana ba bangwe ba tloa ba ya Harrismith jwale go fapaneng gwa tsona tseleng wa bonagala gore di otlane dikoloi tsenana ka bobedi mme otlana gwa tsona ka matlhakoreng a matona ke gona go bonagalang gore ka be go entse kotsi ena gobane qetellong ya maqetello o feleletse mo e leng gore batho bana ba ka gare go koloi enana e nngwe enana go bonagalang gore ke van bogolo ke batho ba utlwalang gore ba ile batšha mme go tšheng gona go a bona le ga ba sa tšha lore gobane ba kgone gore ba tsebisaga le gore na ke batho ba mofuta mongwe ke mo nako ma ile wa tlameya gore ge go bitswe mafapha a fapafapaneng le bana ba di-joys of life gore go tlontshiwa batho ba bangwe ka moo kare go vene e nono mme ge ile ba yona kotsi e mpi eo e ile ra e utlwa gona bosibu ba tsatsi leo mme re bua le wena tjena re peteleletse ge nakong yanone o bua ene kare e ne le batho ba batlhano empa ga ntse re bua kao fela le mafapha a re sebetsang le ona mmuso ebile ke bua le ntate a ntse a fuputsanyewe ke a gola tsatsing la maobane sonta gale go seng wa tsatsing la ka jeno re thola bogolo gore ke batho ba supileng kao fela ba babedi ke batho ba bomme ba batlhano ke batho ba bontate empa ntho e leng gore e teng fela ke gore kao fela batho ba nana ke batho ba neng ba tswa ka gare go motswane wa qwaqwa ba bangwe ba karolonyane ya tseki ba bangwe ba tlase monana karolong ena ya motse ono wa mabolele
1: jwale ntate tsela eo ke kopa go botsa ke tsela e jwang nna wena

0: ha motho o ka o sheba ha se hangata o tla o thola e le hore ke mmila e leng hore o jara dikotsi nako e kgolo le enyana.
1: Ndate re a leboa mamela mohle mona ngwana mme. Re a kopa ngwaneso ha o ka etsala le fete malapeng ano re re phephi, phephi, phephi, phephi, phephi, phephi, a sekise ho ba hlokahalletsweng. Ke a leboa ntate.
0: Ha o jwalo tao.
1: Re a leboa ntate Mophiring. Ya ba ntho e bohloko, ya ba ntho e bohloko. Kore ho bohloko maponisa e ka utlwela bohloko ha ba tlameha hore ba ise melaetsa e bohloko ha kana malapeng ba ile o ema mono bo Mphiring ba bue hore mme ntate o sa ile kapa ntate mme o sa ile ke ntho e bohloko haholo eo. Yo mabenkele
2: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka mefuta ya Brooks Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 randa. Clover Classic kapa Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram tse tharo ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
1: E rao le tjena, ke o fe nako. Metsotso e mashome a mabedi le motso le mongwe ka mora hora ya pele. Ntate thuso ke dula Petsana, re dula hara metsi. Nomoro ya ntlo ke 3885 Matoding pela Skeifing. Nkgono o le modimo a shoma supileng le metso e meraro. Molaetsa ona e ka re kile ka o fetisa hore masipala ka mono ba ke ba etele ka mono ba ilo bona hore na ho etsala eng. Molaetsa ona kile ka o fetisa mme ka mane ka rates batho ba service delivery ke bobela. Kile ka fitisa taba ena ka kopa ho Bela haebe ke sa fose ka re Bela a ke le yen number 3885 mono mo o phelang Matodi teng mo o thweng ke Matoding pela Skeifing. Skeifing ke mane mono o thunyetswa teng kgale ke kgola ke masole kapa maponesa ba e lapeng leno la 3885 hoba no dula nkgona le modimo a shome ya supileng le metso meraro. Ke leboa mme ha o rongolletse hape ke tla feta mme ke tla botsa Bela ka yona hore na ha ba so romele basebeletsi ba masipala hore ba e moo. Ke utlwile majoro a lona o motjha hona jwale ke nhlapho. Majoro a lona o motjha ke nhlapho. Bela ke o antetsetsa Bela. Mamela a ke leng number 3885 ka mane ka Matoding. Ka nkgono pela Skeifing. Le ileneng. Mzondegu na ileneng. A ba ra so fihle. And thumele video ke batla o bona hore na o kenywa kware. Tanki nthumelele yona ke batla o e bona Bela. Ke a le bobane molaetsa o kenang mona o re e ka re le ne le so fihle. Ee. Nthumelele video ya Mzondeki. Nthumelele video ya Mzondeki le nkgono. Nthumelele yona hona jwale Bela. Ke a kopa ngwana ba re nkgono 73. Ha o hotle hore motho wa 73 years a dule moo leng jwalo. Nthumelele.

mara o me mara o hla ri ke temetse o tlo mamela tshwantse sa motho o tshile wa rona e le munyaka ya ke jana kholo ke a diketse tharoma kholo se le ma shoma mahlano ntse supileng na tifeng.

0: Daddy, wa bo tsatseng le. Ke batla surprise le nak au fela e utlwe ka rona. Daddy smile bona. Smile for the crowds. Hashtag Happy Africa Day.
1: Yes, yes, aumpo. Wena umphaphata jalo. Popoletsa mona le mane. Ke hantle man. Bile ke khathetse inepe tsena tsa o tseng hatangata tso o ntse o ka tsona.
0: Daddy, ipe hantle motho wa ka hobane nna le wena re eat couple ya motseng mona.
1: E ba. E motho tsa itse just go aka yeng. Eat couple. Ke yona ntho mpo nya.
0: Jalo ka di celebrity tsena wa bo Beyonce le Jay-Z. Empa nna le wena hobane re dipolitiking re Michelle le Barack Obama.
1: E ba.
0: Wa bo empa rona ha re gaba ka bo Africa ba rona wa bo.
1: A nnete e salo o rata botle ngwana tuwe man ha o fetwe ke menyetla empa he ho na le bothata bo ke nanang botimo Africa Day ke batla ke utlwisise hantle o se ka nka ka tsela tse fosahetseng ke sa pronouncement of United Nations Code wa nkutlwane mona mo e buang ka gore assuring sustainable water ha e tiisa meno e tlile se batla go tlafutlafuna sekgwa se e re availability and safe sanitation system in all African countries.
0: Sekgwa se se ka lekale motho wa batho o se o kwatetseng ee ke a utlwa o bua ka metsi le gore dikgwegokgwege di tsamaye hantle o tlweke ka baka fela la mose wa ka kore dadi gorefela mosadi waka o apere hantle mose wa gago o motle o ko o mbabatse
1: ane ke batla go tshwetsa senyana a lebolela ee
0: ga ke gane monaka le nna ke a utlwisisa ebile ke a dumela
1: utlwa o se o keng ya bo mamamamang ke re ga mona gannetho lo mantse pue thata gore ntho tsena ga ke bone galeng diphetiswa ke karolo efe kapa efe e busa ya mmuso wa nkutlwisa
0: ke dumelelana le wena ebile ke dumelelana le mmokotaba ono
1: ke mpo wa tseba he wena wa ntse o itsebela gore motle ka nnete nna ka nnete ke mang ka nnete ye a ke re wa tsebagala o mona e mpho e wa tšha wa tuka o tuka ngalakabe ye motho o ke ena semamothela sa mona surprise bile ke thope sethula gole banna sebetsa sa papa ga o banna ngwanangke ke be phadime maphadime ka sebele
0: gobaneng ga o fitlha go sebetsa sa papa mo e ka reng wa efosteke
1: tla reng ke a tisa o nana le diputubetsaga
0: o sa thaba dadimpho o tloele o seta bua mantse a se monate
1: a tho lona basadi e pelonyana dikhutshwanyana ko di ga o bapadiswa fela ga o ne amanyeo o sobile o batla o etla
0: wa tsa dadi ebile ke ntse ke kopa gore re itlwaleletlhe monnaka re tla ba lata go ya moketemane bonebone ngwana ebile go emetse monyako ga re tsamaye
1: ga o danono sese pelo mafisa tle dadi o ne a papala man tsatsi le na ke legolo gore o kankwatela a kore mmete ganyane o kgaona o jang papatle ke mathe tlasankonyana mo latlhe mokatwa
0: molomo wa ka ona o rata gampe o ne o ntime di-compliments le nna mmele o wa kao o tla o bona o feta mane fa o ne o atamela le o atamela ko bolele
1: o ntima yang ditokelo tsaka leka fela leka e a bona ke kwala mokotla o se lebale sepatšhe sa o se dula go nna tle se ka ba etsa phoso ke kwala menyako
0: dadi ba seba ke ngolekile ke kopa re tsamaye pele re se bua ke nako o tseba gore mang le mang ba ya moketeng mane nna ke batle gore re fitlhe go tletse o se o se na le mo re dulang teng ke batla go thola tlolo tse ntle kore re dule pela bo majoro mane tafoleng tse godimo pela bo majoro kore pela bo oto re bonagale gore le rona o kwete le nna ke mosadi a kwete ke keng jane
1: ga ke tlo o thiba gape ka monna eno e go thwe ke oto oka tsaya o kopa ebile ke bona e ka ga re sa ile rona jwale moketeng o ga o tlwe ga ke batle gogang go kenyeletsa lapa le nala ka o sekebe kwa seo ga re sa ite ee to ke lebetse o tla ba le teng o tlo ee ga re sa ite
0: dadi
1: ga re sa ite e tlwe theoa pelo anna o to
0: ke apare hantle je

0: Oh, bana mohau bana. O tsa ne ke maketse o ka dula a mamella di buitsano peta mo. A tiki wena yo ka ntle ka mo ipaisa le jwana mo.
1: Ee, monna kolwane monna. Wa tseba kae kae lefatshe monna. E se e le hora ya leshome le motso o le mo monna. Ke mang ya itseng bojwala bonno wa bosiu fela wena mo?
0: A khona mohau, a khona mohau. Fela open ba monna e re itematse mohaule monna be butle be butle wena ka ona ka na butle fokotsa pele ka ona jwala hle monna
1: e monna ntlwele ke inwella hle monna kolwane ke sitelwa mamo monna mo ke dipetseng teng ba na ke na di khathatso le batho ho ha e bile nna ke a tlela mashano le bolotsana ba monna mo lo ena ba ga nge potla ke tletse di jo tsa mahala mo
0: ai monna ka bua hape monna teng economy nye ya no jack up cake monna motho a ka amoela thuso engwe lengwe a ka e fumanang le tsone dijotseo tsa mahala tseno rona bokolwane ga di thabela morago tsena monna
1: ke jola re inwelele mošhana
0: yes ya amona aman mo a kompetitse mona o wena o tshwenya ke eng a kana kana mona o setsweletse le bele o sentse ka segatlha mona
1: e mona kolwane o tseba o tshwaga lekonotu
0: o re mona
1: buela tlase kolwane mabotana na le ditsee wena mona
0: mona buantle ke mametse mona o bua ka lekonotu lang sephirisa e mona
1: wa bona banana ba ba apegentse
0: blue bafe mona bafe
1: e monna ke re bana ba mmala wa legodimo mankolwane ka lefting yamo
0: o ba ntseng ba kena ba tswa ka VIP ka mo e ke ba bona ke ba bona
1: e monna wa ba bona o ba shebe hantle wena monna
0: sure ke ba bona monna o ba etsa jwang ba etsang
1: monna kolwane ha ke ya dula fela monna ke katile bona
0: ama o tlwanengwe le bodikate wena monna ha o tsebe lo lwana monna ka bolebetse mao mokile ka go kwala
1: mafatshe ke le buele tlase monna damn
0: sorry
1: ha o bone monna wena go etsa lamo
0: ahle monna no man ke iponela monna ke a bona ntho etsa la monna ke iponela fela batho ba theo etse monna o sinjwa lo monna ke ba neng kompetsa posisi jwa lo mohana monna e ha kutlwisise go ba neng ke tlameha go tubuela fatshe wena ntimo
1: thola ke ba ke atla ke sa yo bona gona ba nkisa kae o shebe o se ke ba ba le a le monya a tswa monyako mona ke atla monna
0: butle pele ma butle pele ke a bona wa bitso monna empa ke utlwisisitse le nana o nlaya ka thata gore ke tadime ba se ke ba tswa monna o baneng o nlaya ka thata je monna
1: kolwane o itse bonnete ba gore ga gona le a le monya a tswa monyako mona banana bana ga ba tlameya go tswa ka bareng ka mona sa bona ke private room tsane le o sefa ka bareng fela ba tlhokometse baeti ba majoro ba botlhokwa ena monna wa tseba dikolwane tekete ena ya VIP ya ke go felela yona mahala wena monna
0: ontle ke
1: ka mosebetsimo

0: 价格了个是努力干不少应该你的赞。
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: Ya mina tse sentse ke na ba ke yena ntwe re ne re emetse ka manta. Ke yena ntwe sa le re lla re re weekend e fela ne. Jwale ya etsa hala. Ke bile thata fela ho nte buisa ne.
1: A fela ke tshu.
0: Ke bile thata ho nte bohela.
1: It's a congratulations.
0: Na go jetse nete ho bile thata le nna hore ko lebohela. A ho bile boima itsule ka thata.
1: Ha hape wa tsaba ke go re ke shebelletse papadi eo.
0: Mm.
1: Ke na ha ne ba nkine ke sa e shebella. Au. Fela.
0: 0860304 ki amanta hawa friendship Monday. O favor se tlhopa se sa hapaletse kapa se hapile fela wa thaba se se motswalo wa o favor sa ne se hapile na o mo lebohetse
1: la mo letse tse fela wa ke
0: o mo letse di
1: champ
0: o mo letse di kapa e mobane motswala ka tsebana ke batlile ho letsetsa ke nentse ke hona nne ke batla re bua dintho tse dintsa kgwebo empa itsa ke nana go tlontjotsa ka bola ka tswa ho wena
1: nna mo qebelo ne le ke batla ho utlwa go manta o tloetsa
0: yo
1: o ready ka manta ha ke lo wena nka be ke bula ha ke sae
0: ke di bone ke di bone
1: ka ofela ka thula ka utlwa mhloko ka garakile ka gupu Hello bani. Ke re ho jwa njwa.
0: Ana ka mokabela o hlotse fela le gore o tle ka grouping o re a champ
1: tsabo
0: ka mo. Ke ntsa. No, mo letsa ditse o mo lebohela. Congratulations champion. Wa mmitsa champ. La ile thata hotswa. Na o yentse ka Paula tisa pele wa gae. Na ke
1: dikene.
0: Ha re utlwe.
1: Ba e khatsa.
2: Le ga
1: go reso.
2: A re dile ga lebza.
1: Re tengle.
2: Hai. Wa tiba tsa hala rona re di champe tsa Afrika se tsa Mozambique tsa botsotsi.
0: Fela o letse ditse motswalle wa hao. Na o letse ditse motswalle wa hao. Re hopole mputso. O mo letse ditse motswalle wa hao re champ congratulations ka pa wa mo letse. Ha re analyze mo ye ho ja he a. O letse ditse motswalle wa hao ke friendship Monday. Ha re.
1: Mo eng khotsa?
3: Ao lebza ngwa na le team la touch.
1: Nesu.
3: Le tsere fu sima paisa ka mang ga mtshabelo a nna tlhopa sa ga kisa Orlando Pirates le ke thabila se hlotse empa motswalo wa ka jata nka chefa ka moletsetsa Thibo Touch
0: baneng
3: ne ke mentse yo
0: ke no batla ba jwe
3: ka ne dingwe batla ba jwe batho ba le rata le bona ba tsana le makhosi ke
0: ya ka e pelo ithata mona bangani ha e khona
3: ha e no le thata o ke moletsetse ngwana mme
0: ne o re le bo futsi
3: Eikaraso.
0: Sa fike tsona re ma bankeleng a re khutla re tsola pe.
4: E bangwe nana o ruke ke wa khona o lefella lekwetha. Nana hape. Client legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: E nngwe fela ntho eo maAfrika Borwa a e rekang beke le beke ke airtime le data. Renkeng ya di-taxi, lebenkeleng lane le hukung, tseleng e yang hae, ho na le e mong ya etsang top up. Jwale, ho reka airtime kapa data ya MTN letsatsi le letsatsi, ho ka o etsa o be mohlodi wa ba bang ba lekgolo ba lehlonolo, mme wa ba monyetleng wa ho hapa letsholo la boleng ba 10,000 rand. La ho ya reka PEP kapa Ackermans. Wena ithekele fela airtime kapa data ya MTN ka 10 rand fela kapa ho feta lebenkeleng lefe kapa lefe la flash. Mo o bonang setshwantsho sa kgomo. Ha o qeta o WhatsApp lentswe hi, o romele nomorong ya 083-247-7803. O latele ditaelo. Top up e sa o senyetse nako. E ka o hapela letsholo la ho ya reka. Tlhodisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Get ready. Lesedi FM ke molelwa. Morre thito wa sebele. Khaso ya magonnte. Lentswe la hao.
1: Ho jalo fela mo ba di roba metso se pele ga fita o genyane ya bone ke ratella afternoon drive friendship Monday mo yang khata.
6: Eh leba.
1: Le ga ngwane so.
6: Sapojwang cable multi ne.
1: Sho cable.
6: Eh ke le ka letsetsa motswalle wa ka dipapa di mona.
7: Eh
6: e school wa ke le ba ka ne ya ne.
7: Eh
6: ka mo letsetsa e school wa mo pola he ke se tsapa le tsamile ka ke.
7: Sa si we.
6: Ke motswalle wa ka ka mo letsetsa ke re mona gulwa e. Mahlono lo mona o lando pirate ke bo mamputi. Ka boela ka letsetsa Brian Makhoba
7: ke se
6: bitsi Molen.
7: Eh
6: ai mona ka re African champion e mona congratulations a ke mona nna ke le sele a ke.
7: E mona tie ke le ba ka ne.
6: Ke e sekolo ke le bakaneya.
7: He mona e o motswala bohlokwa man.
6: Ha ke a le bua tibo.
7: Sharp daso.
6: Ke ita daso.
7: Sho.
1: Ke le
7: sele. Mona tsi tsebala ba bidi ena ke le sele.
1: Ke le sele.
7: Ena ke le sele. Ke le sele.
1: Mo eng khotsa.
8: Hi Thabele Lebu.
1: Hi. Ai
8: no no le sekolo parents.
7: Aha. Champion.
8: Fela ga le motswalla ka halletsetsa ho hang go ante buisa go ka nete ke hapile mohoke.
7: O nana go ha thaba mole.
8: Ha ke se mo kwa dile, o bontsha sa thaba thabo.
7: Wena ona motswalle wa le Sundowns?
8: Ah. O bona la ka ke Chiefs.
7: O ne ke batla go botsa go wena o moletseditse na a che wa utlwa ha.
8: Ah.
7: Hey, askis man, askis ba ga nea u kwa champion.
8: Thank you bana beto.
7: I'm telling you, I'm going to go to half man. I'm going to go half. I'm going to go to half man. I'm going to go to half man. I'm going to go to half man. I feel like it's like half man. I'm going
1: to go to half man.
9: A ke a le tsela le mo a tla ke tsela ke tsabe mo kgwe.
7: Ho hang.
9: Ke ntse ke tsaba ka le tsela bana ba mo ba ne ba ba mo tsela le bona a tla ke tsila ke no ke ke ka tsela mo ka ba tsile ka ke tsile a tla ke tsila ba tla ke tsila tsela hey a ke. Ke ka ba tsile ke tsabe a ke ba tsile ba bona o ba ne hey a ba go ra jong.
7: E mnga ti paskis man.
9: I'm going to go to the house.
7: Yo weh ah o tshora rena metswalle ah o tshora rena metswalle mo etla re ha re le botleng metswalle rena e be kwata
1: wa bona akere motswalle ho wa o tseba wa bona wa o tseba go jwang hantlentle ha o winne wena o motho a jwang o tla boletsa phala e ba wena vuvuzela jwale drata sena sutwa ka we jo nalora ampa tshoba lore a ere kimpe kimtlwelle kya motseba
7: ha gate motswalle mongwa ya
1: tsa ao
7: ala gate ha re thabile
1: moeng khatsa
9: ke ba bona sa kolwa
1: ke sa pungwe nese
9: na tumanya makasana
7: 016
9: mwana mme na kitsentso mwana mme ha ke a tla le mahala o le mo ba tsom le tsalla re ka o fola di jwa di ke ni mara fela nna ke ntse botlhe mwana mme ka buyelo mwana mme ke le ka phone ke ba bolela ke ka buyelo ba nne me ka bo je ha mwana mme ke la phone la mtswala ka ni kumanare le mambo shi ke le tlo mo fonela mara ka mishira mo mola tsa ne tsa motho le phone ka ba rona ntse celebrate mara fela ke ntse botlhe mwana mme pele mpe a tshisi se le hona ke ba le buitse ke ba le buitse gore ne ba ba nyime ke ka matla mwana mme a ke shebile go bona mono a nna mara kholo a ke fumana bana ba se motswala ka e tshwere ka thata pele di a uba bona mara fela ke le bile mara fela ntse ke fela gore nna ke ntse botlhe
7: Ora re le bompure.
9: Danko.
7: Hi.
1: Moeng khatsa.
10: Antle guys team.
1: Ketle ga.
7: Friendship Monday, mkhosa ola ufone la re champ, kya ole bohela monna la ksa thaba, fela ke ke uthabetse. U phone it next. Ho ha. Ho hang.
1: O moyeng khotso.
10: A lebo.
1: Le ga ngwane so.
10: Re ke lebo.
1: E ndat.
10: Ke kibo, ke tsona ro ka rathanda wa lpakania.
7: E tsona ro ba oletse ditse.
10: A lutho. Nat, e ba mona ba nat.
7: Wena o ba letse ditse.
10: Aje aba kena ka mba san ditse bona. Aje aba ndi tsetsa bo. Mina ja ri kena ta bo.
7: Thank you Tornado.
10: Thank you.
7: Ya, ya ri luxe ntune rena ya setswalle. A ri luxe ntwa setswalle.
1: Mm, ke bona kena a phega tsa mangata. Re ke hopola gona ka 57.
7: O sholo tebe tsa mo.
1: A ngala tsimo group yoz. Na go 57 mo me jolo ka e le 57 re ya ho 3. Le 4 1557 o le ho bona na le mehala mona ho
7: la santse re lukisentwe re letsetsane eng e bona so khosi khosi congratulations la happy Luisa dimel fela o ye ke tsola wa ke
1: ile
7: ke bona u thotsi ka mtsebelo mo ke bona so hla so ta o hla isa hlo o no tlo tshwela o jane
1: eng
7: o jane
1: agnes ke ngotsi email drafting
7: next
1: sa

0: raro tsela ringa botshelela a di khala me koma ba TLB Tabo lebu bongare o re se dia FM driver ke mo tsara mantsibua o tshisa o lwantsa se pitipiti re ala ping manta hangata makeshini nga mangata re tsiba ba thoba ngata ka jene manta hangata ba thoba ngata ha ke ngone pina hip hop ma o ka ga emetse ba thoba ngata ka jene ba ya stock feeling ba thoba ya stock feeling manta ha ji ba ile o itukisa hantle madi a gutle gore matla a gutle
1: ha go stock feeling rena e ka go bua ntho o tsetsa se
0: se ke stock feeling
1: ke stock feeling
0: ka tike ke eng
1: a se stock feeling
0: ke eng Mamela, minota engwe ikhethile.

0: la big bongs. I'm a old man day, interi, I'm a needy. Thank you.
1: Aussi ya bonne na. Ba, ba, ba, simo, dina na ntse. Ntse le go tsena hantle ka mona ka khise tene. Ke ya mo go pa ke mantsi. Ke nda tengwe.
2: Ora, tibus. Ah, prova ga go re rap tsitse biso mo la prova ga. Ai na mande ke go jela mona. Le tla sa ga ke tswa di operation e prova ga. Ah, bona ke mona nda re fela prova ga. Ala, I le ready yo.
3: Au, le bole tibos. Le bua le Jessica di popo ka mana ka hamanya ka kam. Ah, le bole tibos. O ke ndeng jira ha mona te ke le Sandawane ngile ke fo re thabile ma Sandawane le mabakania ka mona thabile ho mona te fela o ke ndena no mona te le bole tibos. Ke ndata kana le ritumetse ka hamanya ka tango
4: exetibos le malebo dintsanga la aya di maredi yo a mande na yuti ka tata bruaka
5: godu mande
4: bona tibos ki yuti ka tata njaka
5: ke
4: guri ntse ke re fela ndate modimo ha ka mpa ya fela mandeyi manta o wa letsatsi o ka mpa wa fela go ka bona se ke le ha ise tle ke kopane le majita a pere tsakeng twa ma o ba
5: godu mande
4: yo ga di popla ga iga me a tshwane ga
5: iga ola popla o ka popla re ba ya teng ga lo ketel la ntho mo ba
0: yo lo ska re bo yo lo ska re bo
6: tibo se le bo le thabo TLB ke Nelson ka mona ka se bokeng ka bitumelo ke re manta ntse ntse re hantle bana beso empentse ke le tshebetso ya matsoho ka bona ha ke le mametse tsa tsilaka le a thella re thella le lona fela jwalo tsatsi le monate
5: hola
7: hola le tsa hola tiwa sola bonds monate wa mogodu mande ka monda ha man tsibuya
5: hola
7: on the night shift of fetu guduma n1 ke a constant ke tswa ka mona ka mitreng le bo ha mo sikidi wa ka tlong kwa thaba ni wa tsa bonga
5: bonga
8: la mo le thabo le bo rangwane bongane ka moka mabaleng
5: mantsofo
8: insure monate nate insure ha bonolo nolo ho ke re ke mantsa halala tle batho a reng tsai ke tsamaya monate ne
5: tanko no rastok feren record
0: hi TLB mohodu monday o re tsore ha monate dijo tse monate le bentume ka tumele parais bye
9: Atadi papadi horiatella libongane chabalala
5: ke le bolia ho lebana beso mamadi wa tsebeletswa le sedi re ku neletsetsa ho qetelatsa dipapadi nano la riatella manteng ona he re tla le jwalo ka tsa papadi ya bolo Afrika Borwa ho se ho sokai countdown e qadile me SABC 3 ke le haila ha ho la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo le fatshe 2026 ho fela le jwalo o tla boha dipapadi tse mashoma mararo ana le metsumene ho SABC 3 ka pa di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo phatlala le naha di le moyeng tsa SABC ho tloa ka la le shumo le motso mo mphubjane ho ya ka la le shumo le motso e re bo mphupu 2026 ntlo a moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pula maribuho e kgolo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kao fela o se fetwe ke motsotso mo lomo ho SABC fela mohasi wa simmuso ba FIFA World Cup 2026 o tseding he mamedi ho tloa o sane di hlopa tse tharo di tlotse ka maemo a tsona ho Betway Premiership jolo ka ha ho thagwa dipapadi tsa di play off ka mora hore ho papalo dipapadi tsa ho qetela ho Betway Premiership mafelong a fitileng a beke hlopa sa makesi se feletse di maemong a bo leshome le metso mehlano ka dinhlatse mashome a mabedi yana le metsumine e leng se hlalosang hore se tlolokela go lwanela maemo a sona le dihlopha tse pedi tse tswang mane ho Bodemotsepe Foundation Championship tse sa kgonang ho phunyeletsa ka kotloloa go ya leaking e kgolo dihlopha tseo ke sa Cape Town City e ka setana le sa Milford mme o sane ho renya boraro thapama ka mona ka Athlone Stadium di tlobotsana dipotso di tlhopatsa o he ka bobedi papading ya pele ya di play off se tlhopa se tla phethela se le maemong a pele loko nya di papaditseo ka mora hore ba pala mogahlolo wa qetela ka la le shumela motsumo ra re go dinya phupu ke sona se tla le ba ho Betway Premiership ha re ya mane le kinya manyesimane maobane bile letsatsi le monato ba bang ha ho ba bang bile le bohloko jalo ka ha di tlhopatseding di lahletswe ke dipapaditsa tsona tseding bakwetlisi ba tlowa dihlophentseo ka ha sehla se fitlhile pheletsong mme e nngwe ya ditaba tse e leng gore di tlheletse ka mahetla ke ena mona mo mokwetlisi Pep Guardiola a neng a kwetlisa lekgetlho la go qetela mane Etihad tlhopheng sa Manchester City ka mora gore a be le dilemo tse ka bantse leshome banna a sebetsa ka bokgabane bone ba e sale le utlwisa mehope e mengata eo tlhopha seno se nang le yone ga jwale lalo jalo papading ya maobane tlhopha seo se tlotswe lape ke tlhopha sa Aston Villa seo e leng bompodi ba Europa League se ba tlhola jalo ka dintlha tse pedi go e le nngwe athe ka o le leng ao batshietsi ba ne ba seka meogo e le ga ba ne ba re tata go Mohamed Salah e leng gore o bapaleletse tlhopha sa Liverpool nako e telele le o thusa tlhopha seno mme lebitso la gae le selekene gara mabitso a dibapadi tse kileng tsa ba kotsi ka go fetisisa tse bapaleletseng se tlhopha seno mme ena he o ne a bapalela ka pelo le tshwele le neng letlhe le bontsha le bina ba mo opela diatla le mo leboa ka tshebetso ya tlhopheng seno ka mora gore a tle a bapale nako e telele ga kanama obane he o bapetse papadi o ba ileng ba pala ka 1-1 ho yona ha ba ne ba mo se hlopha sa Brentford. Me o shebe mamedi ka mora dipapadi tsa ho qetela hona le hlopha tse ka bang se hlano ka ofela tsa EPL tse le bang tlhodisano ya UEFA Champions League mme tsona ke bompudi Arsenal, Manchester City, Manchester United ke tsona he hlopha tse le bang ka tsena jwalo le hlopha sa Aston Villa se leng hore se phetetse maemong a bone ha moho le sa Liverpool se phetetse maemong a bohlano. A tsaka shebe he hlopha sa Bournemouth tsona he se phunyele di bakeng sa tlhodisano ya Europa League jwalo ka se tswile maemong a botshelela ya re sa Sunderland le sona sa phunyeletsa bakeng sa Europa League jwalo ka se tswile maemong a bosupa ka mora hore se hlole sa Chelsea ka dintlha tse pedi ho e le nngwe. Tlhopha sena sa Chelsea ya mamedi se tlhalosa gore sena se ke ke sa bapala tlhodisanong tsa Europa le hoja go nna le mokwetlisi e motšha ya tlo qala tshebetso ya hae e leng Xavi Alonso e re buileng ka ena bekeng yane e fetileng mme re fumana gore he Brighton le bona re bone ba ntsena la le ba fetetse jwalo tlhodisanong ya UEFA Conference League ka mora go tswa ba le maemong a borobedi lokong mme ha o sheba Tottenham Hotspur ba ile ba qoba taba ya gore ngwa ke selepe ka mora gore ba hlole Everton ka ntlha e leng go noto e leng se tlhalosang gore West Ham United ke bona he ba ya leakeng e ka tlase ka mora dilemo tse leshome le metsomene ka ofela ba bapala leakeng e kgolo ya manyesemane le hoja ba hlotse tlhopha sa Leeds United ka ntlha tse tharo ho noto jwale ne le letsatsi le na le maikutlo a fapaneng didiriamong ka go fapana le o batshietsi ka go fapana ba latelang tlhopha tseno tsa naga ya England. Ha re dikwala ka tsa papadi ya tennis re le ba mane tlhodisanong e kgolo ya French Open mosireletsi wa sekola Novak Djokovic o bapetse papadi ya matla empa gona go fetela mogatlhelong o latelang wa French Open e leng gore ke mosireletsi wa sekola go yona se bapadi sena se maemong a boraro sa mane naheng ya Serbia se bapala tlhodisano ya sona ya bo20 ya na le metso e mmedi ya Roland Garros selemong sena mme o ile a hlola sebapadi se leng gore se matla golo Giovanni Mpechi Perigard ya ile nga mohlula seteng ya pele mpa Djokovic a gona gutla a hapa papadi ka 5-7 7-5 6-1 le 6-4 me o ile a sebetsa haholo le ho itshupa ka bokgabane bona ba esale le ho bontsha bokgabane ba hae seteng ya boraro. Djokovic mokgatlhelong o latelang o tlo thulena jwalo le sebapadi seo e leng thatohatsi ya selehae hona mono naheng ya Fora e leng Valentin Royer mme ebile o shebile gore a tle hape Grand Slam ya hae ya bo20 ana le metso mehlano e le mokaubere Novak Djokovic tlhodisanong eno ya French Open. Di bile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi ka jeno e le lor nano le feleletseng le tla ba teng phirimanenyana ka sebine molefe a tsamaya le Thabiso Motlong jwalo ka motlhaisi go sane o seng Lucky Chepat Kacha o tla tlhagelela go thagoa ka ntlhagolo tsa dipapadi nna le yona re kopana gore ya thelela go sane ka labobedi bana ba esu ke tseng.
10: Bonyane ke mehope mekae e o naganang gore go ka thwe mokwetlisi o sebeditse gantle ha e hapile setlhopheng a dutse dilemo tse leshome.
5: Nkare ka selemo e be ba o hapile mogopo o le mongwe gore ke leake kapa ke megope ena ya e bapalwang fela e be ba o hapile mogopo o le mongwe tla re ya o sebeditse ka bogabane o ipabotse
10: ka mantswe a mangwe o shebile megope e leshome
5: ee
10: ka dilemo tse leshome. Alright, Pep Guardiola ka dilemo tse leshome Manchester City megope 20. le di Premier League tse tsheletse.
11: Na mona ke a se bua ka dingaga.
5: A o sebeditse?
11: Ke a tse kgolo.
10: 20
11: bana ba sa bapalleng he ba.
10: A o sebeditse? Ha ba neng re 10 ka 10 years.
5: Yena 20.
11: Ha o ne le Rulane
5: a na. Ka mantswe a mang ka se hlense le sengwe o na ba ne ho pemmedi a seng ka ebe ya fela ba.
11: Rulane o na ba tla ho tsana le yena hantle a ba tla tsana menya buketso.
5: Eh.
10: Yo. Monene o sebeditse bana Manchester City.
11: Ha o sebeditse Pepu.
10: Hai.
11: O sebeditse.
10: Yo.
11: Ka nnete ha rena tintsolo. Re kgotsofetse tsamaya motlong ye motle. O ye pele tsamaya.
10: I fela mme ya ine utlwe bohloko ethi hati maobane.
11: A hulu ga itse daka. Che ha bonolo motho le sebeditseng ka botshepe jwalo. O tsebe how to Manchester City le biso le tlampile. Ke Pep. Ke se fa tlo ke me ho botlhoko ka nnete
5: ke le nka thabela
10: ra mo bong se o tla itsetela re fitisena ke ba tla ntlha e o itshwereng
12: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
13: Kenna papading e tsotlehang ya bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Lol Life Full Cream. Low-fat kapa fat-free milk, ntle le lactose free, ka 94.99 fela. Kapa 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete e le nngwe. Ditheko tsena di iqala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
14: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
15: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
14: Etsa kopo online. O tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
10: Bona le ntlhabohloka no roi bua bong se reng o wena o kala ka tsa o ka e bona etsa hala
5: eh ne ke re le ho tsa afuwe mo sebetsi o mong ha se go atlwa shopping seno ba ne o thuse tlo ba lenqosa la le fatsi la shopa sa city empa ne nka thabela hore a ka nke mohlala o nkuwe ke Carlo Ancelotti a ka e shopping tsana ha ke re lo bona hore teng a ka sebetsa lwang ho ba CVI ntle ya holo o entse o happy le mo hope me ngate me holo Champions League le hlopha tselo ngore di kgolo ntle le sena fela sa Manchester City me ke nka thabela hore ka tloa mohlomong ga mmona sa le ba shopping city tsena na
10: ke dumelana lona fela ba ke nla ntshone ba re ke tswelo pele motlatsa mokotlisi wa hai mongadi Enzo Maresca ho tlo lihlo le shebile yena haholo. Na ona na sehlopha sekala ta mothemong e motjha ya tlatla qala fatshe ka pa bakeng sa tswelo pele. O hlonkwe motlatsa mokwetlisi hlebe yena a fuang stulo.
5: Eh ke nala ba tletsa jwalo e le sentse engwe o tsore e bang le yena ntate Maresca le a sa tsama ile yana le hlopheng sa Chelsea ne sentse engwe o tsore e bang ntate ntho a tloa go tlo kena yena. Estu. Wa opola ibile o tsama jena ile re contract ya hai una salletswe ke selimo bane. Mathwasong a sehla sena o sign no contract le motsepedi. Jwale ba sietse ha ba thabela tabena hore ai kho. Ha ga thabela tsebetso ya ho Chelsea jwale o tloetsa mo.
11: A ke re ke tsholo bangane le. O ba jwalo ka motsetsi wa City ke a bua hona jwale ho hang fela. Hona le nthotseleng hore di etsa hallo ka ba motlatsi wa ka. Ha o kena o tlo batla ka moralo wa hao o ke ke ngwa tsama ya ho menya buketso yaka e le nthweng a te leng hore ya etsana le di femeng tsengata mo fumana gore motho na ntse a tla ka re hai ke PA ya mama fela ha sa fuwa monyetla ona e be ha etse dintho ka tsela leng gone di tswa ka yona jole le mona ka nete khaiseraka a ho bua nete fela a tshe ke bona thupa e tlang se fako se matla
10: na ke sa batla bua jwa lo ka bakotsi bo a ke sa batla ho hang hore
11: la le la bona
10: rene rere e yenwa siena he go bana motho na ka fitla makatsa anka trebole di tlhopatse kgolotsene ndi le ka odimetsa bakatla se tsa fela tsa batsenya
11: ke na le tlhaiso ntate wa re ke phamisele tso ha o bona
10: morena
11: ke se phamisele bongane ke batla batho ba na le nnete wa tse e me ke batla thabo a be le nnete mokwetlisi o fitlile ha fitla fetola wa ngutlisisi
10: kalwana
11: la lwana ya ba o khutlela kae moralong wa pele o nkutlwe hantle e bang ane a ntse a tshwere ka tsela nna tshwere ka yona moralo wa hae le tshope itine le tshe ba la ga thuko soto la labi
10: bomzer go fana o sa
5: ya ke ai wala be sibigata digata e kutlwile le hona mono ho sontsothi e bang ho ka etsana mokotisi e bang ba ka nete o yentse ntwae e bang ka tsala suit a ntate ntwampa fuwe marapo bana ho ninge ntse le motlatsi wa kotisi ba ka ofela la hlule ah ba la ah
10: ba ba ba bonga
5: lukile bana be
11: a tshwanelang go paka ke yone fela he momedi re mona mebileng a 24 westbound ka morao fela go Barbara Road go ne o na le kotsi ka mono malala tlateng a tlekilwe sephalamona tšhana sephetephete and 12 westbound ka morao fela go Reading Interchange lephio le letshegadi la mmila ne le kotsi he ka mono momedi go na le lori e meng ka gare go mmila lebelela tiegiso e maatla e bang o sebedisa mmilao ke ne ke o tshwaretse tsona tsena tse pedi momedi goreng ena kwane go retela traffic di fumane di feleletse go sane ga metsotso le mashaba le metsi metlhano pele ga fitla goreng yane ya bone hashtag retela traffic
10: ke le bomawela o tswa jwalo ba se pitipito le seri ya fair.

0: ke go pompotse ke go bonga le mo ha wa du wa pheretse a go gathetse bolela gore na wa tloela ka bo ya puo ha ine bolela e o bo lena pele motse ka bolofonteng pa ha ka go sta le dilo
1: Bosoko ba lahlelwa ke mratu wa se papa het. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24. O tsumana airtime ya 200 hang how can a claim. Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo.
3: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
2: Ha, ehle bra wa ka. Ke phone yam.
4: Ha hona taba re e bitsa jwang. E bumelele Samsung A06 ka
5: phone yam.
4: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860 900 900 ka jeno. E fumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo. Ditheolo le di fela ka la 1 April.
6: A di thabela o slebu ha ke le bo sala le ntshora mona a tlo ho renyana bo raro bona jwa le ke metsetse o qetela ga ke le bile ho renyana bo tshilela ntse ke na le lona fela ba re tshintsha di gere mwana ka ke yona TLB dango ke ana kenzo wa makwadi ene
7: le bo bua nnete ya sona tsongo pa ka kiwo wo ena ena ena ena ena ke ba pasti ba gwana ka josi
8: Eh tabo le lebza ke re le fa ke shapo ba fetse ne le tswega monate ke Paris a buang ke Paris the celebrity
9: yo Paris iyo ke bona tabo Twitter mona ho X a re sekutlana sena sa mogodi Monday ke a serata a re changes tse monate tse nyane mona le mane di natifisa lona
8: no a tibza ho mrembula
10: Ramolukisa
9: agretible kokola ntla shapo mo kitelo
10: ah
8: hai
10: oh
8: hai
10: oh
8: mushimani tebo
10: yeah

0: mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kanla bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya gaborona lesedi FM ke molelwa
1: siakala mo sanfete e gotlile e tshesa go feta pele Ona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketika mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zepalosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. V Sholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, Tsena Tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supilem bukchan san city super bowl menyako etla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so safety give ya kala mo san city hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ya kala mo san city
2: Tibos le bude ke le monga phofu le go tuma ka kantse kwa botlhokong betlie. Thabo magale ke tike ha mana ati league ena e linkile. Le tseba hang ka taba ya league. Thabo history nya bolo ke go bona ka e timi ko ga go tse pedi. Magale ke tike ha mana ati. Ha le thaba thabo ke ngwe tsana ke jetseng le tseba hang.
3: Ha e khona lebu. Yo ha paka le bana ba ka nqeba ba bedi ba. Ba ba ka nqeba. Ba tleng ka otlo tlabolla puo le bona ba sentse ba paka mehaswana ba itsamaye tsietsi majoro tanki wa lkhosi
4: tuwa tle tlase chow
5: ba tuba bono
4: ai
5: Hai hai hai. Ke ka ho hutweng bolo ke papadi number 1 Africa Borwa. Batho ba bolo ke ba ba ita letho.
4: E kopanya batho.
5: Bolo e kopanya batho.
4: E kopanya merabe.
5: Ewe.
4: Mono ha hona hore mang o tlo reng? O kile bona stadium? Ha hona motho a tlo ha ke tswa Mpumalanga wena. Ah ah. Ke bo khosi. Baga baga. Wa bona. Sanda one, why open? Since we buy bana.
5: Bolo.
4: How much is this?
5: Bolo manati.
4: Manati bolo.
5: Jwale ntho sa tlamang ho yetsa bolo. How le motho? Ke o ba se fela pelwa. Ke phoso yo tla be wa bana o ka go rata sehlopa se itseng. O bo ba se fela pelwana. Ah, o nkile tsile.
4: Ah, mathate.
5: Ah, mathate.
4: A maholo.
5: Batho ba bolo ha tswa fofone la ka one o robetse. Le bana o thutswitse tu. Ah, Le sebedi tseba.
4: Le ginya tsona ke. Ke di dilala hai tsona tse.
5: Come on. O na le mathata dikoloto, stress se hudu.
4: Ibile wena o nana go na ntwe tsa lla motho.
5: O sa itse ke kotsi ka patwa.
4: O a ga ba ka putla.
5: O bo re hallo.
4: Ha o re.
5: Aba he mona. He mona chipa yetsa mona.
4: O mo joga ni tsi, o tlo se bogogo. A to mputa ga chipa ka.
5: Ai ba tlo ka pelo, ka o le matsa. Ga e rata gona ntwana. Nthongwe lengwe ke motlae re a bapana. Rona mo. Her sebedi tsegele.
4: Ke sebedi tsa ga itse motho me mo medika tsapelo na ona tifetso ka tsela e makatsang jole he ha jole se di playoff ka mara di playoff wa tsebo ga world cup maikutlo a rona ka ofela a sa shebile mono ge emetse ha o patlalazwa se tlhopa he e sa moshwelela ho tswe ke se
5: siang
4: ba tsamaya ka
5: Mexico ba phela masafa
4: bye tible
5: ktlb kitabo ke le boki bongani le ka khiso se buri re khutla po sa no re nga bra rofela re nga botshelela not the fellow ke mana le otle le seria family 2 ka bana ka 24/7 365 bye

0: mamedi wale wale ke tshegso tsa male Sofia Nzau hosani SABC 3 ka hora ya busupa tlhopa sana ha sa mosholela se andi papa ntsa mohope wa lefatshe setlabe sephatlalatswa jalo ke mokotlisi Hugo Brosa atsa majwana le mo president wa na ya Africa Borwa mamedi re suthela jalo mo ifo wa ditaba le nane o lamas hohlo ke dibone matshela le mo ifo wa ba tlhopisi ba sentse batlatsa malwana fela ho reng ya busupa bana beso ke le lakaletsa sebetso e monate kitseo
1: ke lebuile ha holo scheme sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo le sedi fm me ho polore lona le tlisetswa ke sabc news re ke metse har khete nku ka pera impapelo moa re fetela ho mosi wa tshwewe ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela

0: Ke lebohile haholo ke di bone mamedi dumela. Motsamaisi wa dipuisano wa palamenteng Thoko Didiza o lokollotse mabitso a ditho tsa mekga e fapaneng ya dipolotiki e tlong ho sebetsa komiting ya mehato ya kgalemo. Nako ya ho qetela ya ho hlahiswa ha mabitso ke mekga ya dipolotiki e bile ka labohlano la beke e fetileng. Ditaba di sa le jwalo, Didiza o bolela hore mekgatlo yohle ya dipolotiki e fihlelletse nako e neng e behilwe, ntle le ANC e neng e boletse hore e tlilo fana ka lenane la yona la mabitso mafelong a beke, mme a hloleha ho phethahatsa tshepiso ya yona. O bolela hore mekga e mmedi ya dipolotiki, PAC le wa Good, e nkile qeto ya ho se fane ka mabitso ka le reng ditho tsa yona tsa palamente di kabineteng ya moporesidente. Ditaba di sa le jwalo, Didiza o bolela hore PAC le Good Party di bontshitse hore di ke ke tsa ba le kabelo komiting yena ka ditho tsa tsona palamenteng ke ditho tsa kabinete ya moporesidente Cyril Ramaphosa. PA le Aljamma di kgethile ho sentse karolo mohatong ona, mme lenane la ANC la moshwelella la ditho tse robong di kenyeletsa mabitso a Xola Nqola, Cameron Dagmore, Doris Mpapane, Soviet Lekganyane, Faith Mothambi, Dikeledi Direko, Boyce Maneli, Mikateko Mahlaule, Losizo Makhubela ha mmoho le Kgomotso Maimela ya ntseng a tla ema nakwana. Ditaba di sa le jwalo, ho thewa komiti ke ka morao kahlolo ya Lekgotla la Molao wa Motheo wa pejana kgweding ena. E entse qeto ya hore palamente e lokela ho theha komiti ya kgalemo bakeng sa moporesidente Cyril Ramaphosa ho araba bopaki ba mantlha mabapi le tjhelete ya naha e sele ye o tsitsweng a polasing ya hae ya Phalaphala ka selemo sa 2020. Moetapele wa mokga wa National Service Delivery Forum o ipileditse ho baahi ba Mangaung a Bloemfontein ho dula ba kgutsitse mme ba sesenye meralo ya motheo le mabenkele a lehae. Moetapele wa foramu ena, Free State Potso Motoko, o bolela hore o kgahlanong le merusu le ho tlatlapuwa ha mabenkele ho ntseng ho tswela pele kajeno. Fela bolela hore baahi ba Mangaung ba utlwile ho lekane ke phano e fokolang ya ditshebeletso mo le ho senyeha ha meralo ya motheo. Motoko o boetse o kgothaleditse mmuso wa profense ya Free State ho laola mekgatlo ya ditekesi.
1: Bothata be re nang le bona ka hare ho Mangaung le Free State ke hore boto e regulatang taxi industry ha mo le Department of Roads and Transport ha ba nke maemo a rona ka tsela e nepahetseng, ha ba nke batho serious ka mantswe a mang. Ba bone ho bile le di-match wa ba le dintho tse romelwang ho bona, ha ba ka ba di-entertainer. And now boemo bona bo tena bo amogeleng te, because always community tsa rona di a matcha, e ka ba ka bothata ba service delivery, e ka ba thata ba di-taxi ba di-permiti. Ba fa batho di-permiti tsa temporary e tlo sebetsang for 6 months, then ha ba kgone ka mantswe a mang ho etsa hore ho be le botsitso ka hare ho taxi industry le ka hare ho metse ya rona.
0: Ditaba di sa le jwalo, batho ba fetang 140 ba tshwerwe ka mora diketsahalo tsa ho tsuwa, merusu hammoho le tshenyo ya thepa tse amangwang le boipelaetso Bloemfontein le dibaka tse haufi. Mmuelo wa sepolesa profenseng ya Free State Thabo Tsofane o bolela hore letshwele le ile le tshutlhumetsa ka go lebenkele la thepa Bloemspruit Phase 6 pele sepolesa se namola. O bolela hore diketsahalo tse ding tse tlalehilweng di tlalehilwe Maditlhabela, Botlhabela ha mo le Bergman Square mo babelaelwa ba boetseng ba tshwarelwa ho utswa mo lo ba le thepa e belaelwang e le ya boshodu. Tsofane o bolela hore mokomishenara wa sepolesa profenseng ya Free State Thabang Lesea o bolela hore ho kometswe mapolesa a tlatsetso ho ya go tsisa maemo.

0: ke lebuile haholo mo siwa tshweu ka re balla ditabatse o tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le ke nang hajwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke mantaha go di odimo ya motse ya nngwe hlola fela matsatsi ya 20 le metso mehlano selemo ke se odimo sa ketetse pedi 20 le metso tsheletseng mohlophisi wa lona ya ka sehlohong ke rapeo mokwena mohlaisi wa lona ke di engwane moetsi ra tekhniki wa rona ya re laolelang gaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya lethoke moloko mothapo mme re ballwa ditaba tsa hora le hora ke mosi wa tshwe o la ka lebitso ke kitibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore batho ba fetang legolo le 40 ba tshwerwe ho latela diketsahalo tsa ho tswa thepa ho baka merusu letshenyo ya thepa nakong ya letsholo la go kgina ditshebeletso Bloemfontein le dibaka tse mabapi botšhotšhisi bo bile kgatlhano le kopo ya go lokololwa ka beile ya rakgwebo wa Northwest Brown Mokgotsi ka lereng a ka nna a baleganywe ena ga ra tseding gape re fumana gore motsamaisi wa dipuisano palamenteng Thoko Didiza o lokololotse mabitso a ditho tsa mekga e fapaneng ya dipolotiki e tlile go sebetsa komiting ya mehato ya kgalemo hara tseding hape re fumana hore ba ditshebeletso tsa naga tsa lekgetho ba phatlaladitse hore gaufinyane beng ba makolo ya ngodisitsweng Lesotho ba kenang Aforika Borwa ba tla lokela go tlatsa tokomane ya nakwana ya go ganna koloi eo naheng ena mme e tla ntšhafatswa ka mora dikgwedi tse tsheletseng re buisana le mokamedi wa SARS lefapheng la customs mabapi le kgatelopele e seng e fitlheletswe go fitlhelela ga jwale tsena mmogo le tseding ke tsona ka iphumelelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba go tla goreng ena ya botshelela go isa goreng nyane ya bosupa dumelatlhe ke metsotso e robong ka morago hora ya botshelela e re nako ya rona ga e memona re fetela mabenkeleng re tla boela ape re tswela pele
1: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spinner ka Spinner Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tshelete ya 500,000 rand. Betsa ha bonolo fela ka 2 rand ka pofida. Buris lot tsa rona tse kgethilweng. Mo nyulo he u leaderboard. Holu bet ke monyaka fela o spinner le rona. Betsa hona jwani. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa obetšhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa obetšha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Ke metsotso e le shome ka morao hora ya botshelela re hatela pele ka ditaba tsa rona sa tsinla ka jeno me re fumana hore muso wa naha ya Lesotho o entse o sebetsana le ho ba le bolokolohi ba motsamao pakeng tsa naha ena ya Lesotho moholi ya Afrika Borwa ho ya ka muso wa Lesotho sena se tla thusa pakeng sa matlafatsa maqhama a kgwebisano ya dinaha tsena ka bobedi ho ntshetsa pele tabena re buisana le motlatsi wa mwele wa mokga o pusong naheng ena ya Lesotho e leng wa Revolution for Prosperity e leng RFP ka bokhutshwane ebile le setho sa palamente ya muso wa Lesotho Thabo Maretlane ntate Maretlane wa moetswe lenaneng la matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM
2: ya le bo ha ite mo medisa ba ma medi ba ha nda tere bo ka medi bo se ba se al maya sa le sidi nda te ki go go le tse ntwa ya me o president sa mo ga go ka o shwa ka
0: ke teng mo hlomphei re hlalosetse ka potebo ka mohopolona wa muswana ha ile sotho wa ho ba le bolokologi ba motsama free movement pakeng tsa naha ya Lesotho mo ho le Afrika Borwa
2: ya na ga ne ke tekile bo emme and tapile fela ke tseke ke la temola wa machaba o re wa 1860 bo bona tsala na tsohle se pota putuing ke na se ding na le ke la o thola motsama o bo bebe le mogao go di tsana ka bo bebe le mogao go fela na se jo di kana di bele a go lwana e ke di nya ho ya wa teng mo ka ga ba ba se le tsante ka maga se go o ke passage to the sea ne e ne e tlo go fela tsana ha se go pota putuing ke na se le mo hobo be re wa o he ne ka mantsa manne le go nana nana le sotho o pata putwe ke na ya go se bokabo wa ne ke tlo nyana tsa dikaba ka yona melao ya matsha ya go dimela go ka se ditshana ga go ditshana mo le Mohammed wa Mofela o bo bebe ne o ka sheba ne wa ka o gana go nye pitile nya puso ya emabu mabu wa na bidia ga wa foto go di tsile tseng tsa tsa maka go na ha se ka le ba tlo bo se bana ba tsile tsa ga se ka le ba bua go di tsile se mele ne tsene ne di mo le mong wa ore ba tsa ma ba tsile tsa ntse ka gona ena se ka le ne le se tlile na ke ma ke ntse tsa gona o tsa 2010 ke gona mo da ho mantsa la motsama oo wa di-6 months le wa enka o fela wa kgwedi tse tsheletseng o le aginwa ka baka la gobane go neoile o bonalao ka baka la World Cup o na le batho ba ba batlang gore ba nke monyetla ka ditsipana mme nne kgetong ena e file re tswile re le mmuso wa lesotho ga bona taba tseo tsa gore re tsamaye ka bolokodi ka gona ena Aforika Borwa ke lo ka naeng ya Botswana le ya Namibia ba se bana di itumelelang le naha ya Zimbabwe bona la dile na ha se abotswana ntse se tsala ke se ni ene e tsa hore ba sotho ne ha o ka sheba ka gona ene a Afrika Borwa ha o ka sheba boka tle bo kai o tle mona bo se wetu mona ke ba sotho fela bo matlatsane kwana ke ba sotho free ka ta mona ke ka ke ya mana re ntwe le nngwe ni o tsana ka lao ha ile malaine ka ga ja ke ya motho e mo ne motho eno o ke ba mo tlhela ga ska nna tsa ma o di mona ka ska go ja ke ya o ba o tsantsa ka go ja ke ha o ka sheba na Afrika Borwa e po da putile na ha fuka le le sotu ka mahlako o mohle ne ka ne tiketa ka tswa gona ga lena ha ya fuka go tshwa ka o pula mo khumbe le bona pele a tswa butune ona dia e tsika ne na taba ena ka ho se go tsela ka tsona dia e di fela di dokomane tsa boitibiso ne ka ne te ba sotu ba bangata ka gona ena a fuka go ne o thata lo go ka ba tshiela ba ne ba amana ba patela na mafu ba bang ha tswa o ntla le mono tswa tswa mono ntsha mono ha o tlela ka khalo fela ke ba ha bo ka ntlile mme ka nnete nna e tlile re le naga ya Lesotho re tlile ntse re sebetsa ka thata le ga o bone gore basebetsi ba mmuso ka matlhakong a mmedi ba ile ba ba le kopana mone botlhile o tlile o shegelele taba ena ka thata mme ntse tlhokela gore e ye legotleng la matona kana eng eno Aforika Borwa gore ke ba ye tshosa gore Basotho ba tsamaye ka bolokolohi ka gona eno mme wa
0: fela ha re shebile ebe bolokolohi bona ba motsamao bokeke ba hatikela melao ya dinaga tsena tsa ka bobedi re shebile ntlheng ya go sitisana le tshebetso ya taolo ya madiboho
2: emme ha ena fela o ka fumantsha ga taba ditokomane tsa boitsebiso mebuso e neng medi ka dula fatshe ya dishebisana gona re tla ditshebetsa jwang le gore fela mohlomo mokgwa wa tshireletso ya tsona fela ore ke ditsele o nepale mme naga enngwe le nngwe le nngwe mme e tlebe le bonnete ba gore ga re di entse ditokomane tsena tsa boitsebiso di sekeditswe ka tsela e nepagetseng di entswe ka tsela e nepagetseng ya gore ka tsela e botlhogotlhe di tsebe go sireletsega le motho a ka etsang ka bolotsala a tla tsele go tshwara mme ke nana e tsa ba botlhogo ke tseetsa motlhala fela ka ntho etswa inatis nne e tsebetsang taba tsa dikoloi ga o rekile koloi Aforika Borwa mono o tla ka yona Lesotho mona ga ena fa ele koloi e sa nepala la o ka bakeneng number plate tsa Lesotho ka baka la yona inatis ena cross border taba tsena tsa go tshelatshela mme a tholagala mme koloi eno hanghang ga o bia mane madiboho mane ba ka eche ba e shebe ba e fumana gae koloi ena e ka nnete ke ya bolotsana ga ba tshebetswane mme o tswentse le molao ko ona ka shebole na gore koloi tse dingwe di tle di tsebala gore na dikoloi tsa Lesotho mme ga o phela ka tsona mono o tsebala gore na ke tsa bama empa motho o kgatsa teile ka go fela go thaebe ko o tšhaketse le kgaitsedi ya ka mono Aforika Borwa fela ga o tsamaya ka koloi ena ke tlolo ya molao ke tsone le tsegeng fela tse di ntlamaya di lokisa gobane ka nnete re na le batho be re amanang le bona mono le motho o ka mokadimang koloi ga koloi ya ena le bothata e le ngwaneno mme taba tse ka ntse ntlamaya di safe gobane ka nnete nna gona na engwe re gaisaneng le yona ntle le Aforika Borwa mme ka nnete kgatelelo tsona tsena tsa gore go ntse le lekisa le batho Aforika Borwa mono o tlwe batho bana ba tlhaga naeng tse dintsi di ka nnete go na le Lesotho ge le Lesotho mme wa ka ga ona mo re ka ga yang teng le bona mo Aforika Borwa o tla mona ba tla mafu go tlamee bo bobebe fela ka ditokomane tsona teng tsa boitsebiso mme ga o ka e tswa mo gwa e le bobebe ya gore go bonagale gore motsamao ba bobebe ntle le mone ditokomane di tlake tsona tsena tsa boitsebiso ka matlhakong a mabedi ga mebuso ene ka dula fatshe e itleta go fela e sebetsa le ditokomane tsa boitsebiso re ka bona bobebe bona bo gaetswa le mme le ga motho a sentse ka gona eno Aforika Borwa a tla Lesotho re tla kgona motshwaga le ga sentse ka gona ena Lesotho a go ya balela ka Aforika Borwa
0: Ha re phethela mhlomphe ka bogotswane fela, mmuso ona ga le sotho ha di tsepele ho lokae ntleng ya ditherisano tse malebana le ho ba libulukulu hi bona ba motsamao pakeng tsa naha ya Lesotho mo ho le ya Afrika Borwa.
2: Mhlomphei,
0: mamedi ene re buisana le ena ke motlatsi wa moli wa mogaopusong naheng ya Lesotho e leng wa Revolution for Prosperity, ebile Lesotho sa Parlamente ya mmuso wa Lesotho Thabo Maretlane. Mme ke metsotso e habang ba 20 ka morao hora ya botshelela. E re nako ya rona haime mona re fetele mabenkeleng, mme re tla boela gape re tswela pele.
3: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24, mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile topo. Ebe lekunutula o ke lefe? Lekunutula ka ke Prosidin, sehlahiswa se matla, se etsang ke ikutlwa ke le morolo, ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla. Ke ka hona o bonang sefahleho sa ka se dula se edile, mme le letlalo la ka le le boreledi ka mehla. Nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosidin, o tla utlwa phapang. Ke nnete, Prosidin e fumana dikhemising tsohle naha ka bophara. Prosidin, molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. Ha e sa re Prosidin.
0: Ke metsotso e 20 le motsomong ka morao hora ya botshelela. Re tswela pele ka ditaba tsa rona, re fumana

Mabiri motle wa sebetsa wa Sedi FM ke o dumedisa tle mantaha beking hohle mo mametseng o le teng sumbona metsotsong ena e supileng ka morao hora ya bosupa ke o dumedisa tjena ebile ke wa mola ka go nanolo sa dipapadi mantaha beking tshebeletsong ya oe ratang tshebeletsong ya mantla tshebeletsong ya le Sedi FM ke la tsa dipapadi le kenang ha jole tjena mamedi mme sense ke re madume hle lebitso la ka nna ke Sibidi Molefe ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaye le dikeledi madegedige le tsiri ha o re mohe mo mamedi ke mo tlhophi PC listen bona we so di kopantse di a chesa di fresh di boleng mo medi ha di monate le gale e bile seng weso mafelong a beke ho ile ho ba monate ha kale boemong ba di papadi re sebile le fasting ka bo parae mo medi ha ebo morati wa di papadi o molatedi wa tsona o tseba sa o ke buang ka sona jole tsena kere he ha wa ba monate le gale re ntse re tswela pele o keteka le hlakoreng la tsa di papadi kwa no Africa borwa mme ha ke shojolo hle sentse ke ska ba fitwa mo medi Hobaneng bo mampudi ba tlo kena ha ufinyana ba tla be ba fitla ka mona ka Owar Tambo re go tlise ke bo mambo mampudi bana ba o ke buang ka bona ba o ke reng ba fitla bosumbona weso Owar Tambo

0: ba bre motle ha jola metso se dula hantle ma shoma mabedi le metso meraro ka bra ho ra ya busupa au le bo pele sana gaitsira motho bela ke tsiboge ka poki di network a ke tsebe ho etsa la jwang empire ge ke bone ge le ka jwang gaitsira ya motho ge ke bone ge ke bone ge ke bone okay ge ge le ke hape mo mamedi ke etse tjena ke bona gore naga mofumana jwang le bopele sane ge ke re fela data habedi hararo ho tsena tsa Roland Garros seta huilethe French Open ka mogao mo hetla be ga moela bo mampudi kwano studio ntshebeletsong e kgolo ya lesedi ge ke etse tjena he nthotsa ka disadumetse tjena re bona re re molata jwang le bopele sane atla tsebo thatholwa le tsona ba neng ke ya tsiba tlhoge di tournamenting tse ka ntsena le wena o yo beile di thatohatsi tse o batlang ho bona di ite ka mamedi lo sebetsa hantle re ke late ka mona ke khutle le yona weso enke tsaba ke batla ka mona ya tjena ya ke yo ya nyulo
1: CDFM
0: Lebopele sane a tswa mwana nane ne re bua ka ena maoba mona ke ga e ho thata o bima
2: mo mwana nane ne bua ka ena be kenya tikile ke khaina khaina council ana ba pala le Selina Ostapenko a ile ba tshwara ka tsela e bo shoko hampe le bana ke di ka ofela le passing ka mphara ba ile ba ema le Taylor Townsend le bana ba mmala o mo seng ba le ba dumela ba gashe o itshwa go ba Selina Ostapenko ne tsi bo botse haholo ba bang ba ba mo unfollow di social media mona
0: monena wa CEO Peter the Rec a ile a kopa tshwarelo ka ketsalo eno go ile nka ka diba ile hore ba ne ba ena na bela ba le babedi le ngwana
2: na ke re wa bona ho ja Rafael Nadal na ntse ba pala ya ba ona tsena ka diba ka pa yona ke pasa ha e crowd mo ana le mo a ba le tsike le ke ke re ke ka kopa tsaka la ka mong a
1: papa di go le sedi di FM
3: Di papa. Le sebidi molefe.
0: Mabedi e dula ho mashoma mabedi le metso mehlano metso tso hantle ka morao hore ya bosupa. Le bopele sane ngwaneso ngwaneso.
4: La ngwaneso re ko dumeditse ha monate ke re bonjour mademoiselle.
0: Bonjour papito. Se sentse ka boetse na ga itsere ya botho mme ebile a ke sa batla le gore senye nako. He ntate ha ya o makatsa taba ya game on fields ha tsebisa hore o beya meja fatshe ke utlwe ba bangata sentse bile ba ipotsa gore na ebe ha e no ba ka tshitiswa efe kapa efe tsheletsong ya Elina Svitolina ka gao ke a mo tseba le butlanyelwa le yona ge se yona e le jwalo fe.
4: Lele tongane so kind milk kind monsters ke mo ka ubere kind monsters ke champion a khala ha sa le mo tiba ho tloetsa le teenager ga o fitla ona jwale tjena dilemo ka nnete ha se di batla di phahame haholo ka nnete o moholo ke thaka tsa bona bo Roger Federer bo Rafael Nadal ba se ba beile meja fatshe o re file tshebetso entle ka o fitisisa wa bona papa dinyana ya tennis era ha hona motho ba petseng tennis ha monate jwalo ka kind monsters o le go gata le ke le fatshe ka bophara la sa hapa di grand slam fela papa di ha ine le ntle ha ho le le entertainer
0: ai khaitsira motho e fela ipabotswe na ngwana e se fela ipabotse mme ke re hlere di thagole he ka o sheba gore na ebe le monse na saudi mosa 2026 ke di fili khalala tsa wena o di beileng le ihlona kong ene sa tswa thagwa he French Open re shebile basadi re shebile banneng ke a tsepa tla hlebentwa ya lwana ngwana e so mme ha jwele tjena tse dintsa di thato hatsi re batla o bona go jolo kha di mona ge le kgoding ya bohlano selemong sena saudi mo ebe batla sebetsa ka tsela efe ebile ke bone gore rabakina a we ka ntsho di monate hlakoga hai a go rene letse tsona na ngwana se genyolwe le yo
4: ha tla ho ngwana leso ha ke sheba papa ditaba tsa bo mme ka sa go la bo mme ha e fakile ka nete batho ba bana ba ka ba tla hlalela ho dimo ke yena Sabalenka e leng yena wa popile le fatshe ke sa lahlele ka thuko khoko gofu le yena Iga Swiatek ke ke ka mmela ka thuko ka nete le yena Rabakina re bone tsa ho hapa papa dia hai metsotsong e mmalwa sa ho feta ka nete ba ba bane ke ana hana go mohlomong ka nete papa dia bona e tlo ba etsile mmatso ba tlo sebetsa ka matla ba ntse ba le temba le go ba ka

0: batla go khosa di upsetting yana mo le mo ba re tswang hore bona ba ka suku suku disa di ba pa di tsona le bo Haile Baptist jwalo bo Carolina Priscova jwalo bo Jessica Pegula le bona ba ntse ba le teng fela bana ba ba bane ba ke ba beileng ha ke bona le bona ba tsohlala ke bona ka re ke yona trophy to hlalela go bona sa balenka Coco Golf e ga siya teki ka pa ena ga patlina ka tla go rena bontate ao ha sala re bona ha sala se hlatsena se qala Yannick Sinner o ntse sebetsa ka bogabane bona bo haisale ebile jwale he ha se re tla Grand Slam ya bobedi e bapalang hona le tshopeng ha re bona mohalo wa teng Carlos Alcaraz o tla ba le siko ka baka la go tswile kotsi letsoho monana o tla ba le siko pele ka Wimbledon jwale se bile yena Yannick Sinner bona ha ona motho a kgonang go mohlola Yannick Sinner ka nnete motho a kgonang go mohlola ke Carlos Alcaraz fela mme ha a tloba le kabelo tournamenteng yena so ha ke se bile yena Yannick Sinner Chevile Alexander Zverev o ke se bang nenneng a ke ke ba o betsa o tuke kgatlanong le yena Yannick Sinner fela re le ba tsietsi ba papadi ya tennis re ka thaba haholo ka bona yena Zverev ka pa yena Daniel Medvedev ba hapa Grand Slam ba re bone papadi ya bona o tlo ba sa le banyane ba itse ha ba kena no santsane e le bo Djokovic e le bo Roger Federer e le bo Rafael Nadal jo la ba ka ba gona ba hape ho le ka jo la ha se ba hudile ba le matla jo le ke bo sotla bo Yannick Sinner ho sotla bo Alcaraz jo le ai ha ba kgone go hapa dikolatsena tse kgolo na ngwane sola ka thabela golo ka bona ba hapa di-Grand Slam e leng yena Daniel Medvedev e ke nanong gore ka nnete o tlo batla go sebetsa gantlenyana ga tseba ha monate le tsopeng fela maikemisetso a gae a tlile a bonagala le ditournament tse fetileng ga ntse ba bapala ba itukisetsa yona tournament ena le yena Sasha Zverev he number one he be Yannick Sinner e ke nanong ka nnete sekolo sena se tlo phamiswa ke ena
1: kgaitsedi ya motho ae wena ngwana se o se di beile he mme ga o di beile tsena kgaitsedi ya ka ke a dumela he gore re tla boela re buisana le wena ga ntse tswela pele bane chebo nneteng ga e so e le kae kapa ka empa le mong sena sa odimo sa 2026 ka nnete o se o batla go file setshwantsho sa seo re ka se lebelelang go yona French Open
0: hantle gagolo ngwaneso re tla bona bekentse ya ba teng batho ba e len gore ba ka kgosa di-upset ba teng bo Mario Berrettini ba teng bo Arthur Fields a ke re bone ba tla sebetsa jwang ga bekentse ya wena ngwaneso re tla tla re bua gape nakong e tlang
1: Khaitsela motho ke le buile a holo ngwanetse.
0: Merci beaucoup.
1: Au revoir.
0: Oui.
1: Ke le buile a holo se le bufele sane se bile tsong ya lesedi a geneletsa tsena tsa French Open.
2: Sadi papadi. Holi sedi FM.
1: Mamedi jwale ha ke etsa tjena he weso hantle metsotsong ena e mashuma mararo ka morao hora ya bosupa re lebile ho reng ya borobedi ke tlo amohela bo mampudi ba liki ya Betway. Pele mo ono hlere ke bela go opotsa hore reng ya borobedi ga itahla mamedi ha ka tswa kwano ha re tlo sia fela ga tlo sia matsong a mofuthu a gaitsedi ya ka bonjo wa selebo o teng su bona he ga tlo sia matsong a mofuthu a hai nesu ile a fana ka molaetsa maba mona e bang ho pola bekeng e fitileng e bile mamedi e ntswa ke go ikate motlong a re mapagania tsela e wa ileng a shapa sfuba sane ka yona se lahlela kwana mamedi ka dirata a re mapagania etse jolo ka obid kobili mme a entse jalo mapagania ke bua le wena tjena mamedi hurubei.

0: ke na le vuvuzela mabedi bona ne ke tla wotla utlwa le wese utlwa le mpa mo mamedi ke a motshepo tla utlwa ke na mona mo mamedi go tloetsang le tla utlwa lona bana ba se go jolo ka ile mona le amoelwa ke bo mampudi ba se ya le moya le fela le amoetswe go bana le lona le bo mampudi ke le dumisa lona mola tle tsebeletsong ya le Sedi FM ya mamedi mapagane up the box bana ne na studio ntse tlena tle thabiso le bitsa ona le nna radio bani bo itumelo bana ba se bana ba se le ka ihleng le petse e luna le ntse ka le tsawa microphone la sa le di tshembe Hey, ke ala mo la hle bana ba se bo itumela ho jwang fela wena ngwanese
1: ah ke a phela mme wa ke ho jwang
0: fela shabzin to ngwanese ngwanese ngwanese ah bona ho tletse mapakane ya fela ba me di kore SABC mona ke khotso palo fela eh mje tseng he hi what la jebine na ireng ho lona
1: ah na pina ena eng hopotsa kwana mafatsheng kwana Egypt kwana sengelo za la CAF
0: oh CAF Champions League
1: yeah CAF Champions League
0: yeah o no etsa ang go motsotsong o feel like apo ya o haule o hlomola o hopole arena
1: no a kiri the time re ka kwa ko Egypt ne re le kara batho ba bangata holo ba go Egypt
0: But see it's liba eleba ma egepeta.
1: Bana ba le against rona ka ofela.
0: Eish, le lentweng.
1: Na ke lentweng.
0: Yeah.
1: Na ke lentweng. Mara he. The reason why ke re inhubuza kwa is because moment the eo.
0: Mm.
1: Ke moment lo re ne le special for rona ka ofela.
0: Mm.
1: So and habele mthai ana e bina. Ha sa le yo a jere le no.
0: Eish, yeah.
1: Mara ai.
0: Yeah. Fela ipelo nya ke a bona ska sa ke sa ne go tata ke tletsa ba tabiso. Ke tletsa ba ha ka lobo. Ho sha botla ke tsira motho.
2: Ah ke sha bona.
0: Ho sha botle.
2: Naam.
0: Di geng di kotse ba neng jele ka nnete e ise ise ise ise. Fela he tsenga ta ka nnete ke di bela ka thoko bana be so le eta tsena na le bo mampuditsa tsilena. Ibile selemo se buima ke a tseba mona le mane le bapala mona le mane bile diphepetso di kotse jwalo jwalo. Empa ka kakagetso gatlala o qatela ha o nole teng kwa no studio ng re buisana le wena. Moya nense le wona ona wa ge. Jo anka pa rang ya tshepisa. Le tshepisitse ngwane so le tempetse mafelo nga be ke linki le liki le bo mampudi o ikutlwa jwang hele pakaneng
2: ah ke ikutla ke thabile mpe go pa o dumedisa mama me di bo so ba le Sedi FM ke jo mo lending le thabile mpe
0: ah and that also make thabile la o katela thandi o tlise ditse vi trophy bo mama di
2: difele di
0: dige ha ke ne ka mo di letsane ke go tla kena ka molo di hle
2: no a re thabile ona
0: ba tshobe so le nna ka nnete ke thabile ke ya le thabela ona ga itseditsa ka me ho tlo dube ya baneng boholo re batla o le fa mo mamedi a buisane le lona ai ba mamedi ba go go thandu tle le tsona ka o fela go jole tsena ke khalemela lenyatso nyolo wa ka ya khalimpele a yena tla me ile be heri ka nnete re live ona jole tsena mo mamedi ye ye ye ye ye ye ha ba batle le khale ka moapa wa bona jona jona ah bona little champ hola hola ba be re ke tse tsena we so a ke khutla mona ke tlo fa monya ka ona hantle le bana beso ba le teng kwa no studio
3: a se sheke be in the game nka khato le holu bet betsa ka 10 randa ka pa ofita papading ife ka pa ife ya bolo ya mau mme o ka hapa karolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntjha ka pa Toyota Starlet Cross betsa hona jwang kona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betšha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Dipapa. Le sebidi molefe.
5: Sebidi molefe.
4: Sa dipapa di ho le Sedi FM.
0: Eh buka pele tsapa wena tsabiso ke ke ga khona ikuka
2: ke se ikuka
0: e buima holo
2: ha o a tsho matla
0: ke gautla ya netse bona ba so ba nnjole ge gethilo ge a golelane di bapaditsa Orlando Pirates ge ke me se fela thapelo qoki captain my captain ngwane se ngwane so sha bo jantle o sha bo tla ka itse da motho o go dumedisa mo mamedi wa tsabeletswa le se o mametswe ke batho ba fetang 4 million dumedisa mapagane ya ma Africa borwa ka ofe
5: to enjoy. You've worked hard for this, and it's time for you now to enjoy the fruits of your work by coming into the stadium and making sure it's like you are feeling the stadium.
0: Yeah. O motho o tlongwane se ke a bona.
2: Thank you.
0: No re le buile ho logaitse ra motho na tefelo he ka ukhozi ya ke. Eh o tsene puo mame di ritse ga gae ba bang ha batle ka mona ba bang ba e ka mane. Eh ne re le buile ho le hle. Captain my captain tafelo go ke gaitse ra motho. O be mnate ngwane se. Ke a tsoba se tlo so so so ho mona tle ka mona ba tla ba tlotsa. O go baneng eh le bitswang tsa khutlela ka motse. Gaitse ra mona ke hae mona ebile yo ke a tseba ho hlo tempele ha o buisana le bona ba betso gae ba tshatshelle mogao wena tlamele o bena ba one ba nje ha o hlo ke nene ge hlalose nthenga tae hana ngo fela mameleng he ke kopa fela le tshwa go jolo ke fete ka mabenkeleng ha ke gutla mabenkeleng he re tlo tswela pele ha ile yena trophy mo mamedi ke batla ho tshwa a tsa thandu ga ta tsebeletsa le sedi ba re tlele di trophy tsa bana ka ofe Meditation setting di lo lae di keng ka nthweno monna ka nthweno mame di a bona ntho sentle tsena maganga mame di riketse tsena ke a khutla
6: o na le monyetla wa o hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand ili tshelete le meputso ka Hollywood bet le spinner zonke price drops betcha ka tshwantsha ka pofita ho di pragmatic play slot se khetilweng ka manta ha o mollo o mong labobedi le labone leling ho tloha ka 12:30 motheari ho fitlala ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikhutla o le lehlonolo mme o hape haholo ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Na utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a bona o shebella mananeo ho ya huile. O ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o hlophise debit order ka puisano e le nngwe fela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane. Monnate wa tshebeletso o utlwang e ka reng ka bele kgale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala, mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale o sa emetseng, romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060, mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno. Hashtag your screen your story.
9: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelo.
4: Dipapadi le sebidi molefe.
9: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ga re beng ngatana nngwe le Lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi. Ke molelwa.
4: Tsadi papadi, Lesedi FM.

0: Ma vedi, senza che una luena, dimela te. Ma vedi, cosa? Senso, è un mio mangiare cani. E sapeva che pure è un mio mangiare cani. Oh! Ciao te, ba bona yona ka bona le bufuzela, tlamele ba nyulwa le yona ba lo kike yana ka modidi etsane, dikhe ya nyulwe ka molodi bona, nthwana e kopane ene.
1: Nthwana e kopane ke ka bona ka le sotlo bona, masivu na le di, ha e ke ma di tsena ma tsho bona, ke re fela ba jotse tanjuge, ha e kopa di hautse di tsheka ka mona.
0: Ke di fita ka mona ka le sotlo. E se felle fela tshebeletsong ya lesedi ke utlwa ntle tjena ntate mokotso.
1: A ke botsa ka sebetsa ka tsela ga sebetsa tjena go a le ba re tshepo.
0: Oa!
1: A ke
0: tsaki le ntate mokotso e re nke mo medio mong hape. Ma medi rena le wena dumela hle.
2: Mela kae?
0: Ntate ke teng o kae hle?
2: Ha re le bua, ha re le bua mme.
0: Ke ntate mang o kae?
2: Ntate Madia o hlaka mona lapeng
0: ko. Ntate Madia di babadi ke tsena di teng studio di phethile mosebetsi buisana le tso.
2: Eh ke re ka nnete ke le buisa ma pirates nna ke le khosi nna ke le khosi nna. Ba re ja ba le buisa ka nnete ba tsebi.
0: Oh le khosi.
2: Mo tswa go tswa ba ntle.
0: O tle batho nga o re a le ba ka nnete mo laetsa o monate ha kana.
2: Ba tsitse tshepo ba hela senda se ne se di bereng e tebe di tso ba nna go.
3: Na ma pare re tsala le buisa ba. Ke tla lo, ke
4: tla lo. Ke tla re tsala ka ntumo di mo mo modimo wa ga masedi o le sebeditse. He le le kutlwa jang ha ile maphosi bile a gentjele lo. Check ya tsana ne ne le bo friends of mama. Ntse tswela pele se lekane seo.
3: Ah, ona uwa nete fela ke ga. A ba tsama le gona ba tsama le gona. Ke re le bona ba thabetse tsa bona. So, o bua nnete phela go ga. A ba thabela go bona. Ke na kwa go.
0: Ke na kwa lo.
3: Eh, ba tlhale bo a bona ba thabile.
0: Ya. Tshwara fela mo gaitse da motho re feta ka mona.
5: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Afrika Borwa, ka la 11 June 2026, history tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa ho lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Re hopola ntwa e mahlo a mafubedi pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgoha ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotloloa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong tsa diketsahalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naka bophara. Tsena se dipapadi fela. Ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, kaofela ha rona, bohle re moo, kaofela, ho SABC fela, ho hasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
7: Papadi ho lesedi FM.
0: Ai mamedi, e re mva le bana be so bane ku tlilo ge bo lo balona letswa vale, re mva le ha o solitse. Hm?
3: Tlamne re utlo bona. Bona tlamne ba re jwe.
0: O aba so le tswaga ba le jetsa ga ma ditale le phamisitse mane. Hey man.
3: Ke ba ba mo, so go emetse bona.
0: Ya.
3: Eh.
0: Wait a minute.
8: Ha ba so tswa ke
0: nna. Aba so tswa. Fela le ikutlwa jwang hore be ka nnete bana be so le mona mo le lenteng. E bile re shebile hore le tswa sebakeng se le seng. E reng ho lona? Ke a tseba gale le di winner di MTN 8 gale le nka bo Carling Cup fela ha le ya bo haye ka mora hore mohlomong le fumane moputso o kang ona wa ho hapa liki ho yo bejwa. Ka pa mo le mong ka tsela ha ya le fitla kasi.
3: E sho o ya ka hore di ntho di emejwang because tholore ba bang ba busy ka ntho tsa bona and ba planning ntho tsa bona but bua nnete fela seo re senkileng ke sereo se seola golo maybe re ka kgonang re buisane re kopane re bone gore ke eng ntho re ka e motivatang re fitlha gae because bua nnete fela se mang le mang a ka kgonang a wine sereo se and a se sona fela wina treble ke ntho e gola golo so rona maybe re ka buisana re ba fetha reng gae go buisana le ba banyane
0: okay.
3: It's possible. Even khonotlo a hae ra ya mo ri leng teng ga be ga fitla mo
0: feeling
3: so possible go ka gona o
0: le sanwe lo nwa ha le yo le di tshetefatsing bo itumela le mnate gore ntse le le batla ka mona ntshotse le dietsang ka nnete ke mosebetsi o motle mme re ya le bo ka nnete ba ne le go thatsa ba bangata e re se ka nka nna kwa mo media ke re kitse ke lona le yena ka jeno simbo e re re monke mamedu teng kwa re dumela hle
9: hi swiri
0: le ga hle swiri
9: o sha po jan baby
0: o sha po my darling ke bua le mang o kae
9: bona pala sa mogela ka tsima ga lane o ye tsebo botiwa go ke ke aba le bohela ne
0: bua le bona ke bana ba jwetse
9: aw ma jimbo hello there
3: aw sa go jwa
8: o jwa mfela
9: e cha ola bona the best ne
3: o ka go jwa le bua ka le
9: bua ke nne ke mo nne ke ya tsa tsindi ke age ha e phagete ntshona na e matong a bona ka ba sundown go go bona mara nna ke ke le tshe
3: I can move. I can phone like you. Hello. Maybe next season. But as we said, it's a jersey and Charlie. I want to decide.
0: Let me know.
10: She babakania gore ha o tshedi ha o no tswa gonala gore ka mona ho tletse di flag tsa babakania ke tso reka gore ntse tsena ka babakania e sa le ke le gore ba nge ntse nice ke ntena ka fela boy we to meet ba se ba fela Gauteng bo versus Brony bo tsapa bo welcome ba ya ka mona ba support di Gauteng fela la ba ke tumet ba
0: bona ga itse re mo ntse re le buila ho lo tlo o hlongole hele bo maganganga a bona mona o kene di websiteing sebe di nomoro tsa office u phone o kope bo tsamaisi re helang tlong le ka mona
10: la ba ke ba latela 24/7 ha ba tla ka mona ka mnyakeng bo versus bona sena fela ba latela le bo mogutile aba ba latela ka versus bona ka mona batho ba that balanga ho lwa ba ke ba tle le go gona ba tlo go bona seng gona go dula ge ya bona go lo ba bona ba le
0: bana ga le bila ho le tsela ba
10: dango
0: ah o tse bila ga ba ruti ha ge bo mo ruti ba mang ba go so fetse ba ruti a yo motho ba ba ga ba ruti ba re pirates ke team ya ma ya ba ruti ke putsa ga e doctor bishop sekid ah matawse ba be di duvela ile ga ile
10: ga thaba ga utlwa mona
0: ntate ke bana bana bana bua le bona
10: bana we ha nna ke ka re ba thoma di mo ha e bana bana ba se ba se le ditse ba go vetse ka nete ba se le ditse tsano le le le sala jwa le ga ka nete ha da deliver e ke akho
0: nna ntse a sala le ntate
3: le
10: na me jile le fighting ka nete ho bua nete me jile le fighting ka nete fela he ka nete ba se bidi
0: ba o yentse nice
10: eh ka nete a se ba ba ntlhatswe ka nete fela le a jile o thula di puo ka nete o fana ke thewela eh ha e khona ba dunga ha
3: o tlalo
0: ha le bila o le tete se le ba
10: eh o tlalo ka bana ba nne se le se bedi tse
3: eh o le bua
8: ka le bua
0: Thank you ntate. Ga ba le boela hle. Ntate pele ntate le ba itsa ba ngentse nice le motlhi. A re mafela na beke le mwentse nice. Go re ho mna, ho mna, tsema be ho mna. Dumela hle.
11: Ho tsela tsini.
0: Ke tsela le ga e hlaga tolaka.
11: Ke tsela
0: Ah, sana ke skui. Eh no a ke skui ka se be le ngwaneso. Jalo go ba itse ba le mo setlang ba iphete hape.
11: Eh ya, ha o ntse jo o tsibino lo bona se re tsanya le se re tsaka qeka.
0: Ah bo skwi u dumela go ba iphete hape le mo setlang.
11: Ah, re mo setlang ke nna ke
0: re go tsiwa. Ona tle go tla ka gore ba iphete hape ke ga skwi ke ga go tswa o tshintshela ka hola no pirates tse.
3: Tshintshile, tshintshile.
11: Ke nna.
0: Ga le bila o le ga tsala ka utla.
11: Thank you
0: my darling. Ring ke mamedi mo hape mamedi dumela.
12: Hey, bidi bidi shakolwa.
0: Re tsile le ka khetsi re ya.
12: Mona tu man ti dumedi selo ma uthi man ke rungwe ke
13: kutlwe ba re vala ba ba founela jwale ka vala ka mo re di 18 ka o fola di felletse re re ba be tsitse aba tsena re ba be tsitse ba
14: re le bo le bo
15: di felletse di 18 di felletse
13: ke bile ho lo man ka o fola president radio pani thabiso moreni tsa 18 ka o fola mo tsheka ka o fola re ba fetse ke tshupa fela re ntse re ba tshela tshupa re sa sheba morao fela one way ke thabile haholo man vale ka ofela re kgotsofetse re thabile haholo re ba bitsa le champion ha re sa ba bitsa bo thabiso sesa aa bo radio pat ke champ ha o mmona fela ke champ bidis o jetsa batho ba batlo re bitsa re mabitso re di champion thank you ba pete pa pimpore le ro wa spiti ke le nna ke tlo le nna ke a le
0: ga le buila o le khaitse da motho utla
13: a re nna ke go ke thabo fela one way ei sane le radio tane re re joetse re bolaile GMU ba le ba kopane le tshapelo tsa GMU di re dire eme ka pele ntate a ra ba tshela thupa a ke thupa fela wa neng re ba bolaile ntate a re ba tshetse thupa ke monate fela South Africa e thabile ba fetho ra ba ra bolaya batho ba feta ke tsone ba fetho le be monate re thabile haholo ke lebile haholo ba fetho le be monate
0: thank you re fe mo mamedi taba ke yena mamedi ka ofela batsetsi ba bo mampudi le a bitswa tonhle letlo amohela bo mpudi ba continent ya Africa Mamelodi Sundowns ha ba le ba Paul Kruger Square Pretoria hosane mo teng he ba tlong ho bapatsa teng mohope wa bona semuso di trateng tse fapaneng tsa Pretoria metse ba mamedi go tla bula gongwe le shuma metse medi thapama me o tla natefelwa ke menyako e tla beng e hlophisitswe a ho tla tshekwa ho o di mo letla se le meputso mo mamedi ke mantletsetletse se fetwe le ke monyetla ona wa hore o tlo bona bo mampudi ba kontinente na ledi ke ya bobedi
16: tsa di papadi ho le sedi FM
0: a ntate kgwabane Peter Mlelo Fire kgwabane o na re majimbos le sebeditse bale nako ya gona e fedile le reng o batsetsi ba Orlando Pirates bana beso bo ntate kgwabane ka nnete ba motlotlo ka lone ke mongwa dikakapa o ke ke ba ngolana lane ya bolo Afrika Borwa bo sia batho ba tshwanang le bo Peter kgwabane ka thoko le reng o ma Afrika Borwa
3: a re ga lebo ka gore ke gale ba re tshetsa from gaming ya pele e biletse tse pedi tsa pele ke mo ba qadile ma eish o tla etsa season eng ye but ba gonne go tshehetsa until today and re push itse mo go push tenteng bua nnete fela o no se bebe akalo ka re di ntho di tsa mine ga tselene re batla ga teng but ho pusha mo go push tseng re ga le bo a batle ka di number tseo happy le next season ra ba tshepisa go tla pusha mo go pusha
0: like peter ba bitume
14: ha ra peter ona engwe ona engwe
0: ya wena o reng ho mamedi ngwaneso
14: o di supporta ga tsang ona ka ofela sa ba bakhania re rata o lebohela support ya lona since ho qala wa season until hona jwale re mo re leng teng tsatsing la ka sheno ka baka la lona so ho tswa ho nna ke tlile ke itebohela fela le mme wa ka mohaye le bagotsi ba ka e leng yena Thembi Nkosi le yena ka rata fela mo lebo wa holo
0: batho ba bileng le seabo se segolo mamedi bophelong ba bona re ntse o lekane tlhe mamedi mo tlasetso wa CFM mme sentse re bamedi bo monate manenong o tlhalatselang tshebeletsong ya lesedi Thandi Merafe le ka Tlikat ga le bohle le ka moso bana beso le re hlomphile mamedi ha o nobe fela tsena le ka moso ga itahla le dikeledi letsiri e ne le baiti ba rona hle boitumelo le thabiso le bitso radio pane le lebitso a utla mamedi mabitso ao ba re lebitso le sefane ngwaneso kubai
3: thank you
17: a sishake
16: Sadi papa di ho le sedi FM.
17: Recha ka 10 randa ka pa ofita. Papa ding ife ka pa ife ya bolo ya maoto. Mme o ka hapa ka rolo ya 4 million rand. Le me putso. E kenyele tsa Toyota Hilux double cab en chancha. Ka pa Toyota Starlet Cross. Recha hona yoa. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Becha na le license. Ba di le motseka.
18: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
0: Mamedi Sabila go tswetsa metsotso ya mmedi ya Ponto wa Sele ba le Ponto le ka kgetse ya motho.
19: Hello Biri.
0: o ke fetswana ngwana nne bo mampuri ntate mana go dira matso metsing le mo mamedi mpa ha ke sa batla lo senya ngwana eso nako ya hao le mo mamedi ha le radio
19: e ke le bo tsatsile monate
0: thank you gaitse diaka.

0: Daddy, wa bo tsatsenle. Ke batla surprise villain ka ofela e utlwe ka rona. Daddy smile, bona. Smile for the cross. Hashtag happy Africa day.
1: Yes, yes, awumpho. Wena umphaphata jalo. Bopoletsa, hona le mang? Ke hantle man. Bile ke khathetse inepe tsena tsa o tsengata-ngata tse o ntseng o ka tsona.
0: Daddy, ipehe hantle motho wa ka hobane nna le wena re eat couple ya motseng mona.
1: E bana, e motho tsa ithuta sekgowa ka eno. Eat couple ke eng yona ntho omphonyana?
0: Jalo ka di-celebrity tjena wa bo Beyonce le Jay-Z, empa nna le wena hobane re dipolotiking re Michelle le Barack Obama.
1: E bana.
0: Wa bo empa rona he re gaba ka bo Afrika ba rona wa bo.
1: A nnete e salo o rata botlhe ngwana tuwe mang ga o fetwe ga o fetwe ke menyetla empa he go na le bothata bo ke naanang bo timo Africa Day ke batla o utlwise gantle o sekanka ka tsela tse fosahetseng ke sa pronouncement of United Nations Code wa nkutlwang mo na mo e buang ka gore assuring sustainable water ga e tlisa meno etlhe se batla go tlafotlafuna sekgwa sen ere availability and safe sanitation system in all African countries.
0: Sekgwa se se ka lekale motho wa batho o se o kwatetseng ee ke a utlwa o bua ka metsi le gore dikgwegokgwege di tsamaye gantle o tlweke ka baka fela la mose wa ka kore dadi gore fela mosadi wa ka o apere gantle mose wa gago o motle o ko o mbabatse
1: ane ke batla o tshwetsa senyana a le bolela e
0: ga ke gane monnaka le nna ke a utlwisisa ebile ke a dumela
1: se o keng ya bo mamamamang ke re ga mona ga nne tholo mantse pue thata ore ntho tsena ga ke bone ga leng diphetiswa ke karolo efe kapa efe e busa ya mmuso wa nkutlwisa
0: ke dumelelana le wena ebile ke dumelelana le mmokota wa ono
1: ke mpo wa tseba he wena wa ntse o itsebela go motle ka nnete nna ka nnete ke mang ka nnete ye a ke wa tsebala o mona e mpo e wa tsha wa tuka o tuka ngana kabe ye motho o kena se mmamothela sa mona surprise pili ke thopi se thula ho le banna sebetsa sa papa ha o banna ngwana nke ke be phadime ma phadime ka tsebile
0: ho ba ding ha fihla ho sebetsa sa papa ke e ka re wife first
1: ke tla re eng ka tisa o nana le ditutumetsa
0: ke o sa thaba le dimpotlo hele o sta bua mantsa se monate
1: a tlhona ba sadi e pelong yana di khutshanya go di ha o ba padiswa fela ha o na manyo o so bile o batla o hetla
0: e wa tsa dedi e bile kintse ke kopa re tlwa le hle monaka re tla ba lata go ya mokite mmane
1: yeah
0: bon mwana bile re metse monyako ha tsa mai
1: ha o da no no si si pelo ma fisa hle dedi o ne a papala man tsatsi le na ke le holo ho ka nkwatela e a go re mmete ha nyane o ka bona o jang papa tle ke mathetla sa nkonyana mo la hle mogatwa
0: molomo wa ka ona o rata hampe o no ntime di compliments le nna mmelo wa ka o tla bona o feta mane fa o ne o atamela le o atamela ko bolele mo nna
1: o ntima o nang ditokelo tsa ka le ka bela leka e a bona ke kwala mokotla o se lebale sepatshe sa o se dula go nna hle se ka ba etsa phoso ke kwala menyango
0: Daddy, wa tseba ke ngolekile ke kopare tsa maye pele re se bua ke nako o tseba gore mang le mang ba ya moketeng mane nna ke batle gore re fitlhe go tletse o se o se na le mo o re dulang teng ke batla ga thole tsone tse ntle kore re dule pela bo majoro mane tafoleng tse godimo pela bo majoro kokoro pela bo oto re bonagale gore le gona o kwete le nna ke mosadi a kwete keke
1: ga ke tlo o thiba gape ka monna eng e go thwe ke oto oka tsaya go kopa ebile ke bona e ka ga re sa ile rona jwa le moketeng o ga o tlwe ga ke batle go gang go kenyeletsa lapa le nala ka o sekebe kwa seo ga re sa ite ee to ke lebetse o tla ba le teng oto ee ga re sa ite
0: dedi
1: ga re sa ite e tlwe theoa pelo theoa pelo nna to oto
0: ke apare gantle je

0: Oh, bana mohau mohau bana. Wa tsane ke maketso ka dula mamella di buitano peta mon. A tiki wena yo ka ntle ka mo ipaisa le jwana mon.
1: Eh monna kolwane monna. Wa tseba kae kae le fatshe monna. E se ile hore le shume le motso le mo monna. Ke mang ya itse mo jwala bonwa bo sifela bana mo.
0: Ai khona mohau ai khona. Fela open ba monna e re rite matse mo ha o hle monna be bu ke be bu ke wena ka ona ka ne bu ke foko tsa pele ka ona jwa la hle monna
1: e monna ntlwele ke inwella hle monna kolwane ke si telwa mamo monna mo ke tibetse nteng o bana ke na di khathatso le batho ho ha e bile nna ke a tlela mashano le bolota na ba monna mo lo ena ba ga ngepotla ke tletse di jo tsa mahala bo
0: Ai monna ga bua hape monna teng economy nye ya no jack up cake mon motho a ka moela thutsengwe lengwa ka ifumana le tsone le jetse o tsa mahala tseno gona bokolwane ga dithabela mo ga o tsena monna
1: ke lo la ri nwelle he mo shahana
0: yes ya amona ama mo a kompetitse monna o wena o tshwenya ke eng a kana kana monna o sotsweletse le bele o sentse ka sekgatla monna
1: he monna kolwane o tseba o tshwara lekunutu
0: e o re monna
1: lekunutu buela tlase kolwane mabotana na le ditsebe wena monna
0: e monna bua ntle ke mametse monna o bua ka lekunutu lang spirisa e monna
1: wa bona banana ba ba pegentse blue
0: blue ba fe monna e ba fe
1: e monna ke re bana ba mmala wa lehodimo mane kolwane ka leftinya mo
0: Oh, ba ntseng ba kena ba tswa ka VIP ka mo e ke ba bona ke ba bona.
1: Ee monna wa ba bona wa shebe hantle wena monna.
0: Sure, ke ba bona monna. O ba etsa jwang? Ba etsa ma.
1: Monna kolwane, ha ke ya dula fela monna. Ke tatile bona
0: ba. Ama. O tlwane engwe le bodikati wena monna. Eh? Ha o tse bololwana monna ka bo lebetse ma o mokile ka go kwala
1: ma. Ke le buela tlase monna. Amen.
0: Sorry.
1: Ha o bone monna wena go etsa lamo.
0: Ahle monna no man ke iponela monna ke a bona ntwe tsala monna ke iponela fela batho ba theose etse monna o sinjwa lo monna ke ba neng kompotsa posisi jwa lo mohana monna e ha kutlisi se ba neng ke tlameha ho tbuela fatshe wena ding
1: thutula ke ba ke atla ke sa yo bona go na bankisa kae o shebe o ske wa ba le a le monya tswa monya go mona ke hatla monna
0: butle pele ma butle pele ke a bona wa bitso monna empa ke u tsisi tsela na non la ya ka thata gore ke ta dime ba ske ba tswa monna o ba neng o la ya ka thata je monna
1: kolwane o itse bonnete ba gore ha hona le a le monya tswa monya go mona banana bana ha ba tlamea ho tswa ka bareng ka mona sa bona ke private room tsane le o seva ka bareng fela ba hlokometse baiti ba majoro ba bohlokwa ena monna wa tsama dikolwane tikiti ena ya VIP ya ke o fella yona mahala wena monna
0: o ntle ke
1: ka mosebetsi monna

e mashume a mararo metsotso ka morago ra ya borobedi. I love you Tami. Moetlo wa Basotho Dr. Thantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang bale le bashanyana e thagisang malapa. Re na le moriana o bitswang hlatswa, o hlatswang madi, o beha tswekere le high blood taolong. Re na le khombo ya mahlohonolo e bulang. E bulang ditsela e lelekang meleko mme e fumane ya mothishop le difamasing tsohle Lesotho le Afrika Borwa. Ya habo moetlo wa Basotho o fumane. O ka letsetsa jwalo 078-331-2082 kapa ba letsetsa plus 266-5643-7616.

0: FM Rikiti Game. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tsolopele ke molelwa.
1: A ke nnete mamedi ke itse hepe le ke tlo buisana le yena ntate Matshidiso, re ke re shebe taba tsena tse e leng gore re tlo buisana le yena ka tsona. Fela he abuti Ponto o na le taba mona batlang go fa yona pele re tlo fetela moeting wa rona. Re ke tse fela jana ke fe kgaitsedi ya ka sebaka.
2: Magona tsohle, serasa disiki. Ke moriana o etseditsweng wena ka go ikgetha go lwantsha esita le go phekola mafu a tsejwang le a sa tsejweng. O nyolola sesole sa mmele gore mmele o itwanele kgatlhanong le mafu a mang, o tlhatswa madi, o thusa masapo a opang le go otlolola mesifa, o thusa motho ya tlalanang le go fokotsa leleta le lesokolola, o fodisa mathopa, ditshwelesa le mafu a dikobo, o bega high blood le tswekere taolong, o thusa bakeng sa bothata ba maoto a opang le bohloko bo ka sefubeng. Etela botshabelo Motheo Pharmacy, Med Shopper, Bethlehem All in One, Bucks Cosmetics, Johannesburg, Bergam Tradings, RD Wholesaler, Potchefstroom, Omas Winkel, KZN New City Pine Town, Makoti, Manchester, Bloemfontein. Batho batsho letsetsa 0649820976 kapa 0649488339 kapa o letsetse +26 58 73 33 77
3: rupo wa Wale.
1: A ke nnete mamedi e le shome re fogeletse gore ena ya borobong ke fetela ka moeti wa rona ntate Matshidiso. Ke ne se ko amogetse ka nnete fela madume ha fele nka o dumedisa gape ana bale jana ga e kalafatshe
4: ntosekgang
1: ntate wa katlhe ga re ke re shebe gore na e be African Astronomical Society ke eng gona ebile re shebile le taba ena ya Astronomy 2024 Legacy Ambassador Project. Ebe mohlomong ha o ka ga hlalosetsa ka tsona o ka re ke emongaka.
4: Okay, ka o so buile re ka bogotswane bitswa AFAS, yone the African Astronomical Society, ke mogatlo wa continent ya Africa mo eleng hore ona o kopantsa bo ra science ba astronomy, matitjere le ditsebi tsa science. Jwale morero wa AFAS ha se fela ho etela ka research.
1: Okay.
4: Taba e kgolo ko kopantsha Africa ka science. Le hore Africa e be le lentswe ka hara lefatshe la astronomy le ho etsa hore batjha ba ka jeno e be bo ra science ba astronomy ba ka moso.
1: Ke a u
4: jwale ka bonolo fela AFAS e thusa hore Africa e seke ya sala morao tabeng tsena tsa astronomy fela e tsamahe hammoho le naha tse di ntsena ka ofela le fatshe.
1: Ke se ke ga ipea fatshe, ga itsiela morao.
4: Ga tshwane tsa jwalo.
1: Bale, astronomy ha be go pola hantle ke tsane kwa na tsa bo space ngwa. Oho, ke a bona kwa na e. Jwale ha re ke re shebe gore na ebe mohlomong re ka re continent yona yona ena ya rona ya Africa e kenya letsoho jwang le fatsheng la astronomy ka jeno. Hona re ke re shebe gore na Africa borwa yona e bapala ka golo efe dipatlisisong tsa astronomy bona wa re hlalosetsa gore re le ma Afrika borwa ha re na ipea fatshe jwale le re le ma Afrika re ke ga ipea fatshe jwale ha re ke rutlo go hlakogeng le la Afrika borwa rona ntlenya dipatlisiso re o tla papadi ya rona ho fhlela ha kae.
4: All right, a ke a leboha ngwane so skinny wa tseba Afrika borwa ke sitse sa astronomy mona continent ya rona Afrika. Re na le di telescope tsa mifuta e fapaneng tsena tseleng hore ka ofela di sebetsa ka tlasa astronomy ene ya sea le moya kapa kana ga e bitsa radio astronomy. Ya pele re na le yona ke Mercart be re ba le SALT. SALT ena ke South African Large Telescope.
1: Se ke nane ya letswai
4: jwa a o sheba mane fatshe Africa telescope yona ke yone e kgolo ko ga o sheba bofatsheng ba continent ya Africa ke yone e kgolo be re ba le projecte e kgolo e leng gore Africa borwa ke yone tlo etelang ka yona mona re ka radio astronomy ne re bitsang SKA e ne re bitsang square kilometer array.
1: Okay.
4: Jwale SKA ka ba ke se ke bile gore e tlo ba telescope e kgolo ka o fitisisa lefatsheng. Empa ona le ntho e batho ba bangata ba sa ele tiki bitse. Batho ba bangata bana hana hore che Afrika Borwa ha ho ntwe leng hore etella ho yona ha ka. Ona ntse ngata tseleng hore.
1: Tsirisa
4: di hlokomeleng re le ba thukula ka bona. Re tshwanetse go tseba hore Afrika Borwa e fana ka di scientist.
1: Tsahlahlwa.
4: Ke nnete. Bo ra di engineers. Bo di data science, bo di data analyst. Bo ba di telescope tseno ka ba se ke buile hore di bona hona le ntwe re bitsang cosmic signal.
1: Okay.
4: E leng hore di gona go bonwa ke di telescope tsena. Tsena tse ke buang ka tsone ke tse ke tsa tsela le moya.
1: Ehe.
4: Jwale di data analysis ke tsona tse gonang go bala information ka patlakisiso ye tswang di telescope tseo hore ha ile hantle hore na ho etsala eng go ba thuto ya astronomy ke thuteng e ketsehileng haholo. Re thuta ka ntho tse ngata hore jwale di planet tsena batho ba bangata o tloga gale bana ba nahana hore lefatshe ke lona le le mahareng.
1: Ntate ntho di ngata tsene re di nahana. Se re di bona cha motho ntso
4: ba bona.
1: Gantsi ebile ho jeka
4: ntle. Re ga bona kana le bo di galaxy.
1: Batsana bana furi.
4: Milky Way. Jwale o tsoba di ngata ona le galaxy tse ngata. Ntho ke tla o tsana.
1: O bona ke tseba yo fela.
4: Ho ngata di ntho tse jwale astronomy ya re thusa hore re kgone ho ithuta ka ho ketsehileng ka di ntho tse leng hore ha di lefatsheng.
1: Jwale motho e mong a ka sha o skini le ntate Matshidiso nna ke utlwa ka nnete le nkwala hlo ena ha ke utlwisise hore na astronomy re kena kae gona ntshontsa di space nkwa re le Afrika Borwa kapa re le continent Afrika. Motho e mong a ka botsa gona hantle ntle bohlokwa ba astronomy ke bofe ha o le ho lebile o bua hore continent ena rona Afrika Borwa ke mo ileng hore ke le baleng la ntshotsana ka ofela moletswa nteng. Jwale motho e mong a ka ipotsa hore ho baneng ile bo hlokwa astronomy ho rona Auskin.
4: O tsiba e re kojotse ntho engwe. Hore mo mamedi a gone go utlwa. Hai. Ke ka lebaka la astronomy. Astronomy ne le siyo se na thuto ene ya astronomy ena. Dintho tsengane ka yo sa gona ha.
1: Le television ye.
4: Le khale.
1: Le batho.
4: Ke re le cell phone.
1: A ke sa bua ka social media ka ba ka ka.
4: Jwale astronomy ke yone e leng hore e thusa hore technology ya rona go notswela pele.
1: Okay.
4: Bo mohlomong ha ka ke tsa mamona ke ya Gauteng. Ke sa tsebe re na ke tlo tsa maya ka tsela e feng. Astronomy ke yone e thusa ka
1: taba.
4: GPS.
1: Alala.
4: GPS ke yone e thusa ka taba eno kula ka bo.
1: Okay.
4: And le ntwe engwe astronomy ha re ka sheba ka ntla lefatshe lena la rona le. Hona le tshotse re di bitsang di space debris tse tsamayang tse tsenang diputuloa lefatshe. Jwale di telescope tse nona telescope tse ntse leng hore di tsamaya ka ntla lefatshe yengwe ya tsona ke Hubble telescope. Ke teng tsa di telescope tse di sebedisetswang ho bona ha ebe le hore mohlomong ho na le leje le letswa mohlomong solar system yengwe mohlomong ha letla le shebile lefatshe la rona. Ga ka bona hore na ebe re tla ba kotseng
1: ka pa jwa
4: ho nna le jone ke le la feta ke sa re ke selemo sena ka pa selemo se se fitileng le nna le bitswa Atlas 3 something.
1: Okay.
4: O le a chekwa na kwa telelo sa ka fore mare ha re kotseng ya le jolena ho ba le jolena ha le ka lefatsheng e tlo ba nthwengwe yena ya haisa le lefatshe la fela
1: ndato tshwe ka boma o ka ba mofereng e be o fedile nthwengwe
4: o fela nthwengwe le
1: jwale ile ga ba fumana le jole o ba le etsa jwang
4: le jole ba le studya
1: oho
4: ba ithuta ka lona go ba ntwe le a hlaka ke hore le jole na le tswe system solar system ya rona le tswa kantle
1: ke boma nthwene e kotse
4: jwale le tla le feta fela ha nngwe alo le filali fitle le fitile jwalo la ntho tsenga tateleng hore re thutile ka tsona hore o kanti di solar system ntse ding ho tsena kapa dintotse dintse spacing dientswe ka mofuta o tsena
1: ka mantsoe mang batho ba mofuta ba ba tshwana le wena le le siko ne re tlo bona fela go so o le moferefere
4: ne re tlo bona fela o le moferefere ka
1: nnete kwa ke utlwisa mo botlhoko ba mosebetsi wa lona hore le gona ya le mo gona ga sa gone mo fitla teng le lo sheba gona le re sireletsa jwang re le setshaba re le lefatshelena
4: ke nne
1: ntate matsediso nwa metsi ka mo hle wa sheba gona
4: and a putse ha monate a putse monate
1: ba bari ere re nwe metsi re fetela fela ka mona re ya gutla
3: nako ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsediso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: na o mosotho ya sebetsang ho lele hae ha o ka hlokahala ka jeno na lelapa lena le tšhelete ya ho lata haeba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenye karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC ebile ba falela pa tšhelete ba falela pa tšhelete ya cruisera di kgoditse tharo ka mora lefu romela lesedi ka WhatsApp ho +26 62 44 8775 LNIG Holland Insure, you are unsure. Hona le melao le dipehelo.

0: ke molelo.
1: A ke nnete mamedi le sedi FM ke molelwa e mashoma mabedi le motso le mong re fogeletse hore ena ya robong ke gotlela jwa lo di tabentsa ka lentate matshediso re shebile tsona a tsena sa seabo sa kontinente ya Afrika borwa makaleng a mahlale le astronomy ntate matshediso ke a tsheponso le hantle
2: hle a ntse ke le hantle be ke a phola ntse ke le hantle
1: jwale ke re mamedi mo mona wa botsa hore na ebe astronomy e thusa jwang baithuti dithutong tsena tsa STEM.
2: Wa tseba o botsa potso engwe ya bohlokwa. Ho ba ntho e leng ya hlokomela ke ha nka khutlela projecteng ena ya rona ya Astronomy 2024 Legacy Ambassador. Ha le handle project ena ke project leng ya thewa ha re ka hopola handle ka selemo sa 2024 Afrika Borwa ile yona na happy le continenteng ena ya Afrika ile tsa history e kgolo gore e tlo tshwara seboka se seholo sa lefatshe sena se ne se bitswa International Astronomical Union General Assembly.
1: Okay.
2: Jwale ka mora kopano eno hula ba le kutlwisiso e hlakileng haholo ya hore thuto ya astronomy ha ya tshwanela fela e felle di bakeng tsa thuto e phahameng fela. Di tshwanetse di kene ka hara dikolo, tshwanetse di kene ka hara metse. Batho tshwanetse ba tsebe le gore motho ha shebile di na le di bosiu a tsebe go etsa lang go kana kana bo di constellation.
1: Okay.

0: topic ena ya astrumardi a makatsela e sa tobang hantle jwale ke le ka ba hlakisetsa hore he astronomy ntse le yetsa e fela mohlomong ha le bontshu hantle jwa ke mo ke leng teng jwalo ka ha ke le provincial coordinator le ambassador ya thutwane ya astronomy ka ga province ya rona Freestata ke yone leng hore ke le ka bontsha baithuti ba ena hore astronomy ke a malema le bana ba leng hore baithuti ba leng hore mohlomong ba etsa thuto ya tourism wa tseba ka ntho tse ding motho tse ding thutse hantso hola o ithuta tsona hore hona le ntho e bitswang astrotourism hore le bana ba ba etsang tourism ba ka kgona ba le letsoho le feleletseng hantle ka o toba ka ga thuto astronomy jwale thuto ena ya astronomy e bohlokwa hore ho taba tsena tsa STEM ho ba bana baithuti ba ka jeno ke bone bora science ba ka ho sa ke one molemo wa teng ntho eno
1: ntate masediso mosebetsi wa gago ke a utlwa wa o tlhaleswa ke mosebetsi o botlhokwa
0: gagolo
1: ore o coordinator ka ntata ko re bitsetse yone gantle
0: project ena ya astronomy education ya if Astron 24 Legacy Ambassador Project o laba le di-coordinators le di-ambassadors ntho ena ke ntho e leng gore e ka ra naga ya Aforika Borwa
1: kaofela
0: hona le ba kisetsa le bona ka ga Free State ka ga province ya rona Free State ba bang ba teng di-province tse tshwana le bo Gauteng Limpopo kaofela tsona ba teng jwale sekolo sena sa rona sa Matshiso Science Institute ke sona se leng hore se etela pele ka projecte ena ke yone etelang pele ka projecte ena ka ga Free State
1: ya utlwahala matshwao ke afe motho mongwe wa shwa utlwa go re bua ka di life science matshwao a hore motho a fihle mona mo wena o fihlelletseng teng ha o bobebe ke a dumela ebile ke a bo mathematics nke go nontsa bo 100% matshwao a teng mo re sebetsa jwang di marks ha mohlomong ha re o
0: okay
1: grade 10 grade 11 grade
0: 12
1: tse e ka pasta ka level 4
0: a tsaba etla fapana fela ka hore na o loya sebakeng
1: se se
0: sa thuto phahame ha ka checka ka mane ka university ya rona ya Freestata bana le faculty bana ba bitsang faculty ya natural and agricultural sciences department in sa physics le astrophysics
1: ka mo
0: a for me thuti ya etsang grade 12 mohlomong a batla ho tswela pele
1: ka ga le kala leo
0: thuto nyana ya astronomy di points a teng ke 36 points ha se fela ha ka ya UNISA le yona e teng thuto ya astronomy e fela di points a teng di batla di tlase haholo re motho sa gona ho finyana mo ka bo UFC a ka gona ba le chance hore a ka kena bo Northwest University le yone bana le kagolo ena ya lefapha lena la astronomy ke sa ke 24 apa 26 points mo jwale ka ngone ke re efapa etswa fela ka gore na o ya o lebile
1: university ka bae fela ha ke utlwa ka University of Free State 36 points e batla bo 90% science center ya team
0: bonyane 60% o ya odi
1: ya tshoka so tsantsi mo tsha sebetse ka thata ka mantso mang le ka le leno
0: batla
1: buka
0: le
1: hana ba tsena na ontso ja buka
0: o ja buka
1: fela ntate
0: tsantsi motho
1: ha le go bala ho tsho
0: le khale
1: Ha shele khale. Fela go ya mo sebetsang teng ya ka ba sebetse mohol wena, go ya ka ba tsha ba mathuke bo bonang ba kena. Di province tsena tshe ha le di committee tsa lona tse golo di conferenceng. Na go bone ka ba tsha ke batho ba nang le kgahlego di tabentse tsa astronomy.
0: Wa tseba hang ka o jotsa nnete ba bangata.
1: Oho ka thaba. Ba tlo phamisa maikutlo ka
0: ba bangata. E fela batho ba bang batho ba bangata bana le kgahlo taba ya astronomy
1: ke na le yona lena ke
0: tsa ba bana le kgahlo
1: taba ya astronomy ke kwana thongwa
0: e fela kana ko ngwetsile e leng hore ditaba tsena tsa astronomy di fitisetswa ho motho e mong mohlomong di bo fitisa ka tabelo go di sala a hlakahlakana itsebe jwa le nna ke ka gona ba le sebaka ka hara le fatshe la astronomy astronomy e tshwana le bo engineering na le dikagolo tse ngata o ka ba astrophysicist yone ba tla metse
1: yeah
0: metse le physics

0: okaba astro geometrist yone ba tla ka go ona le geographer o tseba fore o hanka o loka geography
1: eh ka tsa eh
0: eh ya okaba astro geologist I mean to say re ka o ka ha ka etsa bo mohlomo ha o le hantle ka thuto tsa life sciences sekolo o ka bo astrobiologist astrobiologist ke da fa pa na
1: so ta ikhethela o ka ikhethela o bona na o shapa efe
0: e mo ke bileng ka yone ke itse ke astro tourism
1: ke ena ya ba shapa etsa tourism
0: ba etsa tourism eh le le faufau mane
1: Riteng. Ai shele khale.
0: Ba ka sa tourism se teng ka mo.
1: Sa ka bona re be di radio present astrology what was. Tata matshidiso ga ne tere bile le puisano monate le wena ka jeno. Wa tseba ntho tsena tsa bo di astronomy ke mantse re bonang a le thata.
0: Ke ne.
1: Ha o qala fela go bua ka bo science ke go bua ka ntho mo thata hampe. Fela ha ke bona wena wetsa hore ebe mosebetsi o bobebe. Eh ke bona ngwe se ka re ke ntho se bonolo fela.
0: Di bonolo.
1: Ntse di batla nako.
0: Tsona di batla nako bua nnete
1: di batla. Ke fela le mo tshaba tla ngwetsa a tsebe go mona o hlokala buka o hlokala nako mona.
0: Ke nnete
1: jwa. Fela ke sa tsebeng yona le go rusile mora o ka pa mhlomo na le keletso e o ka ifa motsha o ba ke a dumela puisano tsena tsa ka le wena ba tshaba una ha holo go tsona. Ha holo holo bana ba sekolong ba etsa nthuto tsena tsa STEM.
0: E re go jwetse taba engwe mo letseng ka o sia. Ka ka jeno re keteka Africa Day. Africa ka se ke bile ke go e kenya letsoho le le keneletseng tabeng yena ya astronomy. Ka mona ka Hatrao ka mona ka Gauteng. Ga le telescope e leng hore yona morero wa teng ke for deep space research. Jwale
1: ana deep space thank you for ke ba ke ntsa eng.
0: Ka sho pleke tsa le faufo tse keneletseng haholo holo holo holo holo holo holo ehe jwale ha Africa e ne le siyo dipuisano tsa astronomy sa kenya letsoho astronomy ka be sa tswelletse pele ka be sa tswella pele haholo
1: ke bohlokwa
0: Africa Africa continent ya Africa ke yone e thusang haholo hore especially ka tabena radio astronomy
1: go
0: le tshetsang ha
1: o bona radio tsa rona di hladi hlakile ha kana kana technology ya rona e ntlafetse
0: ntlafetse
1: letsatsi le letsatsi ke bona ya ntlafala ka mantswe ma le sebetsa ka thata ntate matsi
0: wa sebetsa ka ntle
1: ke a dumela
0: wa sebetsa
1: ha tshe o no se tswela pele ke se tsheka o kena hanong yo no se o no se o hlalosetsa o re ka kwana ka Gauteng le na le
0: ke telescope yeno ya e ka hatra o ka kwana na ke ne tsang ka taba tsa deep space research so tsena se bontsha hore lena ha tse ding sa buifela ka Africa lena ha tse ding tse tshwanang ka bona Namibia Ethiopia wa ya udimu ha ya udimu continent ka Africa
1: eh Africa
0: di kenya letsoho le tsona ho thusa re sa le bala hore morero wa ifa se go thusa hore o kopantsa bo ra science bana ba astronomy ka science so taba ena ya okay
1: tsona pele mongaka
0: okay so sana se bontsha hore ka nnete Africa pe Africa Africa continent Africa e tsweletse pele hona hona ho feta ka temba tsubakana hana
1: ke se ke itshwaretse mona fela le nna kare ke astronaut ntate mo masiso ke le buile ha ho lohle re se rena le moete mong hape hlele nna nna la ponto bene ke re fela re le buile ha ho lona konye tlanga ke re
0: le ka usane
1: le ka usane ntate ke nna le buileng mongaka mamedi ke ntate ke o rapetse matshediso wa matshediso science institute re ne re buisana le nna re shebile taba ena ya sele ya bosa continent Africa makaleng a mahlale le astronomy lena le nane o o ne o lefiseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le Sedi FM Thandisha Balala ke yena mohlophisi wa lona ke nka thapo tsena ke di khutlisetsa hape ho ponto wa selebo ho fihlela hore nya le shomele metsi medi ka la moho ke wa fetwa hle ke bona pina tse mona ati mona ha ke se bona tsa etsa lang ka jeno ha re kopane hape na lona nako nyetlang bye bye
2: wa ratwa wa le le Sedi FM.

Kennete lesedi FM ke molelwa wa rata wa lelwa kae ka pakae ho hle mo eleng hore o mametse ena tsebeletso o le khona ding ba media sa swa bulela kwano e re ke tle ke boele ke o dumedise le wena ho hle mo eleng hore o hona ding re teng le qhubula 87.7 ho ya jwalo mane ho 106.6 SABC Plus ke gathwa hore na o mamela lesedi FM jwang empa monyetla o tengwa ho ka mamela le ka www adotlesediafm.co.za DSTV channel 806 le shumele metso e supile metsotso pele ho hora ya le shume ka nkane ho hora le shume ha fitile ka metsotso e mehlano ke na le baeti bao ke tla ng buisana le bona re tota re bua ka dibuka mo mamedi he vele ska ba fetwa tlo tlo rena ro tshwaretseng ka jeno jolo ka ile hore ke mmanta tla ba le teng mongantlo ho sa sa witse ponto bona ntshalle mona hle ke sa losela kae kae vele he ke nna ke tlang ho tsamaisetsana no le na ho ya mane goreng ya le shumele metso e mmedi mamedi ya tshebeletso ya re sedi abo keteka lesasile tsoro ka jeno happy birthday to you keteka o bonetse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batlong ho bona o thabile pokello ke monate ya mmino kwano ke na le dipina tse monate tse kenyeletsang ka hare pina e bitswang ka hore ke if you think you are lonely now hey ska ba fito tutlwa mamedi na le pina mo ne bitswang ka hore ke your love is so nice o tla he Black Mampatile Amanda Brown naka sala jwang ska ba fitwa re ya le bua DJ Lava se ke na hlophileng kwano mamedi wa sebeletswa le sedilo shumere mesimo tlano mesoso pele ho hora ya le shume ka mara ka Facebook ponto wa selabo @lesedi FM is song for mama boys to men.

0: Esong for mama. Sebelisweng ya Lesedi Boys to me.
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basu ba fitla ka gatello le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa. Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

Mamedi ke pina tse monate pina tsa manta ho polahle re itse ka jeno kgodi ena le matsatsi a 20 le metso e mehlano ke a motsiano selemong sa 2020 le metso e tsheletseng e tla fitlha pheletsong sonta sa bekeng ena he jale ke a tsebana le batho ba ilang ba gola o seng ha letsatsi le qala fela ne setse ba fumana di-notification matitšhere a ile a tshwasa beke e fetileng jale bekeng ena la bohlano wa ke a tseba company tse ngata di patalele moqebelo kapa sonta sena se bolela ga a tseba go le a gola la bohlano ga a tseba go le a gola jale ya ba o ketekaletsatsi le tswalo ka jeno re happy birthday to you ke teka bone tse ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng go bona o thabile SABC plus www.lcdfm.co.za 87.7 go le bajela 106.6 DSTV channel 806 ka mare ka Facebook ponto wa selebo at lcdfm bakeng sa gore tlosie molaetsa ke tle ke utlwe gore na o gokae sa letelele nako ya rona se ka ba fetwa tlotse ba utlwa ntho tse monate tse gore o tlhophetseng tsona a kwano tshebeletsong ya lesedi e meraro metsotso pele go gora ya leshome ya ko tumelehe ke tle ke o nkele pina e monate e teng kwano pina ena e ke o nkelang yona ke ya Musa e bitswa ka gore ke Nomkitaa.

0: go tsa kwa tlholo tshebeletsong ya lesedi di tshepe LR o na le pina e o ba mo ratang ka yona e sa tswatswa albumong ya hae ya ileng a e ntsha ka di 27 tsa February mane setlhabeng sa thuato. O na le pina mo thweng ke lagatwa laka ena ga o tla lesedifega jale mmino ana genya lesotho wa phama shano le lebe ga tla bo ona rona ga ka bua eng ka bona didimo tse leshome gape tse e tlang mashome a mabedi le metse metlhano betsotso ka morago ra ya leshome. Baeti ba ka ba ntse ba le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaswe ke itse ke na le matlotlokotelo wa buka ya Simon's Farm o re jwetsa ka Ekrampi Cow ebile o itsena o tshaba phoofolo ena e kgomo jale re na le Thandaza Sebako ka buka e bitswang ka gore ke Ink on My Soul. Jalo ore dingata ka mo dipoeme tse wena Thandaza o bulele maike ona ore dingata ka mo
1: di 22
0: e dingata dingata
1: ah not really di no yes di fapane
0: ke mefuta e fapaneng ya dipoeme
1: yes
0: e 22 bukele ke
1: dingata
0: go latela ka mo e leng gore o rata mosebetsi wa gago o bona disengata
1: eya
0: wena o di kopantse neng gonne go wetsa pokello e ya tsona neng go o tlontshe bukae
1: e le sentse le teng ke le ka fela ka di etsa ka ikene ka fonong ka mona ka nnete ka e romela go motho a la ilukisa la nthusa
0: ke ya ke ne ke itse ke tlo botsa gore ke mang o thusitseng gore e be e teng bukae
1: ke publishing company ke publishing company e bitswang Mel's Goofy e ranwa ke mme o thweng ke Mmakwena Elizabeth Setlai. Yes.
0: Ke ma ke batla ukwa gona ke mang ana o tataisa gore mosebetsi ona o motla o beteng ke mang ana o tataisa
1: ne ke tataisa ha holoholo ke ma tshega ana a ka ha mmoli e mong a ilang a sala ka mabaka a sna sa khone ho qobea e leng
0: e bile teng sentse le high school.
1: Yes.
0: All right, okay. Jwale wena Simon's Farm matlotlo
1: eh
0: a go utlwe bukena o ntsitse gale ha holo o nale motse le shome ba medi ka go utlwa nale batho ba khona ngola ba le mo difeng bele re batla utlwa ho yena he hape hore wena ke manga la o thusa hore be buka e teng ka jeno ke manya bapetseng ka rolo wa bohloko.
2: Okay, so buka ena ha ke tsebe ke nna ke nna e thusitseng ka nnete ka mora hore ke bale a book yo nothe ke Old Mistoto nnete le a children's literature jwalo ka ba e bitsa ya ba ka mora hore ke bale ka nnete ka utlwa ke e hle ke na le nthweni ya hore le nna ke batla go ngola buka yaka. So nka re tena ithusi seng ka nnete.
0: Boeletsi no bo fumana ma.
2: Hele.
0: Boeletsi. O no botsa mang o no etsa eng ke mangana a tlatsetlatseletsa mo hela. Tswala ka mona ska tswala ka nnete.
2: Okay, so boeletsi ine le mme wa ka ka nnete. Ine le yena sa leng a nthusa. Ha ke etsa ngwa la nthweno e kgolo yenu ke ngwala. Ebe jwala ke a mopalle ebe ga a ngwanaka. Mo ha itse je ho bana sampa wa geje ke a e o go re ke lukise jwa ka ha tshulo ho bana ka nnete e hlile ha bui le tume
0: ka ba petse ka go lwa bohlokwa je a go mobitse ka lebitso o go o se ka tshaba o mobitse gore ke le ke thuswa ke mme wa ka mme mama a tla utlwa monate mama metseng a le teng.
2: Okay, ne ke thuswa ke mme matokonye kotelo ke na mme wa ka
0: mme matokonye mama
2: tokonye
0: mme matokonye. Alright, re tle re utlwa le wena Thandaza he e ibile pele ke fetela wena re ke botse matlotlo matlotlo
2: eh
0: ngwe tse bukena ke gale ha ho
2: e ke ngwe tse
0: e ke bise ditse ho ntsha engwe neng
2: jo ka ha ye ke ntshitse le monse ke ngwe tse gale fela ke ntshitse le monse na ke nahana hore engwe ha ke qeta ho ngola matric wa ka ke tla be ke ngola buka ya ka ya bobedu ba ne ke bona hore batho ba bangata ha ba ntse ba emetse di results tsa bona ka ba sephetho sa bona ba dutse fela ha emane hone ntwe ba yetsa jole ke re le nna ho re stika dula fela ke mpe ke kietse ke tsela pele ka ngola buka ka bobedi
0: ke nye o thusang e o thusang ho ba neng ngola
2: a tsa ha ke dutse fela mo ke dutse a utlwa fela mantswana a satla ebe se ke qala ke etsa polelo ebe ka mora polelo ke ngola polelo ku tla nthene hlie kopane ba ntwe kgolo
0: ke mane mo ke ne ke ntse ke tsho he ke re nan thwetla menyu susumeleditse o ga ha ontso dutse fela mantswe a natla a tena tla o baneng

0: na le ntshotsong tsona hana ka tsona tsengana
1: eh a le handle ke motho a ratang ha ke tsebe e ka nna ba ke bokwa ba ka ke le mong fela ke rata hore ke dule ebe ke monye bentse ke ipuisa mono ke ipuisa ke karaba la ga ke ipuisa mono ebe ke se ke le kgomo ka ga buka ya ka mohlongong kapa se ke le nthongwe fela ke sentse ke bua ditaba ebe se ke ngwala fatshe
0: ink inkarutwe he buke wena ke yaneng itswile neng buke
2: itswile le monsona sen
0: o nana o ntse engwe ne
2: le nna ke nahana ho ntse engwe hang ho ba ke qete ho ngola
0: hona le mola ka ya teng wa loetsa mosebetsi wa hao wa lo performa wa ka ba etsetsa dipoem ka pa o motho a ngola mfela
2: a ke kile kae ka lo perform
0: kae
2: ke kile ka performa at an African Writers Conference ene le Lesotho le Mansfieldeng le Mkonkun University ka ba ka performa Thabantsho Book Festival le Monsin
0: o batla ho etsa nga o qeta sekolo
2: ke batla ho etsa lo
0: wow ho ba ne molao
2: ho ba ne I feel like ke gutla ka re hona le batho ba go sa gonong ho ba utla ka ntle ka mona genka fela hore motho e montjena o itse tjena genka yena a ditokelo tsa batho di hloka hore di utlwe ka ofela
0: wena ntho matlotlo batla ka mora matric batla etsa
1: kutlo ke tshuo ho hani le nne ke batla ho etsa lo
0: le bala bokae
1: ke bala grade 11 se tlhopha sa o qetela ka nne
0: a go njwetse le mpa le kena sekolo fela ka pa ebile le metswalle
2: re ne re se le metswalle ha kalo ka le re qadile ho ba metswalle ha se re le di author tjena ya ba se le ha se tswale sa hona se qala
0: ha le bona hore le rata ntho tse tswana
2: eh
0: ente e le metswalle
1: e le ke sa tsebe na ke tla e be jwa
0: ka pa tsa bisa botswalle wa ha re utlwe se tse re qetela pele le tlotla le go utlwisa mosebetsi wa lona ke batla ho utlwa he hore na o batla ho iphumana o le kae wena matlotlo ka ntho e ya bongodi
1: ke batla ho iphumana ke le ho le haholo ka bophelo ke batla ho qala pele ka ngwala dibuka tse ding hape hobane ena ke a e halala ke batla tse ding hape ke batla ho tsamaya ke dina hentse fapaneng ke ithute batho actually ke batla ho etsa ebe ke ibitsang empa ke batla ho ba le bophelo ba bongodi nke kutlwe na ho jwang ho ba sengodi ke tsamaye ke haolele lefatshe
0: wena Thandaza
2: na ke batla ho iphumela ke nka se re ke khutlisitse empa he ke khutlisitse bile ke ekeditse shelter ne mme a ka investileng ka ho etsa ho show ho be buke nighting hana tjena e ya ka nnete ke batla ho fumana hore se ke moetse ke ditse yona ke itse hi e leng a tafela ye ke tlo iphumela se ke tsamaya lefatshe lena ka ofela Africa
0: empa dana le ka khothaletsa batho ba bangola
2: haholo
0: thakatsa lona
2: haholo thakatsa rona hobane ha ba motho a ratang ho ngola o khona ho fumana batho ba gahlang ba gahlang ko ho bala buka ya hao ha ho la ha ntse o le monyane ho ba ne ba yutlwa hore e hlile ke tshebetso ho ba nontse o le ngwana jele ha ho la ha o so le moholo o qala o so le moholo o ka fumana hore ha re sana thahaselo eno ha jele batho ba na le thahaselo ba na re bana
0: mamedi ke ba rutwana batswa mane setrekeng sa Mahalshoek sekolong se bitswang ka hore ke St Stephen's St. Stephen's
2: Diocesan High School.
0: Diocesan's. Ba shebe ba medile metso e supile metso so pele re kera hore re ya le shebe le botso bo re setse re tlotla re kwala. Jwale ke batla ba tlotla ba re utlwisa botsebetsi yona wa bona empa pele he re tlotla re utlwa e re ke potela ka mmo.

0: Robo Mesoso, kamara hora ya le shumele mosumo mabedi pine na kipina ya malome vekta e bitswang ka hore ke senatla ha moya wa hae o phumula ka khotso lo ba dumedi bohle ba semba le siyo re fatseng le ka kwaro ho pula mabedi se a re sile ke e monya ba petseng ka rolo e kholo hore e be ka jeno re bona mino wa Lesotho o le mo o le nteng mino wa hae o ile wa etsa lagata jalo ka mino wa bontate Stana jalo ho monate wa thabisa o bona dibini tse kang bo Sanere le bona mmino wa bona o etsa lerata tsebe mosebetsi wa o etsa lerata o sebetsa ntle le nna ba wa ka o etsa lerata bo se tate bolale di bela ke utlwe re tsoba betse sebedi tsa lesedi ntsoma metse pondo ke a le bua holo fela go ntumela e tlhiki rekise ke atla mamedi
1: Para hula ha Shoprite Liquor Shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 330ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mosebetsi wa hao ha se mosebetsi fela. E le ee, Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupelo e leng DHET le SABC Education di utlwisetsa puisano tsa beke le beke ho thusa batjha le batswadi ka tshehetso ya dikeletso tsa bophelo ka morao ho qeta sekolo. E ka ba ho sheba matshwao a sephetho sa matric, ho kgetha makala a thuto kapa ho sheba ditsela tse fapaneng tsa ho betlang bokamoso ba hao. Kgetha e tsamaya leeto lena le wena. Re o hlalosetsa ka NSFAS, re sheba mesebetsi e fapaneng le ho bontsha menyetla ya mesebetsi kapa dithuto dinaheng tsa matjhaba le ho thusa hore o kgone ho etsa dikopo tsa mosebetsi. Tsika botse mamela kheta ho thatwatse ha ho ya seane moya sa SABC ithuele tsebo e ba le tjantjene mmaletsa no tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training SABC Education enriching minds enriching lives
0: le shemele meso emedi meso tso pele re fihla horeng ya a epont re ka mora hora le shubele meso medi se tatetse ka ba bidi tsebela lo lela le nka hora tsenne ka ofela mina no lana le o kiletsa na RQB le etsa hora tse pedi sena se bolela hore ke watla halofo fela ya lenane o lena ke ya lebua ka ofela batho bohle ba mametseng jwa tshebeletso ina ya lesedi bale dibakeng etse e fapaneng wa ratwa wa lelwa ka e kapa ka e hohle mo ile ngore o mametse ena tshebeletso o le gona teng ka mara ka Facebook ke tlong ka pela etsa mamedi ke utlwe batho gore na ka nnete ba ho kae ba ne ba itse ponto ga teng hle se ka gele bala ha e sa le gena le wena o tlo re nya borobedi kwana go tla kwana go re nya le shomele bezimedi o di la hla re tla be re ntse re le mmogo a re nyelo se ponto a re nyelo se ke bona gona ga di watla jwa chaili e salana ka nna malofa ya ke ke bona fela rena re di watla tla ka mogoletsela ya mofuta ofeng kwa no tshebeletsong e ratwa ngale seri FM le seri FM ke mo lelwa wa ratwa wa lelwa ke ke re kae ka pa kae ho hlemela ngore o na le nna o le gona teng wena di nkepile se hlokile le bo ke bona molaetsa wa hao mametse jolo tshebeletso ya lesedi re ka bareka Velcom 89.4 ke le qhubu le wa mametseng ka lona ke na le molaetsa o ke ne mona ke molaetsa wa Mampho Nyelele a kutlwanong Ordinarsra 89.4 mamedi ha o ka bona hore na ha ke ntse ke buisana le bana ba le ke ne ke bo sosetse jwang watsana hobane ke rata dintho tse ntle hantsa ba bua mo le matitse ga bona mpone ha e sale ke bo sosetse ke bo sosetse yo ho bana ke ke rata ntho tse ntle mane ho bana o thola o sheba ba tsha ba rona bona jwa le tjena ehe ntate ba iketsetsa ntho tse ikelang kwana jwalo re ke le hlono re ntse re kopana le bana ba rata ntho tse ntle bana mamphonyelele 89.4 Ordinals Ras re le bo a chabedi khitsana Bloemfontein Brandwagh 89.9 mama sele se di FM po gift tamani ke tlo bontsha bana bana mamedi ke kingile snap le bona mone le ntumele he wena pala sa moghele ke re bua mama se sebele tswale se di ke bona molaetsa wa mingle setladi o ngolletsa le ka mana ka vision screen aroma metsika 90.3 mfukazile ke re bo hle Facebook mama sele se di FM mo motheng o letseng kwano ke a leta fusi mosolodi a re ponto wa sele bo ke mametse ke le mona Peter Maritzburg a 106.6 mamedi wa ngo batla o siamola hetsa ka mara ka Facebook ke ponto wa sele bo mabinda le yepo a re ponto we o re ntse jwa ka ya jwa Nigeria ntse le ka go letse ding di a re simane ya jwa ntse a go lo hape le fatse mona continenteng yo ntse jwa nga go lo ke mana Asia ke ke tloa buja kwa ke ke lo ja ntjana ba ka ntja parliament di tabekele bo botsabelo 89.9 ma metsejo la sebeletso ya lesedi ke le bo lwana mothobisang ka re ke tsautsele seba ka moka kok start ke bona molaetsa wa hao mama siu mukanyane ke le bo ke bona molaetsa wa hao ka moka Jimmy Stern e mo motho ngwe tseng ke swane moghele o fix back at komo genet chabatsano ka mane ka wheel pro ko mametsela sedia fair e mo motho ngwe le simona ke nang ke hlomedi ya ro o ka mara ka four ways ka 88.4 a tumi Patricia Mafereka are dumela ponto ke mametsika 90.6 a kere bo wena malume o ngoletsa le fix back are ke mametsela tsa tsebeletso ya sedi Elia Thate o ngoletsi are ke mametsika 89.4 wana Steven Stivovo 88.4 ngoletsela sibukeng ari ke mametsela Sedia FM akiele bo wena manana kwina ngoletsela ka mana ka sibukeng 88.4 akiele bo ka moka Gauteng hle pontsho mola podumela David on eto to ari ke mametsela Sedia FM le eli emo mo happy KwaZulu Natal akiele bo mme u dula mmametse ka mehlala matsatsi ke paki ya panda Dallas Fandalo mmametsi u mametsa sebeletswa le sedi ala ka mana ka kanana Ogni ari ke mametse Maria Mogothu mametse le ka mana ka Thabong ari ke mametse le Sedia family le Donas ari ke mametse ke le mosebetsi nyama le soja ke le bohle mapolasing ka moka mashaying ari ke mametse le Sedia fam ali sisi tsero Thabantsho 87.8 ke le qhubulwe wa mametse ka lona maili sente bohlalale ke hlalela ari ke mametse ke le ka mana ka Soweto Dube ari hi ke mane clock le Khotso J Maine Face 9 Bloemfontein ari ke mametse jwa letsebeletso ya le Sedi Master Kheisha ke maziboko ka manika Elena tswa polasing 88.8 mametse le Sedi FM ke le bona bo ha moqabola meqhelenhle le wena Pulane Modisa Defe Freedom Square tsapo matsoso ke le bua ka moka Velcom Thabong le Nthabise Mohapi se hlabeng sa thuwate dumela wena Konoli ya Mula 89.0 manyatsa Lady Brent dumela masabata pitso mametse ka 89.2 ari ke mametse le Sedi FM debe sima ge ba ke le bohle 90.6 le motho bitsa ka re ke mo rutile ka the o ka mane ka ground starter tse ke so gesuwe ari ke mametse sebeletso e ratwa nyena ke le Sedi FM le Clement tekani Dubai a dumela hle ke bona molaetsa wa ha mo shake thabiso ari ke mametse le Sedi FM wena thwala wa le ba ka nye ke le bo buiketlo qwaqwa mamedi ye ke ke shebe ba batla no fela ba o qatela malume bushi ari ke mametse le Sedi FM le motho bitsa ka re ke pello Patrick Dumela Candy Palace ba sole are ponto ke mametse le Sedi FM are ho ho be mona Bloemfontein ka nete e se ka setshaba sa rona ba ka sheba morao hore ba bolaya jwa lo economy ya bona wena tebele wa matebele ke re bo Eastern Cape ka 90.3 le Margaret Scotch ba metse jwa lo tsebeletso ya le Sedi letsa sire mona te mamedi hle ya mametse nsi ya le moya sina ho hlemeleng hore o mametse o le gona teng ka rona ya le Sotho ka runa ya Afrika Borwa Botswana ka moka Maputo Mozambique Eswatini e opejana ile nya tse bahala ele Swaziland Swaziland se bitswa gore ke Eswatini mamiri tsebeletswa le sedi ke be ke ya qatela ya godi ya Afrika kana ko engwe ba tla go thuke godi ya eng godi o ko enke kelelo ya hao ima tahantse le ho ithuta ka seo so tla bothwe go dinyena re ketika re hopola kana go ya bo freedom month ha ile kgodi ya botokolo o ithute ka tokologo kgodi ya re qete o ithuta ka tokologo hey hallo dimela e re je feta se sa motho ha o tlo kgodi ya tokologo hona ba le tsena ga kgoding ya batsa tshwantse kgodi o ka ofela o ithute gore na ba neng o tlo kgodi ya batsa ba tsaba kana go nngwe boitshwaro ba rona kapa tse dintsa dintho tse re di etsang ke o bana ga batle o ithuta ga ga batle o tseba bana ha o tseba ka kgodi ya batjha youth month o tla tseba gona gobaneng e batla e le ntho empeyago ya jwaleng ka uniformo ya bana ba sekolo
4: ke nako tsane le Ponto wa Selepo Pitso Tsumane le Sedi FM ke molelo
0: ei o tla tseba gore na go baneng o sa lokela go ya tameneng ka uniformo ya bana ba sekolo ke re bone kgoding ya botshelela mamedi ka bo di-16 mane ya go gopola tsatsi leo batho bosiwa gona le bobutu wa gona ba tla jwaleng mona kare ba tla ikela jwaleng mona ka ntho tsa sekolo apa go tsena tsa sekolo ntse ga go kgothaleletsa thuto belo ba e kopanya le jwala o go thiba bana ka mona go e da emisang ka jwala bofeno jwale o fumana motho e mong jwale ao wa botsopa fela ka pela bana bana a apere uniformo ya sekolo jale ha e le kgodi eo mamedi ha re ke re ithuteng ha re ke re ithuteng go tlosa bodutu go ithuta ke ka go ke reng ha ke mametse bana bana ha e sa le sefatlhego sena se tletse phososelo bo ntate le ya tse ba le mpone ke yona ntho e letsa le gore motho a se ka tswa sekolo a se ka ba tswa sekolo ba re Ponto hehe o itse San City magalelaneng empa kare matric yona ya o qeta jang kapa gona ke o qeta ke le 24 kapa 27 empa matric yona tshwanetse ke be le ona jale ga o tho ke kgodi ya botšhaba ke loetse ke kgodi ya botšhaba a ko ithute ka botšhaba bona gona ba letsena ka nako ya botšhaba ha golo re shebile basotho mona re shebile bo Freestata mane o fumana bana bana ba se bana le kgatlho ya go apara dintho tsa merabe e meng e sentsa bona aa o fumana ba se bana le kgatlho ya go a ga gona batho ba sa bapatseng seo ba leng sona jalo ka basotho ba phelang Freestata kapa ba phelang Aforika Borwa o kekebe wa bona nakong ya botšhaba ba mazulu mazulu a apara dintho tsa basotho bana ba re tsena bana bana ba rena nonne paetse ga tsebe ntle gore na ntle basotho bana ba apara jwang tantshe tsa bona ke difeng go ba bjalo so bjalo le hip hop of mana o thoki ke kgodi ya botšhaba ke hoki ke mokito wa botšhaba o fumane o bitswe batho ba bina hip hop batho ba mohobelo ba kae ba hobelang batho ba ntla mo ba kae ba etsa ntla bo ntate ba mokotlo ba kae di kae ditobolonya o kae mogibo ngata ntho tse basotho ba ka di etsang ka letsatsi le ke da ka fitlha ke fitlha kae kae ke bonang jalo ba repa jalo wa repuwa jale ke gae ena ya o repa mamela morepo selemo sena ka ofela dumela tena salantsa ntetsetsa ke kopa se ka tlhola ntetsetsa ape mashome a mabedi le metso bene betsotso ka bora gora ya leshome le botso mongwe mamesele se dia family se dia fam ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse ena tshebeletso o re gona teng o fa pina e monate mona so ga pina tse monate mona bo mthandazo ka jama empa ene ke o bapalelang yona na ba letsena ga ona mokgoba le ya gohang ba go sele Ponto sele Black Man Patile Amandla Braha

Pinene bisa kor ki masiye ke the nameless band ya ke se tlopa he se binang pinena ke le bua kwa etolifu mametse sebeletswa le sedi a le kamane ka Virginia letsatsi le monate Lady Brand tebza wa disruptive mametse sebeletso ya lesedi letsatsi le monate mamedi ke na le melaetsa e keneng ka kwano ke melaetsa ya batho botlhe kapa boholo ba bona ba reng ba mametsetso le tshebeletso ya lesedi ke na le molaetsa wa madonsela mankane mametse lesedi FM kwaito ke re bohle motshweni moleko Amos o mametse le ka mane ka Bethlehem thato mokwena o mametse ka 88.4 ala mane ka tle o ntate Fani Moni le thole ke re bohle ka moka Velcom mametse lesedi FM gabele sibilwane mo mofokeng a re ke mametse sebeletso ya lesedi mokuane mo tlalepula a re hashtag ke molelo wa lesedi FM pulempuli ka moka Fixback mekgaleng ke a leboa kgaitsedi yaka a re ke mametse jalo tshebeletso ya lesedi seithati se batle makgetha Melodium Virginia 89.4 mama re itumetse Ausley ka moka Ruo Report mametse lesedi FM tsholomoloi ke rebotlhe ka moka Matlakeng Zastron serakwe mosara ke a leboa 89.2 mametse lesedi FM a re ke utlwile ba etsa thothokiso ya monate ponto baedi ba gago a re bana ba etsa thothokiso ya monate o tlo ntshwa re ntate a nkileng nomogo tsa katlhe mosuwe baneng bao bone o tlile le bona ke tle ke ba joetse go sasa gore na dibuka tsena ba di fumana jwang bane fele ba di batla gona jwale ke ba di batla ke thola melaetse e batlang dibuka tseno basuwe baka ke thola melaetsa e batlang dibuka tseo tsa bana bao ba re ba entse le dithothokiso ga monate di nkepile setlhoo ke leboa 89.4 ke a tse ba lentse le mametse le sedi utlo ngwalele ka nnete ba di batla ba ngwalela ba re ponto re di fumana jwang kae palesa mogele ke leboa SABC plus mametse jwale tshebeletso ya lesedi mamedi ke ya leboa tle ke legata legato lena leo ke sa batleng le lo tlhalosa gona ba letlhopha sa Orlando Pirates maobane se phatlhalela ditsejec e batla e sebedisa jeresi e batlang go e sebedisa ka selemo sa dipapadi sa 2026-2027 ba phatlhaladitse jalo jeresi o batlang go e apara ya selegae le ya ga ba tswile ba lo bapalela ka ntle ke bone batho bogolo ba e kgotsa ba bua ka yona e sale ba ntse ba bua ka yona letsatsing la maobane mamedi ya tshebeletso e ratwang lesomelemesemeraro metsotso ga ke tswa goreng ya leshomele metsomedi ke tlo sia go le monate le bitswang ka gore ke RQB o tla ba le teng monga phofo tsholo lo ka oke o tla onka o tla o reng ya leshomele metsomedi o tla o sia goreng ya bobedi jale se ka ba fetwa o tla o tshwaretse ntho tse monate tsa la bobedi nna ke tla gutlwa se gutlwa ke bituwa la bogago kwana se ke gutlwa ka tsane tsa mojolo se ke gutlwa ka tsane tsa di bad time mo re di buang ditaba tsa betheng ditaba tsa legato le dikamano the bad time content a re cheche ga batla batho ba seka ba tela ba nne ba tshepe gore legato ke thute ke ya tse bana ba le tsena go na le motho a sa sa batle next ka mojolo kapa ka lenyalo ore next go latela ka moo ba mo utlwisitse motlhoko ka teng empa ona lantsa na le tsheponyana hona le utlwa monate wa lona le ga tona jwa letsena wa bona ga mosaseng thwempentwe empa ga le batho nenneng ka bona e le gona bana le ho ietsa nthwempe empa se nthwempe ke nthwentle haholo maobane Afrika Borwa ene e bua jalo ka Bloemfontein ka moradiketsa halo tsetsetseng tsa ho kenelwa hwa di shopo tsa melata haholo ba tswa mane Ethiopia le ba tswa mane Bangladesh bone ka nnete ba bang batho ba e tshwela ka mathe taba eo ba re e se ka moo re llang ka teng ga re bua ka taba ena ya March and March ba re ai ba Bloemfontein bana ba teng ba e sentse jwale ntho ena ka ga re bone gore ebile ba teng ba ileng batshwarwa ba fetang 140 bao e leng gore ba ne ba inkela thepa ena ya dishopo tsa melata ba ne ba inkela yona rona le batho ba tshwereng mamedi wa tshebeletso ya lesedi sepolesa sa province ya Free State se ile sa phatlhalatsa diora tse ka bantse robedi tse e fetileng e le batho ba 142
ba o ileng gore ba ile ba tshwarwa bakeng sa go inkela ka mahaha pathepa ya melata dishopong le o tshwatla. Jale ba bangwe ba tla tlhelela gotla ka jeno, ba tla tlhelela gotla. Ke tsalo e ne e etsetse o tloa bo mantama, e etsetse o tloa manta mamere tshebeletso ya lesedi. Ke a gopola le nna ke neng Ponto Sonta bosiwa ke tla mosebetsing ka morago ra bolesome le motso o mong ha Sundowns e qeta go hapa CAF Champions League. E ne sentse e le ga o santse o tlhagelela ditlaleo tsa go go na le dishopo tsa melata tse sentse di kenelwa, go na le merusu. Jwale he go thwe batho ba seng ba tshwerwe ba 109 ke ba ba di-mail ba ba tona. Jwale ba ba tshiadi ba tshwerweng ke ba 33 ba tshwerweng mamedi. Jwale re bone gore tse dingwe tsa dibaka tse ameileng mo go inketsweng dintho ke mane bo Bergman, Bloemfontein Bergman, go thwe le dibakeng tse ka reng bo Freedom Square. Ke a bona di a tlaelela le ka mane ka bo Rocklands mamedi, ebile ke bone gore ga e sa lele sona sebaka seo ba buang ka sona haholo. Mamerika sa letsholo la hashtag Operation Shanela, bona ba atlaile gore ba tle ba tshware batho ba 1,575 e leng 1,575 ya batho ba ileng ba tshwarwa go phatlalela le porofense yane ya Mpumalanga, go phatlalela le porofense yane ya Mpumalanga. Batho bana ba tshwere dipakeng tsa di-21 le di-24 pakeng tsa la 2021 le la 2024 kgweding ena eo re leng ho yona. Tlasa letsholo lena la hashtag Operation Shanela, batho ba tshwerweng ke ba ileng ba leka go beta ke le ba ileng ba beta, ba ileng ba etsa teko tsa peto le ba ileng ba beta, le ba ileng ba otla, le ba ileng ba otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi assault GBH, le ba neng ba hweba ka dithethefatsi ba tshwerwe, le ba neng ba na le dithethefatsi ba neng ba na le tsona, le ba neng ba na le dithunya tse seng molaong ba teng batho bana ba 1,575 ba tshwerweng ka mane ka Mpumalanga bakeng sa matsatsi a manyane fela di-21, 2, 3, 4 matsatsi a mane ho tshwere batho ba fetang 1.5. Belo ho thwe ke ba ileng ba leka ho beta, ba ileng ba leka ho bolaya, ba ileng ba beta, ba ileng ba otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi ba neng ba na le dithethefatsi le ba neng ba na le dithunya tse seng molaong. Ho thwe hape ba bang ba tshwerwe ka ho rekisa jwala ba sena mangolo a ho rekisa jwala. Ba ne ba rekisa jwala ba sena mangolo a ho rekisa jwala. Jwale ke a ipotsana ke ntho e tsang batho ba nne ba rekise jwala empa ba sena mangolo a ho rekisa jwala. Kopoi. Jwale tshwantse re ikobele melao ya naga ena gobane nako e tlang re tla be re lela re re yona melata e ne e rekisa jwala ba sena mangwela go rekisa jwala, empa ge ile ga ba mehlala go bona batho bana. A utlwa mamedi e supile metsotso pele go hora ya 10:20. O mametse tshebeletso ya lesedi, Lesedi FM, ke molelwa wa rato wa lela kae kapa kae gotlhe mo e leng o roma metsena tshebeletso o le gona teng. A tshwere o file ke tlhokometse gore mmelelwa dilemo di 45 o tshwerwe bakeng sa go bolaya le go etsa teko ya polao. Ditaba tsena di ile tsa bontshwa ke sepolesa sa kamane ka Valbank mo e leng gore ba tshwere mmelelwa ena dilemo di 45 ka Sonta o tloswa ka polao le teko ya polao. Jalo thwe sepolesa se ne se le mosebetsing ka di-23 mamedi metsotsonye 30 ka morago ra bohlano ga ba tla fumana raporoto ya moo go ntseng go thungwa teng, moo no thunywa e etsetseng mane Valbank Extension. Jalo thwe sepolesa se fitlha sebakeng seo ba ile ba fumana jwalo setopo sa mosadi ya dilemo di 36 year old female ya neng a na le maqeba a go thungwa mmeleng mona. Ke tseo ditaba e seletse metsotso pele re kena horeng ya 10:20 re mmoo le Ponto ya Sele. Boya sale ke na le wena o tlo reng ya 10:20.
a kona he ka nnete ke sebeditse ka jenu ke lo bala le dibuka ba ntsietse dibuka ka mona roikate ke lo bala go batla nno mphe ke gata go bala ba o sietse dibuka mona o nno mphe ke gata go bala gore ke lo bala lona ba le tsena ke tla go bala ka 5 ya o se tla go bala ka 5 ya o se ke lo bala mona to bala kana go ngwekelelo ya hlabollwa go tshwana le o mamela sealemoya kelello ya hlabollwa tshwantse re mameleng sealemoya ditaba tsena tseo di neng di sekasekwa ka jeno tsa IEC mano SABC Education le tsela tsa Afrika ke ditaba tse bohlokwa tse tlhoka bana ba rona ba di utlwe le lona go le di utlwe bane ya o shebella tse ke re ke letshege ka ofela le o shebella di vlog letshege ka ofela go sane o tlo ikotla sefuba ka go ithutileng salo ntse o sekogola o shebelela di-vlog kana ko o fetiwe ke taba tsa botlhokwa tse rutang ka crime gore na re ka tloba kapa wena e ba moithuti o ka itshireletsa ka tsela e jwang ga e ba o moithuti a kenang setsing sa thuto e phahameng gobane re na le baithuti ba kenang ditsing tsa thuto e phahameng ba tshwarwang poo ba tshwarwa poo ga ba tswa di-campus mona gagolo mane bo Free State re shebile boqwaqwa mane re shebile bo Bloemfontein bana bana ba UFC ba tswa campus ya bona ke yane hole ba bantlo fumana hore ba dula West Dean le bo universities ba ka itlhokomela jwang ba lokela tsa majwang ditsebidi ya ka di ya hlalosa mo bela ya skomota le tshege ka ofela na itlo thusa jwang ngwaneso mamedikelo ke la ho itahla a tsheka nnete ya ke sebeditse hanga ka sebetsa ho feta mona jwale ka ba ke sa tsebana ke batlaeng mo ke ileng ka o fosa teng ke se ke kopile tshwarelo empa mo re sebeditseng hantle a ko re tsamaya fela ponto wa selebo ga ke tswa mona re qhoba bosio letsholo le o kaoki bomamedi bo monate mananeng otlhe a tlang go latela tshebeletso ya lesedi Afrika e borwa good morning se ka baka re good morning and good night so ka baka moga 12 akeredise ke tlwaetse ntho tsane tsana go ntsane tsa botshetshella kwana mamedi tlena tefero he ke mana ne o hlatlang latela tshebeletso ena le sedi ke le boile ha o lang ka mohela hantle e bile nna le wena re arohana hantle ke sia ka pine monate kwano pine ne ke tlo sia ka yona e bitswa uyimbali ke pina ya bongidube bye bye.

0: ma shume ya mabedi ya mesu mitlano mabedi mesoso kamra hora ya le shume le mesu mmedi. O mametse uluka ehle mo mmedi wena tshebeletso e kgolo. E harabanke he harabanke he harabanke he re ke ruto rona o mametse uluka ehle o qhoba bosiu le bo manhle. Ba bararo ba shatla ka mabitso a bona ha re akaretse. Ha re re ka ofela ha re re ba sebetse le moho le nna ka ofela. A eh. Ke fe mabitso a bona. Ba ta mabitso. A bona e ruto rena ke bomang e ha e ba motho a go betse tabe le botlhasweng ba e fela ke a tseba e ha o kata o mokopela mona o bua bitso la ba to mo buetsa tsa tshilichaba ga ne ba o tshwere mano se mano o RQB
1: let's say here fam a ke mo le
0: o kwale se alo moya hlangwana mme ha o se bule tsike a feta mabedi tumela hle
2: Ntate Tsholo.
0: Ntate we.
2: O bua le Saudi ka Senegal.
0: Matabe.
2: Eh.
0: Ntate, ke ikutlwa be di ka sebeng ka mo.
2: Masipala o patala di sta ka se mta di nwa ka mona. Le government.
0: Ntate o qhuba bosiu le boma.
2: Ah, ke re masipala o patala di sta ka se mta di nwa ka mona le ntho le government.
0: Maspala wa patala or baitseng
2: wa patala ke di gangster bana le multiple rape bana le attempted murder
0: ba patala or baitseng
2: ba sebetsa teng wa patala ntse ba ntse manyofonyofo ba ntse bobodu
0: ba be di dumela khotso
2: e da mo jana le ngwele
0: ntate dumela hle ka mono ka o ka ka ena o blada mo ka pa o ka
2: e ke bolata bona e lo tsuntsi ba mo jana le ngwele
0: ntate
2: nya ka mo kwena ka mona ka bolata mo se tsika 8.2 o go re dire sekola nya le ka mo le ga go tlolwane ke re ga ntiba ga kimba ke re tsepo mo tsap ya mo le ga la ga tswana thank you
0: Ntate ke lebile a holo hle morenaka.
2: A le wile ke nna mo ya marasia na le wile.
0: Ntate ke a le bua mabedi tumela hle.
3: Yeba, o tsilo.
0: Yena ke morena ranthe ba ulwa.
3: A o tsilo ke tsetso pete.
0: Bona be ke nyana ke tla mabetsa ka hohle hohle ke pote mane mo lentse ke ke pota teng. Ka pantse ke gena.
3: O pote, ona tsa ba tsana mo go tsale se ditma ba ntira ma tshwile ke ra ba ntira ma tshwile ba ntata tshulo. Ke tla mo tswara mo tshwara ke ga.
0: Mme tsa ke fare ke no mo, o mo lwetse, ke fare la ga ba ka lo tia la le na mo ha ke do mne. Ke ba lo fela, wa ntse ba ke hone inkopa la lwena, ona no mo go tsaka.
3: Ah, la tia lo kopa le nna ke ke tsapa mo le ke o sheba, ba ka mba ka inbox kwa.
0: One dollar mono ngwana ka ke mo be ampe ka dinoma ka ke batle letho
3: hai kora e u kutse go ke ka ntse ka
0: ye u thata ngwana mogela dinoma go go nna
3: go nna ka bona so ke na disco la love you
0: ngwana eso
3: o tsoke a ke tiri tsone ka one ka matana le di ke ga tsohle ke re motswala ka se ka mana ke le di tsela sa nna le di tsela mo tsohle Ketela ka ntate le khou di tsamela ka tsimba le yena ke le tsanna wa di ba se di tsi tanga butho ke le ba se meta tele
0: ke le bile mhlompe wa ka le se di dumela hle
4: le ga na ntate tsulo
0: re tengwa ne tsulo ga
4: a re di ntate tsulo tsore le sono no ka mo karatanda ntate tsulo di thewise
0: aw folks and folks
4: e ya ntate tsulo a ntate tsulo le di buhu le tsore botata ba nai colleague ma tata ntate tsulo re ke ke se ditabi
0: I'm going to go to the house.
5: Ha mona ke dikgwe tsima ga sika mona ga mme a thone ntate tsholo a ke ke renta dele be sika mo ga pam ri tsia tsoe ke renta de mala se tsano sello tso a hle ke be tse ke renta de tekete ka mona ga di plus ntona tse tsa mme a thone ka mona na na tso a ntate ke a le bua ntate tsholo
0: ke le bile ntate mabedi metso tso dilo hantle ho ya mashume a mararo botsekeng ka mara ho

ba be re me se ke me hlano pele re fitla ho renge ya pele pina ke mo nate a holo ke spanyo versional ga o pele destiny ba be le khale mo na hle re tlame re ke re shebe ha re fana fela ka dikeletso tse pedi tse tharo re shebile ba ma student ba ithuti di university mo na ntho tse pedi tse tharo tse re ka ra lfa ntsona ke tsena hemo ba medi mamedi ke kopa hore o nke mosebetsi wa hao se di thuto tsa hao di thuto tsa sekolo mono jwalo ka mosebetsi o bana ke thewetse mo ntho ena ya mpatala ena jwalo le wena ha ebo batla di thuto tsa university mono di upatale nka di thuto tseo tsa hao tsa sekolo jwalo ka mosebetsi o sebetsang o tla fumana moputso. Ha ona ntho ke ke ngwaetsa o sa tlo fumana moputso wa yona gore na empe kapa e ntle moputso ona o teng jwale ka ha wena o ntse o tswela pele ka dithuto tsa go sekolo mono e tsa sebetsa ka thata ngwaneso dithuto tseo tsa gago o di nke jwalo ka mosebetsi. Number two, ha eba di-lecture ditse tlong re kopaneng ke kopa o ye la ebe le kopana ka taba tsa di-online e tsa jwalo ngwaneso o tsa jwalo gobane jwale o sebetsa wa ithuta o sekolong mono o tswela pele ka dithuto tsa gago jwale ga ba itse ga re kopaneng gore na gothe tlo re tlo bonana sefatlhego le sefatlhego kapa re otle ka online e tsa jwalo ngwaneso e tsa jwalo bane thuto tseo ke tsa gago. Ga e ba o fuwe di-assignment ke kopa o di etse ka nako o potla ke o di etsa nako e sa le teng o se ka nna di behelela morago bane jwale ha o ka nna re ketla mosebetsi o tla phaelelana mme ga o se o le mongata o tla bala o se o potlakile jalo o se o sa fumane tse dingwe tsa dintho e tsa di-assignment tsa ga ngwaneso go sa kganya bajala ga di tlwelela di se di le ngata di tla wetsetsang pipetsi di tla wetsetsa mathata se ka behelela mosebetsi go sane e se ka behelela ke kere ke kutlwe le batho ba ba bua bona ba re batšha ke bokamoso ba go sane ba kamoso ba e beya jwalo ba re batšha ke bokamoso ba go sane jwale ke ye ke re ga e ba o batla gore o kene bokamosong go sane o kala ka jeno ga o kale go sane o bane gothe o bokamoso ba naga ena ya Aforika Borwa bokamoso ba go sane ee go lokile fela o kala ka jeno ga o kale go sane go betla bokamoso ba gago ga o kale go sane ga o kale lemong se e tlang ga o kale nenneng motho e motšha o etsa dintho gantle e sa le qalong gona jwale ke yona tabe ke neng ke re nke ke efe baithuti eno dikolo mona Azania never the same e meraro metsotso re ya goreng ya pele RQB la bobedi.

O jalo ma be di mo tle wa tshebeletso ya lesedi le go tla be re shapa mino mona mo ma mino hlego wa tle re hle ro tla re thebole tsona re thebole jwa ke shebile taba tsa ka mona o tlo di hula di lengata tsholo ngwana ka lo tsomane e pa hapa simane ya le o tlo bua le motho a le mong fela mo nu ya le o tla o lo ma di bang o lo ma di bang ka mono ngwana ka ne ka re jwa le ba ga tla ba re ba itsa fie fie la mo ba tla ba re phagella ka tsona a le ba re phagelle ka tsona ge tsebo dinka ha re dikopanya ge di se ga nqane e se re bona tlhapa sa banyana banyana sa under 17 sentse se sebetsa hantle mo ba menene se le ka Tanzania ka mona ba tsamaile le mo le fintseki e le yana ntse a shebile go ntho tsa majwang jwa le bona ba hlotse papadi ya bona ba tla tla ba bapala papadi ya bona ya bobedi ba e bapala Afrika Borwa e ke di papadi tsa ho phonyeletsa mohopeng wa lefatshe jwale ba ntse ba sebetsa hantle ka nnete ba tshwere hantle ka bokgabane bona ba e sale under 17 ya banyana banyana ya basadi re ke e beya jwalo e basadi mona ehlile ntho di tsamaya jwalo hemo mamedi Sundowns e ntse mosebetsi o motle tla kena ditlhodisano tse mmalwanyana Sundowns ke bone e tla bapala gape le papadi ya setswalle le setlhopha sa Lipschig e ba tla bapalela ka mona ka Pitori ka mona mafelong ona a na a beke e ya ha ba phomole man Sundowns ka nnete ga e phomole e tshwere ka thata ka nnete mmamele e tshwere ka thata e sebeditse e fumane mohopo o le mong le mong sena Pirates e ngwathile meraro Durban City a nka o mong batho bontate butlempele ke reng ke ntho ka mona re ise ka Natala e ke re e beye ka Natala ka mona re tla nne re le bone ka nako tsa lona nere le bona bjale le rona ga phuthaphuthela mabane se le taba tseno batho ba itlhophisetsa dipapadi tsa mohopo le fatshe bjale sentse re bua le lona he bomme hle ho tloga ka di 11 tsa June ke a gola boholo ba di remote ka tlung ka bona di tla tshwara ke bontate hle nne le lukise taba eno hle bontate ke bona ba tla tshwara di remote ga tsiba la batho ba di so upihle ga tsiba fela he bomme bella montate ga di re mo utsa di television ehle ha e ba ntate a tshwere mo utunyana di television tsenga tantlo mo nele le mo utlwelle hle hantsa a potela ge sa batla ba mong ka mane go lo shebella ye 90 minutes fela hle bomme le nne go tla ga re ke tlwelena ke lo nka engwe kana go itse tswe dingata ka letsatsi jwa le bomme jwa le bontate wa ba ka mona le se ke la bahanela hle ke ya kopa fela ona le bomme ba ga tambolo ntate ba rata lo feta bontata ba batle letho ya pitsa di ka ba tsa ja ka mana tsa shebeletse bolo ukwa so hla ntho mona di passage mo e ukwa sala le phokala la tapole tse cha a thuna shebeletse bolo ka mana ba tembo me ba bolo ntate ba bi di papa di bona ba batle letho tla vuetsa se papa di se o bula le mabone ne ke bua le monne mo ntse ke bua bolo mona a ke re no ha bapala bolo yo ka ne di re motho ena o ya ka mogwa a bua ka teng ai khona go ha so bone diketsalo tsa papa di ya bolo maoto gona di jwang ha tsebeletho ha so e bapale motho ena mo utlwa a bua fela ah le letho eno a motho ena o na ema ka ntle ka kwane kore wa mugwa motho a ntwa sa itse ba ibua fela go oho a ugwa fela ska itsingetsa nna go tlwella motho eno tholang le ritu ba be ntwa tse wa itse ba o tlo go bobuetse o buetse go mla ga itse ba motho ena ga ba ha o itse ba ntho wa itse ba o sa itse ba o itse le tlwe la nga taba thwa sa tse ntho ba itse ga ba itse ba ba manganga ba jile manganga ja dao sa itse ba o itse ga utlwa ga tlhoko bonno go duetse ga utlwa ga mona tswa mono hle batho ba mogena tsana la motho a ba tla o bua ka modimo a bua tla a bua ka bebele o utlwa fela mona ke sa fela ga utlwa mona sampa motho a go thometsa fela ntwana ai kana e ne ke buile ba bangata ke ga bontate a re shebisane a re shebisane e go motho a tswaga e ona le moana tswaga mangolo mara bibili e re ke re buke he a re lukise go re lukise ngwana ka e re go thuse ntwe na e tshwalo a e tshwalo e re mpe go latele original text ya di
I'm talking gaffer, a hobble like out of the movie. There's that pause. There's that pause. So, see, or noun so tea. When I lean out, go by a damn bana ba tla tla ga bo gopo ba batswadi ba bone ba dutsi mo ngremeng ha o so ga re shebe he re thakolla ona mo muthanteng ke matata

Kimolelo mabedi tsebile tsena neti ya sala e mashumi a mabedi a metsi mehlano re ya horeng ya bobedi horeng ya bobedi ke tla tswa mo mamedi ke tla usia e tla shebe shebe la taba tsa ka mona hore na ntho tsa ka di eme jwang a ke bile ke motho ya sa keneng o kana go tsena ke motho a labone kwana le labohlano se ela kana go ngotla o tla dintho ka hloho mona ti a e tla tlame o shebe bo di timetable ona ntho di eme jwa ke ga mho di taba di lenga ka teng ya mamedi ke tle ke ske ka o tatela tlhopha tse ngata di sentse di ngodisa di bapadi ha ke bua le wena tjena mamedi ba sheba o na le mao ba mona mo kileng ka bua ka sebapadi sena Isaac Seize ya bapala tlhopha sa Golden Arrows a se ke utlwile hle aga na ya ga josi ga aga na ya ga josi le maqele ona le mamitsa maqele mono o mo be a holo e ba ga na wa hlaga josi ga ka mkhota ba tsena di leng ka teng ya mo mabedi o ena tshebeletso ya lesedi e mashume mabedi a metsumi ne metso so mo mabedi na lo yena re a horeng ya bopedi a tsakhebile ditaba mona tsa hlopa sena sa soul culture ke batho ba Afro Soul antente ke bašana ba ka kapa ka mona bašana ba ka kapa ka mona ba babedi mona e mongwe o bitswa ka gore ke Afeletsi Manamathela e mongwe ke Msekeli Velapi bašana bana ba ile ba ba kotsi mamele ka mminiono wa bona tlhopha sa bona ba se bitsa Soul Culture bona ba bina direnke mona taxi renke mona ba le babeago fela ba holetse ka mona ka maotheng ke ka Dutswa Eastern Cape ebile metswalle ha ntse ba le sekolo mono ba kopana Khayelitsha mono Cape Town ka 2013 ya ba ba qelella gore ba bina mono ba le babedi he mona tlo re bine nenneng batho ba ba bitse he tlonga kwano tlonga kwano tlonga kwano he tlonga kwano ba qadile ka album e bitswang ke le Ilanga yelini Ilanga me man ho di sama ba ile ba thongwa ka maghetlo a mararo ile ba thongwa ka maghetlo a mararo ba e sebetsa tabena bona ba e sebetsa ba e sebetsa ba e sebetsa ba e sebetsa ya ba loka mo babedi ba chesa ba shana bana ba soul culture ke bana ba gugu ke ba letsitse hape ka sonta ha ei ba betsa minyo mna atema ei ba betsa minyo mna ate ba shana bana man ei ba le babedi jwalo ha ba fitla grade 11 mane ba ile ba ba le bothata ba se ke ba pasa ba feila ba feila empa tabeni ha ya ka ya ba etsa gore ba nyahame ho hang ba ile ba fumana taxi renkeng ba bina o tlo shebe bophelo na ke ntho e jwa mo babedi bophelo bo jwalo fela bophelo bo jwalo ba ga rona re face grade 11 re tswela pele rona ka bophelo ba rona ya album mona ile a sebetsa ka bogabane bona ba isa ya ba mpe a hola ya ya bophelo mona mamme rona le mo modimo yena ka wisa le hatate yena ka boyena a o tsa maisa le hatate ka bomo modimo e kana go ngwa opata a onke a opate le fike mona o thutisa go dula mona ngwanaka kana go ngwa onke a obe le fifi e batho ba ne ba fete ba ra o fedile ka mthelo ba o beile mona modimo ya mamona e mamona monne mong ene re ha anyala ka le moseseng ya anyala ka le mosese tsatsing la lenyalo ntho tsa lobehlana ntate ntho tsa lobehlana a tlameha o fitlha ka nako mane athe o na qobiswa kotsi dima mo qobisa dintho a mona go na le ntho e le o tlhabutle pele ngwana ka ke batla o ko eme hanyana
Kama na ushebile nako gona go di mutabotse nako di mujile. Thotseri mo philo mo la mamelo ska di nka fela a di etsala. Go pula ga le mo seseng ke tloha mona kwa ya Friday kwana. Ya Friday mane. Ha o feta nye o mono ana ba ibitsa ntule bana. Ke ile ba la mana. Ka en ka entry ga ma. Ke tswa mo go frempa ke tswa gore tshu ke thushala. Ha ke le pele mane motho ke yona wa mme o kopa lifti ai ga feta o mong ene wa mona monyane ai ga feta ai modimo a bua le nna khutla jwale ke lwantshana le maikutlo ke jwale ke lata mo ke lo ya teng mane ke lo itse ke nna motshwara wa mosebetsi mo ne ke lo sebetsa ke MC yaba modimo ro honna e ke kopa o belata tlhokong ya gao mpa gona le tlhoko e o e seile morago mana e mabedi ka gutla e ka gutla se ke mo fetile ka gutla se ke le ka nqana ka gutla ka molata ka mo fumana a sopalame kolo ye nngwe ya o tla ntate o fetile mo nalo ke re e ya ausi ke tlo o lata o ya ka re ke ya gona toropong ena ke re a tsa ebile ke ya gona mo a tho ya ka next door mo ke yang teng e bophelo yaba ke bua la ausi yona tseleng o dula mo dula polasing yane mane tjena le tjena o ntse o etsa mo ausi ke qetile matric o thatanyana ne ke batla ho ya sekolong senga e ke batla ho etsa tsena tsa anyeo ana tsa di-emergency tsena tsa di-ambulance mona batla ithuta ntho tsena tsame ka di-ambulance a thuse batho ke re bjala bothata keng ga o re ntate a rekise dikgomo mono kapa e le nngwe ya re ke mathata mono ntate a o tsebeletho ka nnete nna ke batla ya sekolong mo se etlang ke re nka o thusana re a ke na bothata yaba ke nka ntho tsa ga tsotlhe ka di fa motswallaka mona ka di fa motswallaka thapelo e mona motho ena jena le jena a re butla pele nnatlhe ke molate ya palame taxi ya theo kae ke monke ke mokenye di-taxing re mo ise sekolong sena se a batlang o ya o sone a yaba qeta a gotlela lesedi mona tlo leboa ka mme mo e mona ntho tse di mamedi Oscarin ka fela wa ga ke ntho fela a hola ntwetsa la mfe bo pilong go tloela dintho tsa o go shebana le batho ba bang ba thuse e o ba thuse ke ga se ri thata ho o jwala bo pilong o go thuse motho e mong lape mo ke itse se fata sa di tholwana ha se di tholwana tsa so. Yes, looking at that yet. Care for me.